0: Ipiatos, kay Andilim, kay Patiting, and so on and so forth. So, ari ang direct examination ni Attorney Lorna Kapunan sa kay Attorney Wamil, anay empleyado sang Commission on Audit, nga amo ang nag-audit, amo mga biyan ang nag-usisa sang liquidation ni Vice President Sara Duterte sang confidential kag-intelligence funds niya sang last quarter of 2022 and sang 2023. Hindi lang sang Office of the Vice President, but also of the Department of Education. Ari si Attorney Lorna Kapunan sa iya siningin direct examination sa kay Attorney Wamil.
1: Sa mga sinubmit na documents ng Vice President, and I will, for purposes of summarizing, purchase of information 14 million. Reward payment 10,050,000. Rental of safe house 11 days na grant ang Office of the Vice President ng safe houses from December 21 to 31. 16 million in 11 days divided by the number of days, 2 million a day ang binayad ng Office of the Vice President para lang sa rental ng safe house. Tama?
2: May I refer po to the document po?
1: Refer to the document. It's in front of you. Okay. Meron pa rin mga ibang expenses. Meron nakalagay sa summary, payment of reward various 34,857,000. Meron din purchase supplies 11,813,000. Payment of rewards, Mr. Witness, 24 million. No, 10 million. Payment of rewards. Rewards in medicine, in kind. 24,930,000, Mr. Witness. Payment of rental of transfer vehicles related allegedly to confidential activities. 10 million pesos. Tables and chairs, 500,000 pesos. Desktop computers and printers, 3 million pesos. You confirm that, Mr. Witness?
2: Pwede pong paulit ng enumeration kasi I
1: ito
2: don't have
1: ito ay nasa notice of
2: suspension.
1: Suspension. And your tabulation.
3: Impeachment coverage.
4: Do you confirm, Mr. Wamil?
2: Yes, Your Honor. Pa.
1: Okay. Based on Section 1 of the joint circular, i-translate ko na lang anong ibig sabihin nun. Irregular, I'm sorry. This is my last question. medyo limited ang aking Tagalog no, or Pilipino. Ang pagkaintindi ko sa irregular eh kaduda-duda. Tama? Kaduda-duda, irregular. Ang counsel for respondent, if you can help me it's in this translation, I'd happily welcome your translation. Unnecessary sa Pilipino. Unnecessary, hindi kailangan.
4: Irregular is hindi palagi, hindi kinagawian. Hindi pangkaraniwan.
5: Hindi pangkaraniwan.
1: Irregular.
4: Kasi counsel for respondent, you agree, hindi pangkaraniwan?
6: Yes, Your Honor, I agree.
1: Okay. Kasi ang nalaman lang natin the other day is unusual. Ngayon naman, irregular. Hindi pangkaraniwan. Unnecessary. Hindi kailangan?
3: Your Honor, I with all due respect again, if you may just ask the question na lang po.
1: Sandali, preliminary, Your Honor, preliminary.
3: Because this is already...
1: Your Honor,
3: I think
1: please.
3: We all know what's happening here.
1: In any event, Your Honor, give me some leeway here. This is the last question before we break up for lunch. And considering...
3: You asked for the ruling of the court,
1: victory of Ayala, Your Honor.
4: Let counsel,
1: we're all in a happy mood.
4: Let counsel wind up with this, with
1: this
4: our direct
1: question,
4: counsel correspondent. Let's give her some leeway.
3: Okay. Resubmit.
4: Let's help in translating more accurately.
1: Yes. Unnecessary, hindi kailangan. Excessive, labis. Extravagant.
4: Maluho.
1: Ang nakalagay dito, bongga kaday. Extravagant. Bongga, extravagant. At lastly, unconscionable. Sabi ni Attorney Virgil, kasuklam-suklam. Unconscionable. Okay, Mr. Witness, sa binasa natin, Section 1, saan, if at all, itong mga binasa ko, saan babagsak itong...
3: Objection, Your Honor. Question calls for a conclusion.
1: Okay.
4: In relation to his observation only, not as to the conclusion of law, given that the AUM is not a final disposition
3: we submit
4: of the matter at hand.
1: In relation to your observation and based on the audited documents, will it fall, if any, under any of this enumeration?
2: Yes, ma'am. Under po the irregular expenditures.
1: Irregular.
2: Dahil irregular po siya, dahil hindi po siya compliant or hindi po siya yun po, hindi po siya compliant with the provisions of the Joint Circular 2015-01, which is an issuance po of the COA, the DBM, the DALG, the GOCC, GCG, and the Department of National Education, National Defense rather.
1: Okay, and my last question to you, Mr. Witness. Let us go now to paragraph 8.3 of the joint circular, and this is being flashed on the screen for the record and for better appreciation of this honorable court. Please read paragraph 8.3.
2: Under item 8.3, failure of the accountable officer to liquidate any public funds for which he is accountable upon demand by any duly authorized officer shall be prima facie evidence that he has put such missing funds or property to personal use and benefit.
1: Okay. So nakalagay dito sa 8.3, you are a lawyer as well, Mr. Witness, apart from an auditor. Ano ang ibig sabihin dito ng prima facie evidence?
2: Ang ibig sabihin po ng prima facie evidence under 8.3 ay nagkaroon po ng presumption na ginamit yung funds for the personal use and benefit of the accountable officers.
1: So kung ang accountable officer, at masasabi mo ba na ang vice president at ang and concurrently secretary of education, masasabi mo ba na accountable officer ito?
2: Based on the joint circular po, yes po, kasi under the joint circular, it shall be the responsibilities of the head of agency to oversee the agency-wide use of the confidential fund and to ensure compliance with the requirements of the joint circular. And also, in attest po ni Vice President, in her capacity as the Vice President of the OB of the Philippines and the Secretary of the DepEd, yung certification ng accountable officers na ginamit yung pondo for their confidential expenses.
1: Okay. Ngayon, ang confidential fund, sa binasa mo, ang confidential fund ba ay public fund?
2: Yes, ma'am.
1: Yung post-audit mo naman, na sinabi mo ay irregular, may discrepancies. Ito ba ay, ang in-audit mo ay liquidation documents ng Vice President?
2: For the fourth quarter of 2022 until third quarter of 2023 po. Yes, ma'am.
1: At sinabi mo based on 8.3 na merong funds na hindi ma-account o walang dokumento na sinamit ang Vice President. Tama? At ang DepEd. Tama?
2: Pwedeng paulit po ng question.
1: At sinabi mo yesterday at ngayong araw na merong mga pondo na hindi naman confidential funds, ginamit sa confidential funds. Or sinabing ginamit sa confidential funds pero wala naman dokumento. Tama?
3: Objection, Your Honor. Misleading as to dun sa sinabi na wala naman.
4: Sustained, counsel. Kindly reform.
1: Okay. So you said here that if an accountable officer, pag hindi na-explain ng isang accountable officer ang paggamit ng public funds, kagaya ng confidential funds, meron tinatawag na prima facie evidence. Ano yung tawag doon? Presumption?
2: Presumption.
1: Presumption ng ano?
2: Under 8.3 po, presumption na yung fund po ay na-convert into personal use or benefit.
1: Presumption na na-convert for personal use or benefit applicable dito sa sinabi mo.
3: Conclusion of law, Your Honor. Calls for conclusion.
1: Your Honor, that is...
3: Your Honor, all these matters are pending still.
4: Sustained.
1: Your Honor, please, ang tawag ko nang doon, hindi prima facie evidence. Kung akong tatanungin, scam ito.
3: Move to strike.
1: No further
3: Your Honor.
1: Questions.
3: Move to strike. That is out of order, Your Honor.
1: No further questions, Your Honor.
4: So stricken,
3: move to strike.
4: So stricken from the record. No further questions. Direct examination is completed. Counsel for Respondent Arifoa, we shall...
0: So there you are. Ang part is ang direct examination ni Attorney Kapunan. Ilan ni witness sa prosecution eh? Si Attorney Wamil. So it was stricken out of the record that last statement made by the counsel or counsel nga si Attorney Kapunan and the witness nga si Attorney Wamil. So ang isa diri ka gina-question kung may notice of suspension. Anong notice of suspension ginapahibalo ang Office of the Vice President nga i-suspend nila ang disbursement sinikag ang liquidation, they will not accept because may enumerated nga kulang. So ginapa-comply base kung pwede ma-comply. Kaya primarily, ang kinanglanon sang COA is compliance. So after the notice of suspension, kung hindi pagid ma-comply ang requirements on a stated nga kalawigon sang tiyempo nga ginahatag, amo na ang masunod ang notice of disallowance. But tamalon sini, i-disallow nila and you might be facing criminal case, admin case, pwede, kasi public officer ang involved, ha? Or maybe a civil case. So, diri na sandig ang argumento nga it was found out to be irregular. So, wala pa sang finality as offered nga testimony sang witness kung bala may final decision to disallow the disbursements. Nga gintumod, labi na gin sa kay Mary Grace Piatos and the entirety of the 125 million nga confidential and intelligence funds. That's why nga ti, bao, ladies and gentlemen, may nadalawat ko subong yang bago, yang vocabularyo. English to Tagalog. Ha? English to Tagalog, extravagant. Ha? Maluho. Pero ang definition niya ni Attorney Kapunan siya ni Bongga Kaday. Liog lang ko da off black at rupan dyan. Ricky, pabatita sa inyo, amon niyo. Amon yung team song iya sang liquidation ni Vice President Sara Duterte. Ho, ah. Okay. Daw, why sa nag-apply katrupang dyan, Ray? Now, hindi siya madala dali sa akun. Oh. Okay. So, ti Bongga Kaday, gidya? Ha? Bongga Kaday. Amo na, ladies and gentlemen, ang interpretasyon niya ni Attorney Kapunan. Ara ka dami Bongga Kaday, katrupang dyan, Ray? So, irregular. Ang pamangkot sini, if it is irregular, equals illegal disbursement. Ha? Amo nang gusto naton pamahibaluan. Kiti may masunod pagin sining witness. kung irregular ang pamangkot sini, may final decision na gidman balanga irregular ang paggastos ang vice presidente sang confidential kag intelligence funds niya. Kay kung wala pa sang decision with finality, that remains to be irregular or questionable pa lang. So you cannot say ngang tao nag-abusar kung gina-question mo pa lang kag wala sang concrete findings and recommendations nga it was really irregular. Ha? Timagambal ka irregular, di pangkaraniwan. Diba? Kung sa Tagalog pa, hindi pangkaraniwan. Kung sa mga police language pa ini, terminolohiya sa mga police, ano na tawagan nila sini? Isolated case. Diba? Di pangkaraniwan. Ang team song for the day subong is Bongga kaday, bongga. Iyan asang hotdog, ha? Good morning, anay kay Julio Sancho Abilardi Medina. Siya mayong aga, katropang Josel, kag sa bulsay. Good morning, good ha? Thank you for listening. Sa kay Glory Joy Ilambriyap, good morning. Sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, good morning. Kay Mr. Rodrigo Montano, kagawad, ha? Kay kagawad Rodrigo Montano, dara sa Nobla. Barangay Kalaparan, Arevalo. Good morning, gida. Kagsato sa ring mga katrupa listeners and solid supporters sa Arevalo. Sa kay Ma'am Lucille Capiu. Good morning, sir. And sa staff, thank you for listening, ma'am. Ha? Siya may yung aga sa mga kapwa ko OFW diri sa Hong Kong watching and listening live sa Bulsay. Good morning, gida. Sa tanan nato sa ring mga OFW sa may ano, ha? Hong Kong. Bulsay! Sa kay Ma'am Edna Puray, good morning, gid. Thank you for listening. Kamusta si Mr. Jigo Puray? Kapi-kapi na lang ning duha, enjoy life. Sa kay JLC Caro, good morning. Thank you for listening. Hambal ni Ma'am Edna Puray, good morning. Landa kay Mr. Jigo Puray, kag kay Florita Fontonalgo Alien sa Freedom Highway Alimudyan. Good morning. Sa kay Ma'am Hermite, Hong Kongers mani. Good morning, ma'am. How are you? And blessed Wednesday. Sa kay Sherwin Markuwi, good morning. Kay Ray Obuneb, ha? Siya covert name gani, basta intelligence funds. Amo na ang gusto natin mahibaluhan, if it is allowed, ang fictitious name o kon AKA also known as or alias or alias. Pwede bala ina sa liquidation? Sa kay paterno si Tarpac Libar III. Sir, good morning. Sila niya, good morning. Ida sa pariente ko. Ah. Kay Katropa Romel, kay Katropang Jansen, good morning. Kay Christian Delio Paclibar. Sila niya, Philippine Coast Guard niya nag-duty sa Lapus Terminal, Pabacolod. God bless you always to all katropa. Thank you, gid ha. Sa kay Mr. Paterno, si Tarpac Libar III. Sa kay Mr. Rinaldo Abeto, happy Wednesday niya katropan Josil. Good morning. God bless you and your family circle. Salamat. Kay Ria Lial. Ray, good morning. How are you? Dara sa Hong Kong man si Ria. And sa pamilya Lial, dara sa Niway, kag sa Lambunaw, kag sa Fuerza Azul Team, good morning. Kay Architect Popot, Napot, musta na? Sa kay Press na mo na, kag kay Manager na, sa kay Pamilya Katedral, good morning, dara sa Haniway, sa pamilya si Balios, kay Ma'am Deli si Balios, na nagpamati, good morning, gid. Sa kay Richie Guzalo, selinya ginhambal lang sang auditor nga si Sara lang ang may confidential fund amo na ginpakita sa defense nga sang 2014 CB9 may CF man may confidential fund man tamo na the way we look at it gininterpretar nato nini nga gusto pagwaon sa depensa nga ginahingabot ya si Sara tingaway nila ya ginpagwa nga may confidential fund CB9 they want really to destroy the name of Sara Duterte nga kuno siya lang may confidential fund pero si Binay at the time sang 2014 may ara man gali. Sa kay Tristan Wyatt Gulay, good morning gid. Thank you for listening. Sa kay Katropa Vibes Kanayunan, good morning Katropa Josel. Shout out lang kami diri sa Maymay Bukuhan. Basta XFM Radio Patrol Iloilo, basko kayo. Kamusta na dara? Damo ga pabuka da. Mga nagjogging bala. Good morning gid ha. Sa mga nagapinamati karon sa Maymay Bukuhan sa C1 Road. Sa kay amigo tagid ni amigo ko gid ni kay Mr. Jonathan Overenso. Sir, good morning. Ka good morning lang na kay Mama. Kamusta na? Dugay na kami way kakitay ni Jasmine ba? Good morning gid. Thank you for listening. Sa kay Ma'am Hermitis. Fine. Thank you gid Sir Josil. Okay, salamat gid Mama. Thank you for listening. Dugangan tay ni. May cross examination. Ha? may cross diri si Attorney Pua in behalf of the defense. Para maintindihan naton how confidential and intelligence funds ang ginagasto kag ang liquidation process. Allowed ba lang alias or alias? Allowed bala ang EKA nga pangalan, also known as pareos ang Mary Grace Piatos, Kagrini Piatos, Andy Lim, Patiting, and so on and so forth? Bullseye! Well, ato niyong balikan sa ato sering pagparaga dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. It's already 8:21 in the morning. Ay, mahigup kami ni katrupang John Reyes sa Santon Gold Coffee Mix. Na meet niya may collagen, may glutathione. Ga, ano ni, maintains ang younger looking skin. Because of the collagen, nagapahugot sang panita ang collagen mo. Ang glutathione, nagalimpyo sa aton sining alawas, ginapagwama toxins, gamon na nagakawat sa mga nutrients nga nagasulod. So ginapagwa ini para hindi makakause infection. Kinanglanta na ang glutathione, ara na da sa Santon Gold Coffee Mix. Tikon magpangapi naman langgit ka mo, sa man nagapinangapi, tikon isiguraduhon yun lang, may benepisyo ka mo makuha, hindi lang painit-init sa sulok-sulok. Get the real value of your money. Available ang Santon Gold Coffee Mix in all branches nationwide of Mercury Drugstore. Sa clinic available ini sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building Yellow Street Tatubang sa Midtown Hotel, libre dera ang konsultasyon. Bullseye! Bullseye! Oras alas 8:22.
5: XFM. XFM.
6: Yes to Health.
7: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
8: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo? Ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tisyo ng iyong katawan. Ang iyong mga tisyo ay lumilikha ng enerhiya katuwang ang oxygen at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito'y marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia. Dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap maabsorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon o galing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C.
9: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
10: Mabibili sa bilet malapit butika sa inyong lugar.
11: The secret of health.
8: Para sa mga taong coffee is life, isang matinding hamon para sa kanila ang pag-iwas sa mga kape kahit nakakaranas na sila ng hindi magandang epekto sa kanilang pangangatawan. Sa katunayan, mayroong tinatawag na caffeine headache, isang karamdaman na nararanasan ng isang tao kapag ito ay nais ng mag-withdraw sa pag-inom ng kape. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili, kaibigan. Sa halip na ihinto ang pagkakape, bakit hindi mo subukan palitan ng Santon Plus Coffee Mix ang iyong mga nakaugaliang kape? Bukod sa ito ay masarap na, punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santon Plus Coffee Mix. Masarap na, mas healthy pa.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: The secret of health.
8: Isa sa matinding hamon ng ating kapanahunan sa ngayon ay ang pagpapanatili ng malusog na paningin. Dahil sa dami ng mga bagay na maaring makapagbigay pinsala sa ating mga mata, ay higit na kinakailangan natin ang tulong ng mga antioxidant na siyang responsable upang maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula at iba pang parte ng ating mga mata. Kaya ugaliing uminom araw-araw ng Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng mga powerful antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin, at mayaman din itong mapagkukunan ng mga carotenoids. Pangangalagaan ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Bisunix Plus araw-araw.
13: Ang nakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
14: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika.
12: The secret of health.
8: Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangatawan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Sabayan ng Santon Vitamin C ang alkaline at non-acidic na vitamin C. At para sa healthy na coffee, piliin ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Bisunix Plus Soft Gel every day. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Samahan po muli tayo sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
15: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
16: Yes to Health!
5: XFM.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
22: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
23: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
25: Samsung Plus Herbal Oil.
26: Ako po, si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
25: Samsung Plus Herbal Oil.
27: Maaasahan sa sakit ng katawan.
25: Samsung Plus Herbal Oil.

0: Santhol, Vitamin C, ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Ako si Juliet, lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santhol Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
0: Santhol, Vitamin C, ang Alkaline, no Vitamin C.
2: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sister Pain.
3: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagpalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Magbibili sa mga butika.
4: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
5: Wins!

0: 1-800-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE-FIRE Makalage na ko!
1: XFM.
2: Patroma mo!
0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
3: May ninja ka sa sinubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo.
5: Sa ka-teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligtig.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Dati lagi ako walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila kong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away up to 100,000 winners. It's easy. You get the chances of winning when you share your play on Facebook. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on the Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
11: Wednesday!

0: sa XFM.
1: Sang una, wala kumayumay na balaan.
0: Kun mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
3: Katropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8:43. Bullseye. Padayon sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye diri sa XFM 100.7 Iloilo. Sa gihapon upod sa inyo sa ring katrupang Jocel Banias. Good morning, Idanay kay Jerry Rodicora. Siling a blessed Wednesday morning, katrupang Jocel and XFM Radio Patrol Iloilo. Kag sa tanan nga avid listener, halong kamo permi, God bless. Salamat gid. Hambal ni katrupa, vibes sa kanayunan niya, mapabuka ka. Buka ako balapang. Nami ni Guro para record kay katrupang Ira, kay katrupang Bea ay. Buka ako balapang. Oh, basta buko lang. Sa kay Nyek Espinosa, good morning gid. Nagapamati sa ato sa nga pagparagad kay Randy Santisas. Kay Ma'am Aluha Bueco, good morning. Thank you for listening. Dari sa XFM 100.7 Iloilo. Now, ladies and gentlemen, padayunon ta ang diskusyon parte niya sa confidential and intelligence fans of the Vice President. Kunin na presentar na natin to kagaina ang mga perceived irregularities sang COA through Attorney Wamil. Morning nag-audit sang confidential kag intelligence fund sang Office of the Vice President. Bangod may mga expenses nga wala gina-allow under sa Joint Circular 2015-01. Katulad abi sa mga purchases of medicines. Why dira nabutang sa pagsulundan nga gina-allow? So there's a perceived irregularities as far as ang paggasto sang confidential kag intelligence fund sang Office of the Vice President. Pamatian naton ang cross examination ni Attorney Robert Pua, ang abogado ni Vice President Sara Duterte sang defense, sa kay Attorney Wamil. Kiti kagaina nag catch sa ato sining attention ang mga definitions balang naobserbaran sang COA sa liquidation. May aras ang irregular, di pangkaraniwan, unnecessary, di kailangan, excessive, labis-labis, unconscionable, ha? Kasuklam-suklam, extravagant, bongga kaday.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Ba't tamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Oh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mangko sina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puso.
10: Desminoria.
12: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil.
13: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
14: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
13: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
16: Chronic pain,
17: ang sakit.
16: Mag-sister pain, muscle fever, acute pain,
17: kahit ano pang pain,
16: basta pain. Mag-sister pain,
17: kagalang pain,
16: fast and safe. Sister pain,
15: if symptoms persist, consult your doctor.
16: Sister pain,
13: magbibili sa mga butika.
18: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million ka pesos. May cash prize, grocery package kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293. See results of 2026. Drink responsibly.

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9:30. Ari na kita sa ato sining pagparagad, sa ato sining segment every Wednesday, ang Serbisyong Katropa upod ang SSS.
1: Serbisyong Katropa! Serbisyong Katropa! Serbisyong Katropa! Sa XFM 100.7 Iloilo.
0: Well, sa ato sining pagparagad upod ta ang taga SSS. Ang ato sa nga sparring partner, bangod man lately daw nangin masakon taga SSS because of some obligations also. Diri kita sa pag-discuss party sa uplift. Kahibalo ka mo nga ang mga SSS members pwede maka-avail sang uplift assistance, ayuda. Amo ini ang unified package for livelihoods, industry, food, and transport. Now, ang uplift nga ini nagligad may ginpanagtag diri sa aton sa Iloilo and the entire Philippines. Dako ang mga nabaton sang iban sining sektor sa SSS may ginprovide man nga pundong gobyerno. But tabalo sinini na pagkuhaon sa aton sining pundo, ay kuhaon sa pundong tsabaw gidang membro sang SSS ini. So provided ini sang national government. Now, paano maka-avail kag sinong pwede maka-avail sang uplift? Oh, ari. Oh, sa tanan nga SSS members, da attention na basi kon pwede in short sini qualified kamo nga mangin beneficiary sang uplift assistance. That is unified package for livelihoods, industry, food and transport. Upod ta sa sinimatinyon si Mr. Amiel Hinova sang SSS o kon Social Security System. Mr. Hinova, welcome na sa ato sa ring programa ang Serbisyong Katropa with SSS.
2: Sir Josel, good morning and good morning sa tanan nga tagtumalan ako kag tagpalamati na ito subong aga.
0: Doda mo, ginsini nag-entresar partiya sa uplift or assistance, uplift assistance provided through the SSS. Nanarisari sining isa sa gobyerno may uplift fund nga gin download mo ara da sa SSS may ara ang pinakadako ara sa DSWD.
2: Tatlo ka group actually Sir Josel.
0: Tatlo ka grupo. Okay.
2: Group 1, group 2 and nabilong ang SSS sa group 3.
0: Okay. So isa good news para iya sa mga qualified nang pamangkot sini una-una sa tanan Mr. Hinova. Ano nang status ini sang uplift assistance nga ini? Kagpila ang expected nga mabaton sa mga qualified beneficiaries nga SSS members?
2: Well, Sir Josel, for the status, ang last nga information sa aton, we had already credited last July 31 ang tanan nga dapat makabaton, no? Sang assistance. So, and ang tanan nga notification for those na nag-qualify was sent naman sa ilang notification sa ilang online account last July 31 man. So meaning kung nakabaton sila sang notification sa ilang my SSS portal sa ilang online account last July 31, tanan nga to nga nakabaton are qualified sa uplift assistance program. And based on our information, 1.5 million members ang nag-qualified, Sir Josel, nationwide. We are yet to get the data para naman diriya sa aton sa Panayin Guimaras. But ang nationwide is 1.5 million.
0: Oh, that's around 60 to 70% of all SSS members, Mr.
2: More or less, damo-damo ni siya, Sir Joe. Salang 1.5 million, no? Kahit considering ang bracket or monthly sir credit ang basis natin, that is one, no? Actually, yung tinutuyo actually sa background, Sir Josel, is not only low-income earners, but those that are that belong to the minimum wage. That's why ang naset nga monthly sir credit is 20,000 and below.
0: Oo. Now, pila ang expected yung mabaton sini sa mga qualified beneficiaries? Doon interesado, gano'n?
2: Yes, Sir Josel, that's 2,000.
0: 2,000 per month?
2: Yes, per month. And it will start July up to December.
0: July, August, September, October, November, December. Eh, pa, 12,000
2: man. Mga 12,000 man, Sir Josel.
0: Ba, happy gid ang Christmas nila si Nikon.
2: Actually, kung tanaw natin, kung tingbon gid man siya, 12,000 dako-dako naman gawa. But this is a monthly, no? Ang pag-credit. So starting July 2000 up to December ang pag-credit ni.
0: Okay. Now, dari kita sa point na natawag sining may survey conducted.
2: Mm.
0: Kag balaan mo ni kun qualified ka kay may notice. Sa diin ipadala ang notice nga you are qualified para sa uplift assistance through the SSS.
2: Ang notice was sent last July 31, Sir Josel, sa ilang inbox, sa ilang My SSS portal.
0: Mm-hmm.
2: Ang My SSS portal naton, for the benefit of everyone, ina ang aton online account sa SSS, kung diin kita ga-open para ma-view man ang aton record. Iya mismo sang member, Sir Josel, ha?
0: Mm.
2: Ay may namangkot sa aton ang abi nila sa employer, hindi iniya directly sa ilang, sa member mismo nga account sa mm-hmm. ila online. So, may notification. Do may notification bell na dabla sa babo, Sir Josel, sa
0: lang
2: right side.
0: Lang taon ko akon, Bicaron.
2: Oo. tapos, pag-click na da, ga-red da, Sir Josel, mo kung may bago nga notice.
0: Uh-oh.
2: So, i-click lang nila. Magwa na da if may notification sila. And, if may notification, for sure, qualified sila.
0: Mm-hmm.
2: Based sa apat nga qualification nga naset, Sir Josel.
0: Ibalik ko lang ang mga miyembro sang SSS required ang portal, no? Each member.
2: Actually, ang hindi man wala man tagambal nga gin require, but always kada program and interview natin, Sir Josel, for the sake lang niya sa hindi lang niya sa uplift, we are always mentioning gin-encourage ginato ng members nato and pensioners to register sa ila online portal kiti ang halos tanan nga services and programs nato or mga loan applications is dra naman gina-applyan sa online.
0: Oo.
2: So gone were the days nga naga-manual pa kita sa counter, minimal na lang sumong nabilin nga transactions nga ginaubra. Halos tanan majority sa aton nga application sa mga benefit and salary loan or mga loan programs through the portal naman.
0: Hmm.
2: So, pero, diri naman niya, Sir Josel, sa uplift, required sila, kahit part of the, actually, i-anota na lang, Sir Josel, no? I-numerate ko na lang apat ka qualification.
0: Oh.
2: The first one is dapat, sa record ni SSS, employed sila. Kag ang ilang bracket is 20,000 and below. No, ang manangunang qualification.
0: May bracket tingin na. Buta malun siya ni equivalent almost same mo siya ni salary.
2: Yes,
0: declared salary.
2: Kung anong gina-declare ni employer ng bracket or monthly salary credit mo, which is amo nang basis for your monthly contribution, amo na siya ang ginatawag nato ng monthly salary credit.
0: Mm-hmm.
2: No?
0: So dapat 20,000 and below,
2: mm-hmm,
0: ikaw?
2: Yes.
0: Okay.
2: Which is included diri ang mga low-income earners plus ang minimum wage.
0: Okay.
2: So, man ang first. Second qualification is, dapat included sila sa 2024 nga CBMS or Community-Based Monitoring sang PSA, CBMS 2024. And, ang third qualification is, dapat mayara sila at least one contribution, either 2025 or 2026.
0: Mm-hmm.
2: Nga, isa lang, Sir Josel. Kasi, for enable para ma-qualify ang member naton, no. So at least one lang ang gin set. And lastly, dapat may na-enroll sila nga savings account sa ilang disbursement account enrollment module sa ilang may SSS portal on or before April 30, 2026.
0: Na-enroll nga savings account mo tamulo sa may bangko kagitan.
2: Bank or ang e-wallet, Sir Josel, pwede siya. That's why nga going back si mo pamangkot for this uplift program ang naging isa ka requirement is dapat may enrolled na sila online account plus dapat may savings account man sila dito sa ila online account sa may SSS portal.
0: Mm-hmm. So for example gin pa-register nimo okay kaya bank account e-wallet lang. Damo kita mga e-wallet subong popular diri is GCash, PayMaya, Palawan Pay.
2: Actually, ang events, ang remittance center,
0: mga Western Union na.
2: Pwede man siya, as long as ang requirement lang man, Sir Josel, is may ara sila disbursement account nga na-enroll.
0: Okay.
2: But as per memo nga na-receive natin, ang MLILIR, ang remittance center, no, hindi siya dala.
0: Mm.
2: So matabo sila, Sir Josel, if amo nang ilang agin encoded dito, qualified sila gyapon, but there will be a separate need nila mag-update sang ilang savings account sa online isla nila to either mabangko sila no bank account ang i-enroll nila kag i-recredit ang ilang uplift assistance dito sa bagong bank account.
0: Now, why pagwaro timi nakabukad sang portal ya sinimo? So dapat bukaro nila subong ang ila sining online portal sa SSS. Just like us. For example, abi implo ko lang dari sa amon. So bukaro na mo nang amon online portal kag tanawon na notifications. Kung may ara notification nga nagapahibalo nga qualified ang isa or tanan kami para sa uplift assistance.
2: Yes, dra niya makita Sir Josel kung qualified siya kung hindi.
0: In short, kung wala ikaw makabaton sa imo portal sang notification, botan mo lang sa ni, you are not qualified.
2: Qualified, not qualified, and not included sa base sa list, no? Na cross-match naton based sa qualification ng apat ng inset.
0: Possibly qualified ikaw or possibly, mahambal naton sini nga, you are within the bracket but you are not qualified because of some reasons. Parehas na abi, may utod ka, for example, or nanay ka man living in the same house nga members ang SSS nga qualified, but tamalun ikaw nga bata is no longer qualified.
2: Yes, kay ang isa ka ano no, sa guidelines na na-mention Sir Josel is one per household lang ang makabaton. If in case based sa record sa SSS kag CBMS nga nakabutang sa isa ka household duha ka or tatlo, ang pagatagaan is the oldest nga qualified.
0: Pinakatigulang.
2: Ay, nga nag-qualify, Sir Joseph.
0: Pero yun sini, apat bi kami magutod pagkatapos we're living in the same house. Ang pinakatigulang, kung ako ang subang nga member, but tamalon ako ang ma-qualify.
2: Yes, amo na ang base sa guidelines, Sir Joseph.
0: Okay. So tanawon nyo lang gid ang inyo sini nga online portal. Basta ang qualified diri, ang nagasweldo 20,000 and below. Pero hindi man mo tambalon nga below 20,000 or 20,000 ang imo sining bracket or sweldo, qualified ka dayon.
2: Yes, so. Oo. Kay may cross matching pa Sir Josel nga pagay mo after na generate ni SSS ang list based to sa ambal naton 20,000 in below nga bracket. May ara ka savings account nga naka-enroll plus may ara ka at least one contribution, yung cross-match pa na naton sa CBMS, which is actually ang DSWD ang nag-cross-match based sa information ginatag sa amon. And after the cross-matching, ginbalik kung ano tong mga na
0: million cross-match.
2: Or na cross-match na. And then, that's amon ang gin-forward man naton pag gin-verify kayong forward sa list for sa land bank, no?
0: Kung ikaw na qualify man sa iban sining mga agencies of the government. For example, abi DSWD, nadala ikaw sa uplift sa DSWD, but also you are an SSS member. But tambalo sini, hindi ka na yung maka-avail sang uplift assistance sa SSS, kaya naka-avail ka na to sa pihak ng government agency.
2: Yes, isa lang dara, no? Either kung di nga group ma-qualify dito ka lang, Sir Josel. And in relation to that, kay Mayara, kita na kita ang mga comments sa social media, gambal nga. How about naman ang self-employed and voluntary members naton nga gabayad? For them, sa ila naman niya, pwede sila yabalan mag-qualify sa group 1 or group 2 if in case na meet nila man yung ang qualifications either sa group 1 or group 2.
0: Ano yung group 1 ka group 2?
2: Ang una, ang 4-piece, no?
0: Okay.
2: Ang ikadua naman, I think kung di ko magsala, is ang sa poorest of the poor or sa CBMS naman yung basis nila, no? Ama na siya, no?
0: Basta kung nakapila na kamoto sa nagligad sa AX, sa 4-piece, mga 4-piece members, nga member man sang SSS or members sang SSS, do not expect nga may batunon pa kamo sa SSS kung nakabato na kamo sa 4-piece.
2: Oo, either kundiin sila nag-qualify, Sir Josel, dra sila. And clarify man natin, Sir Josel, dugang ko na lang. Damo man kita nakita nga gambal nga, dugay na sila kung nagabayad sa SSS, dugay, dako nila contribution. But going back sa aton nga introduction kay na Sir Josel, ngambal naton, this is not ang fund, this is not from the SSS but from the national government, no?
0: Oh.
2: So that's why hindi niya actually programa ni SSS.
0: Hindi niya pundos ang miyembro.
2: Hindi niya fund pundos ang miyembro, and ang guidelines was set because sa national niya nga programan. Separate man niya biyang aton nga regular program sa SSS nga ang basis naton is the contribution. So this one is set for the uplift, yeah, which is from the national government. Ang natabo lang si SSS lang ya bali ang gin paagian sang or gin pangayuan sang list sa employed nga sector naman. And kay we have the list sa mga employed at the same time mas secured ang pag-credit kay may savings account na ang mga member nato nga naka-enroll if in case mayara na sila account. Mas madasig ang pag-credit.
0: Sa notifications, ang pamangkot si Mr. Nova, sa notifications, wala notification sent to email, registered email or cellphone number through SMS.
2: Sa may SSS portal, ang based sa aton nga na-receive nga memo,
0: SSS
2: sa
0: portal
2: lang nila o dito nila i-check.
0: Okay. So, hindi iniya trabaho sa mga regional offices, ang mga branches, ang SSS, centralized ini ang processing?
2: Yes. Ang paghatag sinisang Uplift Assistance Program, Sir Josel, is main office, Manila, ini ang central, sa Manila, ang pag-coordinate sini. So, which is ang apat ka agency, actually, ang involved there. SSS, DSWD, which is the lead agency, and PSA and DepDev. Ang DepDev ang manang NEDA before.
0: Mm-hmm.
2: So, ang manang apat. Ang role ni SSS is to provide the list para sa group 3 for the employed naman yung sector. And across match siya based to sa apat. And kag-invalidate based sa apat ng qualifications.
0: Kay base, damo mamangkot siniya. May ara karon sang low income. Ang bana, bigat trabaho, low income. Kasi mga construction workers, or if not some of them mga guardia abi for example pero ang ila asawa registered as four piece beneficiary na-registro sila prior pa man sang employment. Right now employed sila pero ang ila asawa is a four piece beneficiary or nakakuha sang uplift assistance sa DSWD or sa din mga ahensya sang gobyerno, so they're no longer qualified.
2: Yes, kung nagwa sa cross-matching, Sir Josel, nga mo nang ila case, no, nga duwa sila ang nag-qualify. So, whoever lang gid ang based to sa guideline, nga kung one per household, the eldest ang makabaton. So, umana yung sa outside naman naton nga gin-receive after sa cross-matching, and mo nang invalidate man naton.
0: Sa mga OFWs, may qualified sa ila, Senator Mr. Hinova?
2: Kahit sa group 3 ang aton lang employed mo.
0: Uh-huh.
2: So I do not know kung sa group 1, group 2 if in case kung na-meet man to nila ang qualification dito, ma-qualify sila regardless kung OFW. Lag
0: ko income nila siniya sa OFW. Sigurado kita it's above 20,000 pesos above 20,000 bracket ang ila sininga classifications or bracketing Mr. Renova.
2: Pero ang ina B, Sir Josel, is for sure sa group 3 hindi na sila qualified.
0: Oo.
2: So ang group 1, group 2, possible nga either may mag-qualify, kundi man siya ang sa upod niya sa household may mag-qualify.
0: Okay. Let's say nanay ni mo sini OFW or tatay OFW. Pero prior sa ilang pagka-OFW, listed sila nga beneficiary abi for example or qualified sila to become a beneficiary may nakaubra bisang 2024 or 2023 may nakaubra pagkatapos low income siya within the bracket na 20,000 and below and then sang 2025 nakalakad si nanay niya or si tatay niya sa abroad ang nagaubra nga ina sang 2023 pa is still qualified.
2: Ang ma-base kita gyapon sa apat ka qualification, Sir Josel, kay bisan nagubra siya 2023 or 2024, ang sa side naman sa group 3 dapat may contribution siya either 2025 or 2026 ka employed siya.
0: Mm-hmm.
2: So kung na-meet niya yung apat dito kag base sa cross matching wala siyang multiple nga beneficiary per household, dapat isa lang. So kung na-meet niya tong apat maka-receive gina Sir Josel. Regardless ko ng parents siya, for example, no. Bala na to niya parents siya OFW. Pero siya actually is qualified based sa apat. Nga qualification sa group 3. Makabaton siya gyapon Sir Josel kay separate naman to yung sa case naman sang parents nga sa abroad.
0: But as a general rule, check nyo lang inyong online portal.
2: Oo, kay ti based sa apat, basta employed ka, active ka nga, or employed ka, may contribution, may ara ka DAEM or disbursement account, after the cross-matching sa CBMS 2024, ara ka dito. For sure, makareceive ka sang notification.
0: Pangunahan ko na lang abing palamangkutan nun. Low income siya, supposed to be ang iabing bracket is qualified, pagkatapos sa employed sa prior to 2024 na meet man ang ikasunod sining requirement nga at least may ara sa nga payment 2025 or 2026 bisan makaisa lang inisya for example wa ay mapadalan sa notice so definitely siya disqualified nga makabaton.
2: Kung sa base sa tatlo qualification makita na namo Sir Josel mo and based sa memo nga na-receive ko kay Ina, may ara kita, ang program will be downloaded sa Amon nga we could verify as to kung included na siya or hindi. No? Makita na naton aside from notification nila. So, kung wala siya may na-receive nga notification, Sir Josel, as of now, we are presuming nga hindi siya qualified.
0: Oh. Pero kung pariyos niya, Bacoron, balaan niya qualified siya. Sa tanan nga mga requirements, qualified siya. Only that wala sa sang notification. May chance pa yan sa ma-qualify. Anong himuon sa ang SSS member?
2: Actually, ang dira nga part Sir Josel, no, ongoing pa nga ton nga coordination sa main office, kundi nila pwede i-relay ang ina nga query. Pending nga wala pa siya sang may ginatag nga separate nga ang tawag naton bala na Sir Josel nga or sample email or hotline intended for that. So ang mga query sa aton is ang ginabalan naton i-wait man naton ang pag-download sa program. Kahit when the program is downloaded pwede na namo na verify if in case. So ang anang anon kay ang I think ginamatamat na nila i-up sa amon system.
0: Pero naumpisa na ni download o release, may mga nakabato na sila yung mga SSS members.
2: Actually, July 31 ang releasing, Sir Josel.
0: July 31?
2: Oo.
0: Okay.
2: Based sa tanan nga list nga nag-qualify, based sa tanan nga nag-qualify, na-notify na sila sa July 31.
0: May nabaton ka, why? Kung why ka may na-release sa imo sining registered bank account, or if not, tawag na ito sining mga e-wallets. YT may nagsulod ah. Basta yung iba nagsulod ba sa e-wallet. Oh, may nagtalang. Galiin mo kaya ka uplift sa SSS.
2: Hindi sila familiar, Sir Josel. No? Basta yung mana. And may ara, actually, basta malipatan to, Sir Josel, include ko na lang. May kapamangkot. What if kung ang ilang na-encoded nga savings account before is inactive or nag-close na? No, kay why naman sila kaagi loan? Wala naman nila nagamit ang inang account. Ang matabo is, ma-enroll sila sa ilang updated or bago nga savings account dito man sa ilang portal. So, encode nilang active ang bago nilang savings account para ang succeeding nga mga mabato nilang assistance dito masulod. Ang recovery sa initial nga ginatag for July nga wala nila nabaton kitong close account or inactive. We will mapagwa kita bag separate nga no nga memo kung paano ina ma-recover nila Sir Josel.
0: So ang guidelines sa is may savings account pero ang savings account pwedeng tawag dato sa ni e-wallet.
2: Yes except ang remittance center no amala okay. Na which is amotong na mention ko kay na. Basta any remittance hindi siya ano except bank and atong e-wallet.
0: Okay. Ang mga tawag natin sa ni remittance centers bala. Remittance centers as lawagon ko na may commercial value pero for your information kaga at least mahambal ninyo nga
2: isa lang man actually qualified Sir Josel. Hindi ko lang ma-mention kay base or I don't know kung pwede i-mention.
0: Why problema?
2: Oo. Ang accredited lang sa aton actually is M. Loelier. Pero sa Uplift Assistance, hindi sila included. So kung amo ng ilang naka-encode dito, ma-enroll sila sa lain nga savings account.
0: Oh, M. Loelier lang ha?
2: Oo, uncredited.
0: Kami isa na ka-Loelier eh.
2: Oo.
0: Pagkatapos may utod pagid na lain man ha. So ang remittance center lang qualified is M. Loelier?
2: Actually, ang accredited.
0: Accredited.
2: Oo. So, na kung ang munang nila na-encode before, ang muna nilang gamit, ma-enroll sila bago. Nga savings account na yan, either bank account.
0: Mm-hmm. Pero kung may ara ka mo sang ehemplo niya, Pay Maya, GCash, Palawan Pay, may ara pa na, damo na. Siguro mahambal ka several dozens of mga e-wallets. Nagkilala niya mga ngalan. So, inaiya pwede.
2: As long as ara siya sa listahan, Sir Josel, paging COVID
0: na-restro
2: niya. Na-restro niya sa amon.
0: Oo.
2: As long as na-register niya successfully sa iyang disbursement account enrollment module ina.
0: Mm-hmm.
2: So, on or before April 30, kag na-meet niya itong iba niya qualifications, o pasok siya dapat sa assistance.
0: Pero ba si may iban bala? And most likely, damo siya ni Mr. Hinova, ay kabalo nga qualified gali sila because I myself seldom talagsa sa Malaka ako nag-check man sa akon sininga portal. So, kindly check subong ha, inform your bodies. I-check nilang notifications basi kung qualified sila.
2: Oo. Mayara man di actually, Sir Josel, nga hindi man active sa social media perme. Hindi sila aware. Pero may portal or may account man sila sa SSS sa ilang online. So, pwede na nila ma-check. Kaya July 31 pa, Sir Josel.
0: Pero why sa master list din so far, no, sa narilisan pa nga? Narilis ang central office ng SSS.
2: We were hoping, pero as of nawala, pag Sir Josel na-release, ang na-relay lang sa amon is it will be available sa system namon in the coming days kung ma-check na namon kung nag-eligible siya kung hindi.
0: No. And if that's available ng lista, pwede nila ma-counter-check in. Ano? Sa mga
2: actually,
0: nabulayan,
2: hindi kita makapagwa master list siguro, Sir Josel.
0: No.
2: I believe kay individual, gurong
0: million
2: pa-check. Aside from that, may data privacy aspect, Sir Josel.

0: ng savings account.
1: May notice man, Sir Josel, nga mabaton.
0: Sa portal.
1: Sa portal, oo.
0: Mm-hmm.
1: Amo na gali, idugang ko na lang. So, kung may notification sila na received ng July 31, meaning qualified sila. Without going sa branches, makita na nila kung qualified kayo may notification.
0: Mm.
1: And, kung inactive ang ila account or wala na successful ang pag-credit sang ilang assistance, silang bank ma-notify kay SSS for those nga mga wala na pasulod, no?
0: Mm-hmm.
1: And anong reason kung nga wala na credit. And inotify ni SSS ang member through sa portal man nilang inbox kung ano ang reason kaganong himuon.
0: Oh. If you are receiving salary of more than 20,000 or ang imo sining bracket is beyond 20,000, hindi na ka magdamgo ah.
1: O kung ang bracket, kasi ang program is actually ang reason naman, Sir Josel, is intended for minimum wage and low income earners.
0: So, why kita pasang, for example, mahabal na ito, master list is sa 1.5 million sa branch, for example, regional office ng SSS, there is sa Region 6, for example, why pasang bisan number of qualified beneficiaries lang na daw?
1: Wala, pakita, Sir Josel, data nga nakuha.
0: Okay.
1: Kung pilang total, although we had requested naman sa main office. Ang medyo ang may kasanagan lang subong kahit i-download ng program sa system na ito niya, pwede ma-check kung nag-eligible siya kung hindi.
0: Mag 1.5 million times 2,000, buta malo siya ni mga pila na 1.5 billion a month.
1: 1.5 times 2 or 3 billion
0: times 6 mga 18 billion downloaded to SSS for 1.5 million.
1: Actually, hindi siya downloaded kay SSS, Sir Josel.
0: Okay.
1: Ang natabo actually is kundi nagpadala kita list ka SWD for cross-matching. After cross-matching, ginbalik nila sa SSS. Ang list nga to gin-verify, gin-forward nato sa land bank.
0: Oh, ufan gid yang SSS.
1: Ang kwarta, si DSWD ang nagpadala sa land bank based to sa list na SSS. Wala na nagagi sa SSS.
0: Ang inyo yung listahan na lang sang mga no miyembro.
1: Oo. So okay. Ang kwarta, as per information sa amon, kundi nahatag na sa amon ng cross match nga date nga list ni verify nato gin-forward sa land bank. And then, ang sa DSWD naghalin ng fund, diretso na yan sa land bank. Wala na nagagi sa SSS.
0: Bali, ginulamid lang kamo. Ay, hindi naman ha. Buta malun siya ni. Lista lang galiin nyo gin-provide for cross-matching.
1: For the employed. Kay ang ilang purpose is for the employed nga side naman, nga matagaan sa assistance. So, they know man, Sir Josel, nga ang employed.
0: They share the burden with you as a SSS. Buta malun siya ni. Mahambal na sa karon taga DSWD, ano pa ganing ahin sa gobyerno sa nigahatag? I think Dolly. I don't know kung may ara update
1: sa Dolly. DSWD, ang involved na yung DSWD, SSS, DepDep, ka PSA. Wala man na mention ang Dolly, Sir Joseph.
0: Okay. Buta mo doon ano lang ah, ginulamid lang ka mo para kung may basulon abi, hindi direktang ibasol sang mga SSS members yung kabaton sa ilat ito si Babo direkta niya ti daluntang SSS.
1: Actually, ang kita nga side, Sir Josel, balaman nila nga in place ng system na ito. Kahit it was tested before sang pandemic ang tumbla pagkatagay man naton sang business wage subsidy. So dito nila nakita nga for the employed sector ang listahan nato ni Sintak kag miara kay taya kumbaga system for the crediting na.
0: Oh. Hindi ka mo magdinaguso sa branch ng SSS.
1: Do medyo man nagkatabo, Sir Josel. Pero we are gina-inform sila nga pwede gid nila ma-check sa portal kung nag-qualify.
0: Kay kun magdinaguso kamo dito, laban-laban ang discomfort ba tiyagan nyo gid sa pilahay kung magdinaguso kamo. Pabulig ka mo check sa inyo sining portal.
1: Oo. Kaya kung may notification sila na button, for sure. Kaya kung wala man nag-successful crediting, Sir Josel, ma-notify man na dito.
0: Oo. So kung pareho sabi ka ron, mabalaan man nag-ihapon dito sa bangko, kung ang imong account is active.
1: Mm-hmm. Pwede man lang ipacheck na, Sir Josel. Yeah,
0: ipacheck ninyo. Kaya pareho sining iban, nag-inactive, gulpi nag-inactive. Pagkatapos may notification, simple lang ang obrahon. Again, ha? Parehistro ka mo liwat sang savings account ninyo.
1: Active nila.
0: Open ka mo sang savings account sa accredited nga banko kung subok ka daban mo may land bank.
1: Actually, na-mention naton sa program naton, Sir Josel, before kung ang gawori sila sang

0: bayad or deposit. Mm-hmm. Atong about my SSS card bala naton nga na-mention.
1: Oh.
0: Nga ma-apply sila may SSS card para automatic.
1: Dara na
0: sa online portal sila ma-apply.
1: Mm-hmm.
0: Ma-signify lang silang i-share ang data sa banko. Pag-abot sang ilang may SSS card which is within 30 days, amo na nang ila default nga savings account. Wala na sila. I think may ang minimal fee 200 or 300 kung may ara gyud man Sir Josel.
1: Pero ining account or ining uplift assistance ayuda is until December 31, 2026. In short sini, within this period, let's say for example, nag imo account, inactive imo account, valid pa inagihapon nga ma-claim nimo up to December 31.
0: Oo, pero kung aware na sila Sir Josel nga inactive, i-change na nila ilang savings account as of now. Para sa succeeding naton nga crediting, hindi na sila budlayan mag ang kahit may i-reprocess or i-credit na yung mawala na baton mo.
1: Uh-oh.
0: So, para magamit naman nila eh.
1: Uh-oh.
0: Ang influx pagkita sa Sir Josel sa branch naton, subong actually ang mga nag-enroll sa online portal.
1: Hindi nyo pagbasulon ng SSS sa konway ka mo ka baton. Kaya nga, naghatag lang sila sang tanan ng mga miyembro sa DSWD for cross-matching to verify if you are qualified or not as a beneficiary sang uplift assistance of 2,000 pesos per month starting July up to December 31.
0: Pero clarify man natin Sir Josel, kay nag-aayo man si DSWD sa aton, nanawag sila. Damo ga pa man ko dito about group 3 sa ila. Pero ang sa group 3 Sir Josel, based sa aton nga ano, pwede gid yan aton ma-check man niya sa branch naton. Pero for those gusto lang mag-check sa portal kung nag-qualify sila, may notification. Pero kung gusto nila mag-inquire sa group 3, ang office naton may ang na-mention ko kina in the coming days mayara nakita downloaded sa system naton nga ma-check naton ang eligibility nila.
1: May gapamangkot diri si kagawad Marvin Mortel. Sila niya pensioner ako, below 20k gasulod sa akon ATM first week of August, ma-qualify man ako sa uplift.
0: Employed as of April 30, 2026 lang Sir Joseph.
1: Retirees and
0: hindi na included ng retirees and survivor pensioners.
1: Sorry ha.
0: Kay this is amo na gani balik naton Sir Joseph. This is not a program sang SSS, no. This is a national program which is may gin
1: ang gindalahig lang kamo.
0: May apat ka guidelines ni Sir Joseph.
1: Oh, nahuyala na si Mr. Mielinova dato ni magprangka. Pero daw amo nang guwaya ako niya tinaga. Inulamid lang yang isa. Sesa. Kasi sila yung may master list ang members mo. May isa pag idarihalin kay Romy, talitipit rin ko sa outside of the topic ini. Pwede ko mamata-mata na akong loan. Hindi ako mag-avail sa condonation. Daw ako nalang masabat sininga. Pwede mamata-matan pero nagasaka man ang iya sininga penalty sa Mr. Renova.
0: Actually, for the penalty aspect, Sir Josel, pwede niya ma-apply konso loan mo para why na siya penalty. So,
1: pero kung namatamatan na lang gidya, ma-apply ang penalties.
0: Yes, may penalty gyapon. Basta ang rule dira Sir Josel is, bali ang pag-deduct naton sa payment sang loan is number one, una na yung penalty. Ang payment mo sa penalty. Penalty.
1: Penalty first before principal.
0: Penalty, interest, tapos principal. So if maamatamat ka without the conso loan, ang obraw mo Sir Josel, dapat mas dako sa penalty. Kag-interest ang bayaran mo para mabuhinan ang principal.
1: Tiki pareos na karon principal mo 10,000. Pagkatapos nagka-interest karon na himo 20,000. In short, kung hindi mo pag-applyan condonation sang imo nga loan sa yama penalties, 20,000 gid bayaran imo. Pero kung i-applyan mo sang condonation, that would mean below 20,000, a little bit more than 10,000 na lang ang bayaran ni Mr.
0: Kahit anong nga penalty niya, Sir Joseph,
1: gina-wave
0: na, wave na ton.
1: Oh.
0: Oh, much better nga applyan niya. Kay para, plus, kung i-installment niya man, kag naka-successful siyang application sa konso loan, wala na yung penalty nga i-compute ng system na ton.
1: Kag hindi ka na kinang na magkadto sa opisina sang SSS, ha? Mag-apply sang konso loan, ara na sa imong portal.
0: Yes, ara sa portal. Based on experience ang kilala ko.
1: I can really, amo na pwede ko pungko sa witness stand mo.
0: Pwede ka ano Sir Josel, no?
1: Nag-graduate na ako.
0: Graduate na.
1: Oo, tanan kami din nakagraduate.
0: Oo. so, ano kay Sir Joseph, transparent, di ba? Makita mo, gid, pilay mo monthly, kung pilang nagsulod, pilang mabilin.
1: Ara da, halin sa pesos, pagkanto sa centavos, ara da. May breakdown
0: na. May schedule man. So may disclosure na siya nga magwa kung pilangin mo monthly ang deadline. So no worries, Sir Romy. If in case, kung siya, si Sir Romy, gaman ang namangkot kayo.
1: Amo na ganag si kay Romy, applyin na lang online sang condonation. Otherwise, or console loan, condonation sang penalties. Para nga gamay na lang ang imo sininga bayran. Hindi mo, kay parehas ni Samon dari, nalipat sila magbayad 5 years ago pagali ang loan nila. Nag-loan sila 10,000, balayran lang subong 30,000. Di kung hindi kay mo mag-apply console loan, 30,000 imo bayran. Pero kung na-applyan mo, little bit 10,000 na lang ang imo sininga bayran.
0: Ako actually ang penalty. Kaya amo nang, sa compounded, amo nang unang makumpyutan. So dako, gidang buwin kag, pwede siya, Sir Joseph, installment or staggered based on the amount.
1: Okay. So, sa uplift program, number one, kung wala notification, sorry. Hindi pa subong ma-verify sa mga regional offices ang SSS, ang master list kaya pa ma-download sa central office. Number three, nga ini programa isang gobyerno, hindi sang SSS agency.
0: Kagang pondo.
1: Kagang pondo, halin sa gobyerno, hindi halin sa pondo sang miyembro. Ang iya papel lang lang sa SSS, naghatag lang sang listahan sa mga miyembro. Kagin crossmatch sang this WD, kag dira nagabasi kung sino ang qualified. Yes. How simple it is. So tanawon nyo gida sa inyo sa portal kaya may notices ina dira kamo nga mabaton. Siguro ti hindi lang mo magdinaguso sa branch ng SSS ba o Diyos ko. Maluoy mga kamo sa taga SSS. Ay kadamo na dan sa iba niya mga concern. Pagkatapos sa mga nga bagay, tanan ka mo almost may portal naman. Sa portal na lang gid ka mo.
0: Oo, check. Makita man lang Sir Joseph sa portal if in case.
1: Binu paray mo sang password sa portal sinisubunga.
0: Actually, good thing Sir Joseph kay ang effects ini. Damo-damo na nag-enroll man sa ilang may SSS portal which is dugay na naton silang ginaganya at mag-enroll including savings account. No? So the good side is damo na nag kag good side man they will know nga up and running ang aton system nga pwede gid sila ka-transact.
1: Hindi ka mo na magpa-enroll ha. Basi qualified ka mo to. Goodbye 12,000. Ha? Pa-enroll ka mo. Kung wala pa ka mo kapa-enroll sa SSS portal. Kapos mo lang na, you will be guided step by step dara sa SSS portal. Enter your SSS number, enter your birth date, enter your name, your first name, your middle name, your last name, date of birth, place of birth, address, and so on and so forth. Amo lang
0: mga basic details malang nila Sir Joseph nga available man sila. Ang tinutuyo sa ni Sir Joseph is para naman hindi na sila kailangan mag-absent, hindi sila kailangan mag-travel. Kahit majority ng services naton could be done na dira. Even simple queries ang ila loan balance, ara naman na dira, Sir Joseph.
1: Okay. So that's it from SSS at Servisyong Katropa with Social Security System.
2: Servisyong Katropa! Servisyong Katropa!
1: Lastly, kuwanta na lang bisang iya sininga parting words sa ato sininga guest subong nakatro tawhay si Mr. Hinova. Intindihon niyo lang kung kay isawa, isa kay ti, kung pwede pala nga pihako niya ni 1/4 lawas siya. Ang 1/4 dito sa south, ang 1/4
0: dito. May katuan naman gani kita.
1: Oo, ti daw. Oh. Pero hopefully, basi may mga palamakutanon ka mo by next week, makaupo doon sa either live or online. Kung may ara, mga palamakutanon.
0: Padala lang nila.
1: Oo, para masabat na ito, bisan kita lang dari, kung may ara, kita makuha ng sabat from SSS sa kay Mr. Hinova, we'll do that.
0: Yan ang message mo lang na ni Sir Sakon.
1: Oo, message lang namon kay Mr. Hinova. May GC kami, why ko da nagatugda-tugda sa GC, but I'm a member of the GC sang media group sang SSS. Oo,
0: mas convenient actually, Sir.
1: Oo, parang tanan niya pala makutanon ninyo, i-forward ko lang da, hindi lang kami dari sa XFM na makabasa, kundi halos tanan kami sa broadcast industry kag sa media industry. So, Mr. Hinova, your final message sa mga miyembro sa SSS?
0: Yes, Sir Joseph. As always, for official informations with regards to the programs naton, always visit lang www.sss.gov.ph or ang aton official lang gid Sir Joseph nga social media accounts, tanan halos tanan nga social media platform, may SSS PH lang. And ang official naton nga email is usaptayo@sss.gov.ph. That's USSSAPTAYO@sss.gov.ph. And be careful sa mga scam, Sir Josel, basi may mag-message, magtawag sa ila. Ang Uplift Assistance Program, wala niya application. So kung nagpasok ka sa base sa apat ka qualification, automatic na siya. Basi may manawag sa ilang mga balbe lang i-update mo ang record mo, pangyoon ko yung mga maning information para madala ka sa programa.
1: Pasa wala sa akong OTP?
0: Oo, pasa OTP. Wala kitagaan mo na, Sir Josel. Basi mas scam or ma-fraud sila.
1: Okay. Sir, with that, thank you. Huh? Until next week, Wednesday.
0: Yes, Sir Josel. Medyo naidlaw. Matadi magbisita liwat. Pero saka-sakaon. So, thank you again and halonggit sa tanan.
1: So, there you are, si Mr. Amiel Genova from SSS. Sa ato sa ring Servisyong Katropa with SSS.
2: Servisyong Katropa! Servisyong Katropa!
1: Acknowledge ko lang, good morning kay Franz Bracamonte Pareño, kag kay Marlene Idhan Pareño, dara sa ano, Navais Mandoriao, kag sa Bracamonte, Bernaldez, kag Idhan family, Magallanes family dara sa Navais Mandoriao, good morning. Sa kay Maria Crispo, good morning gid selling niya sa tanan nga taga XFM Radio Patrol Iloilo staff and listeners. Thank you ha sa pagpamati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Labi na gid sa Serbisyong Katropa with SSS.
2: Serbisyong Katropa. Serbisyong Katropa.
1: Diri lang kita kutob sa ato sa ring pagparaga di Turbo Time Turbo Dietary Supplement for Men 30 minutes before and loving one capsule lang ha. Sa butika nga suki ninyo pwede ka mo kabakal sa clinic sa Yes to Health Wellness Center arad sa Yulo Street sa City Proper pwede ka mo kabakal. One capsule 30 minutes before. Ha? Amo na basi kondua unyo capsule lab lagi hindi ka mo tulogaw, ha? So why not a chance sa ato sa ring pagparaga standby sa ato sa ring coverage sa ongoing impeachment trial. Last day for this week ha para iya sa impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte. Sa technical side, upod na si katropang John Ray Bertiz para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Josel Banias, XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, excited!

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin daw.
3: Bumati ka sa XFM.
4: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
5: XFM.
6: Katropa mo!
7: Exciting!
8: Mga katropa, exciting!

0: Bukod sa confidential funds?
1: Marami na po. Pag sa NGOs po, parang nasa 30 plus na po yung na-audit ko. And sa LGUs, marami naman. Marami na rin po. Hindi ko na po mabilang kung ilang agencies
0: so,
1: na po yung
0: more than 30?
1: Yes po, Your Honor.
0: Okay. Sa 10, sa mga ahensya na ito, 30 ahensya, masasabi mo ba na nire-require din yung liquidation ng official receipts at ng sales invoice?
1: Yes po, Your Honor. Kasi yung requirement po ng circular ay ini-enforce po namin sa lahat ng agencies na ino-audit po namin.
0: So sa 2022, from December 21 to December 31, ilang sales invoice o kaya official receipt ang kasama dun sa mga liquidation report?
1: Wala po sinabit sa amin, Your Honor.
0: Ni isa?
1: Acknowledgement receipts lang po yung sinabit sa amin.
0: 849 acknowledgement receipts, tama?
1: Yes po, Your Honor.
0: So, ni isa dun sa mga ginastos, walang official receipt at walang sales invoice?
1: Yes po, Your Honor.
0: Okay. Sa karanasan mo sa 30 mga ahensya, masasabi mo ba na yung findings ninyo dito sa OVP ay similar o standard ba? O nangyayari rin yung ganung walang official receipt at walang sales invoice sa mga liquidation?
1: Yes po, Your Honor. Since sina-apply naman po namin uniformly yung provisions po ng Joint Circular 2015-01.
0: As in, puro AR ang sinasubmit ng ibang ahensya?
1: May mga agencies po na nagsasubmit naman ng OR po.
0: So, sa experience mo dun sa December 21 to 31, masasabi mo bang standard practice yan ng iba pang mga ahensyang iyong na-audit?
1: Hindi ko po siya masasabing in standard practice since ito po yung kauna-unang beses na puro AR po yung sinamit sa amin.
0: So, first time sa iyong 10 years na puro AR lang at walang sales invoice at opo, walang official receipt?
1: Opo, at ganun po kadaming AR kaagad yung sinamit.
0: At 125 million, no? Na walang sales invoice at walang official receipt.
1: Yes po, Your Honor.
0: Doon naman sa usapin ng kung walang sales invoice at walang official receipt, masasabi mo ba na halimbawa yung sa medicines, talagang medicines ang ginasta?
1: Kung sinabit po sana sa amin yung official receipt po or sales invoice, masasabi po sana namin. Pero since AR lang po sinabit, hindi po namin masasabi.
0: Based on the documental. Kasi sinasabi nilang, total naman, just to wrap up, gamot naman yan eh. Diba? Mabuti nga, bumibili ng gamot. Masasabi mo ba dun sa liquidation report nila na yung 122 million worth of medicines, talagang medicines ang binili?
1: Hindi po, Your Honor.
0: Okay. No further questions, Mr. President.
2: Thank you, Senator Judge Pangilinan. Next for his interjections would be Senator Judge Erwin Tulfo. You are recognized, sir. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes.
3: Thank you, Mr. Presiding Officer. You know, testigo, tama po ba ang pagkarinig ko na sinabi niyo kanina under sa COA DBM Joint Circular Number 2015-01, hindi naman kailangan ilagay ang tunay na mga pangalan ng mga intel agents or informers na tumanggap ng intel o confidential funds sa OVP tulad ni na Mary Grace Piatos, CP McDonald, Mickey Mouse at iba pa.
1: Ang sinabi ko po, Your Honor, ay silent po yung circular as to that matter po.
3: Silent. So po pwede. Kung when we say kasi silent, pwede.
1: Hindi po, Your Honor. It is neither allowed nor prohibited okay po.
3: So, if this is not allowed or prohibited, I mean, bakit nang i-audit po ninyo ang Confidential Intelligence Fund po ng OVP, hindi ninyo hiningi ang tunay ng mga pagkakilanlan ni na Piatos, McDonald, Mickey Mouse at iba pa?
1: Katulad nga po nung sinabi ko sa aking previous testimony, ang focus po ng audit namin ay compliance audit. So kung ano po yung provision ng circular, yun po yung ginagawa naming basis for our audit po.
3: Okay, compliance. When you say compliance, ito po ba periodic or random?
1: Yung compliance audit po kasi wala po siyang particular period. Kasi pag sinabing compliance audit, ina-evaluate po namin yung subject matter if it is compliant with certain applicable laws, rules,
3: no,
1: and regulations.
3: But I'm saying every agency na meron pong intel or confidential funds, do they have to undergo audit periodically or random lang? Dahil marami po tayong ahensya ng gobyerno na may mga intelligence confidential fund na hindi naman dapat.
1: Ang audit po namin ay based dun sa liquidation documents po na sinasubmit nila.
3: Oh, pero is it periodic ba? Kailangan bawat agency na i-liquidate niya yung kanya ay i-audit ninyo yung kanyang paggastos ng intel or confidential fund?
1: Yes po, Your Honor. Yung kanilang kailangan...
3: So it's periodic, it's not random?
1: Yes po, Your Honor.
3: Okay. Kung kaduda-duda na po ang disbursement ng OVP, obvious naman, sabi niyo po, di po ba yung mga medicines, mga pangalan ng tao, bakit hindi po ninyo pa sinampahan ang kaso sa ombudsman ng OVP?
1: Under our rules po, Your Honor, pwede lang namin siyang i-refer to the office of the ombudsman kapag nagkaroon ng final order at hindi po kinomply ni OVP yung order po.
3: Bakit? Nasaan na po ba yung order ngayon? Ano na po yung status? Itong mga findings nyo, 2023, 2024 pa ito, 2026 na po tayo ngayon?
1: Wala po akong personal knowledge about the status po nung, since hindi na po ako connected sa ICFAO.
3: Okay, so dahil hindi ka na connected sa ICFAO, so wala ka ng... pakialam kung ano na nangyari sa kaso na hinawakan mo.
1: Hindi naman po sa wala akong pakialam, pero yung mga ganyang bagay po kasi ay confidential na hindi naman ina-announce sa buong COBA po.
3: Ayun. So, ibig sabihin, hindi mo na alam kung, at hindi mo rin alam kung bakit hindi kinasuhan or ni-refer sa ombudsman itong issue na ito.
1: Yes po, Your Honor.
3: Thank you very much, Mr. Presiding Officer.
2: Thank you, Senator Judge Irwin Tulfo. Next would be our distinguished Senate President, Senator Gadsalian. You are recognized, sir. You may proceed. When you're ready, you have 2 minutes.
4: Thank you, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, nakita ko dito, no, merong anim na AOMs na in-issue. And meron dito sa anim, non-submission of documentary evidence of payment. Ito ba ay... na fulfill ba ito after nag-issue kayo ng AOM?
1: Based on sa mga na-issue ko po, since ang na-issue ko lang po na AOMs ay for the fourth quarter of 2022, first to second quarter of 2022 of the OBP and first to second quarter 2022 of the OBP. Ang naabutan ko po lang po na may response na may kasamang documentary evidence of payments ay yung fourth quarter of 2022 po ng OBP.
4: Fourth quarter of 2022. At ano, yun, diba kasi pag nag-issue kayo ng AOM, ang sagot normally is compliance, diba?
1: Yes po, Your Honor.
4: Yung na-comply nila is fourth quarter of 2022. For this particular item in non-submission of DEP, Documentary Evidence of Payment.
1: Yes po, Your Honor. Based on my personal knowledge po. Kasi yun lang po yung naabutan.
4: Ano yung kanilang submit para... ma-fulfill itong non-submission of DEP?
1: Nag-submit po sila ng acknowledgement receipts po.
4: Your Ito Honor. Yung mga acknowledgement receipt na pinakita ng counsel for the prosecution.
1: Yes po, Your Honor.
4: Nung sinabit sa inyo itong mga acknowledgement receipts, may mga pangalan nga, nasabi ng ating mga senador. Vinalidate nyo ba kung itong mga pangalan na ito ay totoo o hindi?
1: Hindi po, Your Honor, kasi hindi po yan yung focus po ng audit namin.
4: So, sige, go ahead.
1: Since what we do po is compliance audit. So, ang naging focus po namin ay yung expenses po na based on the face of the acknowledgement receipts as well as yung date kung kailan binayad as well as yung amount po. Since binavalidate po namin siya based on the requirements of the Joint Circular 2015-01.
4: Binavalidate niyo ba kung yung pangalan ay totoong tao o hindi?
1: Hindi na po kasi hindi po yun yung focus ng audit po namin, Your Honor.
4: Nasabi mo rin kanina sa sagot mo na neither allowed or disallowed. Tama?
1: Neither allowed nor prohibited po.
4: Or prohibited ang paggamit ng alias.
1: Yes po, Your Honor.
4: Sa ibang mga agencies na enforcement agencies, ibang government agencies na gumagamit ng alias, pinapayagan ba o hindi?
1: Hindi naman po namin ma-determine based on the documents alone kung alias or not kasi wala naman po silang ina-attach na document na nagsasabing alias po yung nakalagay doon sa kanilang resibo.
4: Meron bang mga agencies na gumagamit ng alias?
1: Katulad po ng nasabi ko, Your Honor, hindi po namin ma-determine based on the document alone kung alias ba yun or not.
4: Lalo na sa mga informant agencies yung gumagamit ng intelligence funds, I would assume na may mga cases na gumagamit sila ng aliases dahil nga mga ano ito, mga informants. Meron ka bang ganyan na experience na sinabi sa inyo ng agencies na hindi nila ma-reveal yung totoong pangalan? Dahil hindi naman prohibited, di ba?
1: Opo, wala pa naman po experience, Your Honor.
4: So lahat ng mga ARs na merong ganitong source of information, totoong pangalan ang sinasabit nila?
1: Hindi, katulad po nung nasabi ko, wala po kaming way to determine since nakabase lang po kami on the face of the document as submitted po.
4: Okay, yung mga sa ibang mga agencies na nagsasubmit ng mga ganitong rewards, no? Nagbibigay ng information and rewards. Nakita ko dito mayroong rewards for medicine, rewards for virus supplies. Ano siya, cash or medicine or in kind ang ibinibigay?
1: Based on those documents po, since nakalagay close and open parenthesis medicine, so medicine po yung binigay. And then yung isa po, payment of rewards, close and open parenthesis virus goods. So virus goods po yung binigay, Your Honor.
4: So ibig sabihin, may reward sila, hindi cash ang binigay, medicines at virus supplies.
1: Based on the acknowledgement receipts po, yes po, Your Honor.
4: And that is allowed?
1: The joint circular naman po is, wala naman po siyang naka-specify kung paano nila babayaran yung rewards. Well, strong as yung requirements po nung circular ay fulfilled po.
4: Alright, thank you. Thank you, Mr. Presiding Officer.
2: Thank you, Mr. Senate President. Next, for his interjections would be Senator Judge Joel Villanueva. You are recognized, sir. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes.
5: Thank you, Mr. President. Sir Witas, are you aware of ESAI 100? It's International Standards of Supreme Audit Institutions.
1: I am aware po of ESAI, pero yung specific po na 100, hindi ko po ma-recall, Your Honor.
5: Yeah, member po yung Pilipinas at they pound on the word professional skepticism that requires an auditor to question records submitted, but also to fairly consider yung agency's explanations and contrary evidence. Is that correct?
1: Yes po, Your Honor.
5: Para lang maintindihan natin, actual nyo po bang sinuri ang mga transaction? Ibig sabihin, isa-isa po ba itong ini-examine lahat? Gumagamit ba kayo ng sampling, piling transaction, yung sinusuri? Gumagamit ba kayo ng materiality threshold sa pagpili at evaluation ito?
1: Hindi po, Your Honor. Lahat po ng documents ay ini-evaluate po namin.
5: So, lahat? Meaning, gusto kong maintindihan, dinutugmaan nyo po ba yung bawat transaction from original receipts, accomplishment reports, at iba pa?
1: Yes po, Your Honor.
5: And how do you, hindi ko maintindihan, you know, when you're purchasing an information, paano kung bibigyan ng official receipt?
1: Your Honor, kapag ang katulad nga po nung sinabi ko kanina, kailangan ng official receipts kapag binili po mismo from the supplier.
5: So, ibig sabihin sa supplier lang, sa tao, hindi kailangan ng resibo?
1: Yes po, Your Honor.
5: Malinaw po yun.
1: Pag sinabi pong resibo, OR po, pero pag purchase of information, inahalaw po namin yung acknowledgement receipts po.
5: So, you allow acknowledgement receipt dahil information yung binili, wala namang industriya na nagbibigay ng resibo for information that they're selling.
1: Yes po, Your Honor.
5: Sa madaling salita po, yung findings po ba ninyo ay batay lamang sa deficiencies in the documents submitted o nakukumpirma nyo rin po na sa pamamagitan po ng inyong independent verification?
1: Ang audit po kasi namin ay document-based. So kung ano po yung nilalaman ng documents vis-a-vis yung provisions ng joint circular, yun po yung nagiging basis for our findings po.
5: So hanggang dun lang sa dokumento na ibinigay, wala na po kayong ibang ginagawa to go out of your way and do your independent findings?
1: Yes po, Your Honor.
5: Ngayon po, Mr. Wamil, Attorney Wamil, para malinaw po sa atin, kayo po ba mismo ang nag-audit nitong bawat transaction at naghanda ng initial findings o meron po kayong team?
1: Ako lang po, Your Honor.
5: At kayo lang po ang nagre-review nito bago maging final report?
1: Hindi po. Meron po akong division chief. Siya po yung nag-review, Your Honor.
5: At dun po sa proseso yun, ano-ano po yung material findings, recommendations, and conclusions na maaaring idinadagdag o inaalis o binabago ng inyong ino-audit? At bakit po?
1: Actually, yung laman po nung na-issue ng AOM, kinumpir ko po yun sa aking draft at parehas naman po.
5: Sorry? Pakiulit po.
1: Yung inisyu po namin na AOM po kasi kinumpare ko po yun sa aking drop at parehas naman po yung substance ng AOM.
5: Mr. Ramil, from AOM to notice of suspension, and then notice of disallowance.
1: Yes po, Your Honor.
5: Ano po yung mga nabago dun?
1: Kapag AOM po kasi, parang ni-require po namin, based on the joint circular.
5: Sir, ang question ko po, ano po yung nabago? Ibig sabihin, from AOM, nabago po, di ba? Kasi binanggit nyo sa kanila, ito yung hinahanap namin. Yes, wala pa rin po. Nag-issue na po kayo. Sa pangalawang stage, nag-issue na po kayo ng notice of suspension.
1: Yes, po.
5: Sa pangatlong stage, nag-issue na kayo ng notice of disallowance. Dun sa stages po na yon, marami po bang nagbago? Para po kasing sinasabi natin dito, hindi pa rin po sila sumunod sa pangatlong pagkakataon, sa ikatlong stage.
1: Yes, po, Your Honor. Actually, ang na-issue ko lang po ay notice of suspension, pero discuss ko na lang po din yung contents ng notice of suspension. Una po...
5: Sige po, from AOM to notice of suspension.
1: Ay, sige po.
5: So, yes. I'm winding up, Mr. President. It's the same question that I'm asking because we don't want to talk about the notice of disallowance. From AOM to notice of suspension.
1: Okay po, Your Honor. Since nung nag-issue po kami ng AOM, wala pa silang documentary evidence of payments. So sinabit lang po nila yung documentary evidence of payments sa ICPAW upon receipt na nila nung kanilang AOM. And then dun po sa aming notice of suspension upon evaluation of their responses dun sa aming AOM at kasama na rin po dun yung documentary evidence of payments. So doon na po namin nakita yung mga payment of rewards na cash, medicines, and in various goods. Tapos nakita din po namin yung mga purchases nila na walang official receipts or sales invoice na supporting document. And then yung mga date po ng payment ng kanilang acknowledgement receipts ay naka-date po ng December 2023 at yung iba po ay walang date. And then, Your Honor, may I be allowed po to refer to the NS for the...
6: Witness may do so. Kindly turn on the mic.
5: Thank you, Mr. Presiding Officer. This is very important because it shows that the agency were given chances. 3 stages para mag-submit ng hinihingi po ng ating COA.
2: Kindly wind up, Senator.
5: Yes,
2: Judge,
5: this is the last question, Mr. Presiding Officer. Thank you.
1: Yun po, Your Honor. Doon po sa NS po namin, nagkaroon din po kami ng findings na mas malaki yung amount ng kanilang expenditure based on the acknowledgement receipts compared to the accomplishment report ng 150.
5: Which was not present in the AOM.
1: Yes po, Your Honor.
5: Thank you. Salamat po, Mr. President.
2: Thank you, Senator. Judge Villanueva. Senator Judge Risa Ontiveros is recognized. You may proceed, ma'am. When you're ready, you have 2 minutes.
7: Salamat po, Mr. Presiding Officer.
2: Yeah.
7: Sir Witness, para klaro po sa mga nanonood, kapag pinag-uusapan po yung confidential and intelligence funds, chine-check pa rin po ng COA kung paano ginastos yung pera. Tama po ba?
1: Yes po, Your Honor.
7: Okay, so ibig sabihin, kahit confidential ang tawag sa confidential funds, kailangan busisiin pa rin yung pinagkagastosan. Tama po?
1: Yes po, Your Honor. Kasi public funds po siya.
7: Kasi public funds. Okay. Ngayon, yung mga resibo na hinihingi nyo sa COA, again, para sa mga nanonood, para saan ba talaga yung mga resibong iyan?
1: Ang kailangan po kasi naming malaman kung talagang bumili po sila nung kanilang mga binili, Your Honor.
7: Okay. Kailangan malaman nyo kung talagang binili.
1: Yes po.
7: Yung sinabing ibinili.
1: At doon lang po namin makikita yun sa official receipt or sales invoice po.
7: Okay, OR o kaya sales invoice. At hindi lamang sa mga AR.
1: Yes po, Your Honor.
7: Okay, unless nga para doon sa pagbili o pagpabayad ng information.
1: Yes po, Your Honor.
7: So, importante talaga na makapagsumite ng mga dokumento at resibo ng mga di umanong pinagkagastosan.
1: Yes po, Your Honor.
7: Okay. Sa kaso po ba ng OVP at ng DepEd, nakapagbigay po ba sila ng mga kompletong dokumento at resibo na hinihingi ng COA?
1: Ang Paring period lang po na, may, na sa pagkakalam ko na mayroong documentary evidence of payments based on may ano po stay sa ICFAO o yung fourth quarter of 2022 at based po dun sa kanilang documentary evidence of payments for that period, wala po silang sinamit na official receipt or sales invoice, tanging mga acknowledgement receipts lang po.
7: Okay. So yung mga supporting documents na required, hindi ko po pwedeng tanuin kung kaagad nilang naibigay dahil hindi po naibigay yung ibang supporting documents.
1: Yes po, Your Honor.
7: Ni isa po within any time period after na dapat nilang sumitihin yan?
1: Yes po, Your Honor.
7: Okay. So, hindi ko rin kailangan tanuin kung kumpleto ba ang ibinigay dahil hindi ba kumpleto ang binigay nilang mga dokumento at resibo?
1: Pwedeng pa ulit po ng tanong.
7: Kompleto ba o hindi kompleto yung ibinigay nilang mga dokumento at resibo?
1: Hindi po kompleto, Your Honor.
7: Hindi kompleto. Now, according to the joint circular, kailangan ng evidence of success for rewards payouts. So, itong tinatawag na evidence of success for rewards payments, naibigay po ba ito ng OVP?
1: Hindi po, Your Honor.
7: Naibigay po ba ito ng DepEd?
1: Katulad nga po ng sinabi ko, mm-hmm. yung sa OBP lang po yung may DEPs na naabutan ko.
7: Alright. Pero hindi po naibigay ng OVP yung evidence of success for reward payments.
1: Opo. Pero i-clarify ko lang din po, since ako po yung nag-initially evaluate noong first and second quarter ng DepEd, based po dun sa aking mga na-evaluate na documents, wala din po silang sinamit na documentary evidence of payment. Documentary evidence na of success of the surveillance activities or information gathering activities po.
7: Okay. At sa simpleng salita, bakit importante itong evidence of success sa rewards payments?
1: Diyan po kasi malalaman kung valid ba yung naging payment nila ng rewards po.
7: So kasi dito sa acknowledgement receipt, makikita natin marami-rami po ito, no? Nakalagay na kapag claim sila ng reward. So huling tanong ko sa inyo, Mr. Witness, sa round na ito, ibig sabihin sa itong evidence of success for rewards payments, patunay na meron tayong napala. Merong napala ang gobyerno sa mga operasyong iyan.
1: Yes po, Your Honor. Kaya po namin nire-require na i-submit po yun.
7: Alright. Salamat, Mr. Witness. Salamat po, Mr. Presiding.
2: Thank you,
7: Officer.
2: Senator Judge Ontiveros. Before recognizing the Honorable Padilla, Chair, yes, Senator Lacson, after Senator Soto, I believe. Chair would like to inform the councils for the parties that you may take your seat unless a question is thrown at you by a senator judge so that you can relax. It goes for both parties.
8: Thank you, Your Honor.
9: Thank you, Your Honor.
2: Next interpolate, Senator Judge Padilla. You may proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes.
10: Maraming salamat po, Ginoong Tagapamahal ng Hukom. Meron lang po ako mga tanong. Maiksi lang po ito. Saan po kayo pinanganak?
1: Sa Nueva Ecija po, Your Honor.
10: Nueva Ecija. Opo. Saan po kayo nakatira ngayon?
1: Sa Manila po.
10: Manila. Saan po kayo nag-aral?
1: Central Luzon State University po. Nung accountancy and then Arellano po, University ng Juris Doctor po.
10: Ah, okay. Saan po kayo nakaikot na sa bansa natin? Nakaikot na po ba kayo na Mindanao, sa Bicol?
1: Marami na po akong naikutan. Hindi ko na po maalala lahat, sir.
10: Opo. Kayo po ba yung nakarating na sa BARM?
1: Yes po, Your Honor.
10: Opo. Saan po sa BARM? Sa Sulu? Sa Basilan? Maguindanao? Hindi po matandaan? Maubos
1: po
10: oras ko?
1: Hindi po Your Honor, kung saan.
10: Bicol po. Nakaikot na po kayo sa Bicol?
1: Yes po, Your Honor.
10: Saan po sa Bicol? Sa Camarines Norte?
1: Sa Camarines Sur po.
10: Sur. Sa Norte, hindi pa po?
1: Hindi ko po maalala kung
10: nakaikot na po kayo sa mga bundok?
1: Saan po, Your Honor?
10: Mga bundok?
1: Yes po, Your Honor.
10: Nakita niyo na po ba ang pangangailangan ng mga tao sa malayong lugar, katulad ng gamot, katulad po ng pagkain?
1: Wala naman po akong na-observe, Your Honor.
10: Ayun, wala. Hindi po kayo exposed. Exposed po ba kayo sa threat ng terrorism sa bansa natin? Nabalitaan niyo po ba ang ISIS, ang NPA, ang Abu Sayyaf? Exposed po ba kayo doon sa mga balita?
1: Sa news po. May mga nabalitaan po ako, Your Honor.
10: Opo. Alam niyo po ba na kung gaano nakagrabe ang terrorism?
1: Wala po akong threshold, Your Honor, to determine that.
10: Wala po. Pero kayo po ang humahawak ng investigasyon patungkol sa confidential fund, tama po ba?
1: Hindi po siya investigation, evaluation po.
10: Evaluation, nako, tama-tama. Ibig po sabihin, kahapon po, sinabi ninyo na gumawa lang kayo ng preliminary investigation, tama po ba? Preliminary inquiry.
1: Hindi po, part po siya ng process namin na mag-issue po kami ng AOM.
10: Opo, so ibig po sabihin, kahapon kasi narinig ko parang yung ginawa nyo, preliminary lang.
1: Yung AOM po, preliminary lang.
10: Opo, hindi po yun conclusion.
1: Kung ang tinutukoy niyo po ay yung meron po kasi yung provision as to the joint circular as to tinatawag na prima facie.
10: Pakisagot na lang po kung conclusion ba po yun? Final?
1: Hindi po kasi we require.
10: So hindi
1: them.
10: Po final. Based Boss, on the AOM po. Konti lang po oras ko, hindi po final.
1: Sa AOM po, yung AOM po hindi po final.
10: Hindi po final. Opo. Kayo po ba'y naniniwala na ang mga confidential agent ay dapat magpakilala? Sabihin ng kanilang mga totoong pangalan?
1: Wala pong provision as to that po sa joint circular, Your Honor.
10: Opo. Kayo po mismo, palagay niyo po, sa personal po ninyong pagkakaintindi, ang mga confidential agent, dapat po bang magpakilala?
1: Since that calls for an opinion, hindi po ako authorized to express that, Your Honor.
10: Ano pong definition niya ng confidential?
1: Based on the joint circular po, ang confidential expenses ay yung...
10: Hindi po expenses, confidential lang po. Bilang kayo po ay abogado, ano po ang pagkakaintindi niyo sa confidential?
1: I'm classified po, Your Honor.
10: Okay. Boss, sa next na lang po akong round.
2: Thank you, Senator Salamat Judge Padilla. You may avail of the second round. Next would be Senator Judge Marcos. You are recognized, ma'am. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes.
8: Thank you very much, Presiding Judge. Okay, kanina sinabi mo na hindi ka umabot doon sa notice of disallowance, pero andun pa rin sa ikbaw nung na-release yung notice of suspension, di ba?
1: Yes, po, Your Honor.
8: Okay, so doon sa notice of suspension, katulad ng disallowance, nasabi mo, kahit wala ka na ron, you were made aware kasi nabalitaan mo, pinagbawal ba ng COA yung mga confidential expenses dahil peke o fictitious, gawa-gawa lang yung mga AR?
1: Anong pong notice yung tinutukoy niya po, Your Honor?
8: Doon sa mga AR ng OVP, meron bang sinabi na gawa-gawa lang, hindi tunay, peke?
1: Dahil hindi po yan yung focus ng audit namin, wala po may basis para magkaroon ng findings po doon sa mga sinasabi niyo.
8: So ang sagot, no. Walang sinasabi na fictitious yung AR. At doon sa AOM, pati sa suspension, ganun na rin sa ND, sinabi ba ng COA na yung AR and documentary evidence of payments, yung DEP, peke, falsipikado, huwad?
1: Since hindi po yan yung focus ng audit po namin, wala po kaming findings about that, Your Honor.
8: Sinabi ba doon na falsipikado yung DEP at saka yung AR? Na it was forged, kumbaga?
1: Wala pong ganong findings, Your Honor.
8: Wala rin, di ba? At doon sa mga pangalan ng mga recipient ng award, tama ba ako sa pagkaintindi na hindi rin sinita ng COA yung mga kakaibang pangalan tulad ng Mary Grace Piatos, Andy Lim, etc.? Ang sinabi at binanggit talaga ng COA ay yung mga datos na hindi tumutugma. Tama ba?
1: Since what with this compliance audit po at wala namang provision yung circular as to the use of aliases, yes po, wala po kaming findings.
8: Kasi
1: po,
8: sabi mo nga, neither allowed nor prohibited. Tama po. So, doon sa AOM at sa notice of suspension, the names of these reward recipients was never raised by COA, di ba?
1: Yes po.
8: Tama. Dahil nangyayari talaga, nakakaibang pangalan ang binibigay kapag confidential or intelligence fund. Kaya isa pang tanong ko, dun sa notice of suspension, pati na rin sa ND, ang pagkaintindi natin, final ba ito o hindi?
1: Kapag sinabi po kasing notice of disallowance under the joint circular, meron na pong obligation to restitute agad.
8: Tama, final siya sa COA. Pero kahit ang desisyon ng COA, pwedeng dalhin sa Supreme Court para maging pinal na pinal. Di po ba?
1: I-clarify ko lang po. Kapag dumating na po kasi sa Supreme Court, ang tanging ground na lang po dyan ay grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. So wala na pong kinalaman po yung factual matters.
8: Ganun nga. Talaga naman na matters of fact, hindi naman rin na-raise sa Supreme Court. Tama ka doon. Pero hindi pinal. Pwedeng dalhin sa Korte Suprema. At no point at this final.
1: I-clarify ko lang po, yung decision po ng COA to restitute ay hindi po apektado nung pag-file sa Supreme Court. So kahit mag-file po sila ng petition for certiorari sa Supreme Court, kailangan na po nilang ibalik agad kasi yung pendency po ng petition for certiorari, hindi po niya na-stay yung obligation to restitute.
8: Naintindihan natin yun, pero hindi pa tapos ang kaso. Pwede pang dalhin sa Korte Suprema, hindi po ba? At saka dun sa notice of suspension, balikan ko lang, was there a finding na ginamit sa pansarili yung mga confidential funds ng OVP?
1: That is a presumption po under Joint Circular.
2: Kindly wrap up.
1: That is a presumption po. Hindi po kailangan directly sabihin kasi nagkaroon po ng presumption.
8: Pero hindi sinabi. Sa madaling sabi,
1: pero that presumption po siya, hindi po siya kailangan sabihin, Your Honor.
8: Naintindihan ko, pero wala doon. Is there a COA finding na ninakaw ang confidential funds doon sa various AOMs and notice? Meron bang sinasabi doon na ninakaw? It was stolen?
1: There is a prima facie evidence na nagamit po siya for personal use for benefit under the joint circular.
8: Kaya nga.
2: Kindly wrap up, Senator Judge Marcos.
8: Yes, I am done, but I have questions kung may second round.
2: There will be a round two, and I will register you, Senator Judge Marcos. Thank you. Senator Judge Ejercito is recognized. You may proceed, sir. And when you're ready, and you have 2 minutes.
3: Yes, thank you, Mr. Presiding Officer. Siguro dagdag ako na lang din noon. Ito tayo tinatanong na rin yung tungkol doon sa mga paggamit ng mga alias sa ating mga senator judges. No? Dahil alam naman natin na kinakailangan din na lehitimong may pangangailangan na protektahan, no? Dahil nga confidential itong mga information. Ang sa ilalim ng Joint Circular number 2015-0, paano dapat maprotektahan ang pagkakakilala ng mga confidential informant?
1: Wala pong provision as to that, Your Honor. Kasi yung wala po namang requirement yung circular as to the pwede pa ulit po ng tanong, sorry.
3: Well, yung ano, hindi kasi parang alam naman natin, no, dahil lalo na sa mga intelligence at saka yung mga TDs, mga confi, ginagamit yung mga alias, no, nabanggit nyo rin kanina. Hindi ba pwedeng gamitin na lang, halimbawa, John Doe's, Jane Doe's, o Juan de la Cruz, kasi alam naman natin na ano to, binambibilit, binamba reward for information na syempre pinoproteksyon din natin yung mga pinoproteksyon ng mga agencies yung identity, no, ng mga informants.
1: Ang masasabi ko lang po, Your Honor, wala naman pong provision as to the joint circular sa use nung aliases kasi silent po yung joint circular.
3: So tanggap 'yon. Halimbawa nakita niyo yung medyo parang kahit yung mga pangalan eh mukhang alias lang ay tinatanggap dahil pang intelligence sa gathering.
1: We based lang po dun sa document submitted to us. So kung wala pong naka-indicate dun sa document submitted to us na alias po yon, hindi ko namin malalaman, Your Honor.
3: Tapos meron ding ano, no, dapat may coordination paggamit ng intelligence or confidential form. May coordination with law for enforcement agencies, tama po ba?
1: Yes po, based on the joint circular po, Your Honor.
3: So dun po, tanong ko lang po, meron po bang o may nakita po ba kayong naganap na coordination with the agencies, no? Of course, yung PNP, PAP, PDEA, at iba pa, NBI, na ginawa ang, halimbawa, OVP, in this case, sa kanilang paggamit ng confidential funds para sa sinasabi nilang confidential programs.
1: Based on the documents submitted po sa ICFA, wala po, Your Honor.
3: Dahil sinasabi ng ano, no, ng joint circular, kung di ako nagkakamali, na kailangan may proper coordination sa paggamit ng confidential funds with these law enforcement agencies.
1: Yes po, based po on the joint circular, Your Honor.
3: Isa ba ito sa mga findings ng COA sa IOM o sa audit observation memo or notice suspension or notice of disallowance na inilabas laban sa OVP, yung walang coordination?
1: Wala po kaming naging findings about dyan, Your Honor.
3: Last, Mr. Presiding Officer, doon sa course ng iyong audit, Mr. Attorney Wamilo, did you see any evidence o may evidence ba kayo?

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrate. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santone Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Sister Pain.
12: Si Michelle Negali, isa ka sales lead. Nakabadyag ko sa isa ka si Man nakakabudlay sa pagpinto. So, bagit ko sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
9: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
11: Symptoms persist. Call your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Makalage na ko!
15: XFM.
16: Patroma mo!
14: Exciting!
17: Ako si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasantone plus gold araw-araw.
11: Santone plus gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santone plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Santone gold. Coffee mix.
18: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manangit na sabor.
15: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
19: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See boosters for details. Promo period hanging March 9, 2026 to February 2027 per DOH FDA CF. RR permit number 0293, series of 2026. Drink responsibly.
20: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
21: Nalabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
20: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
22: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
23: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
22: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
24: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
26: Handong mawala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
27: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
26: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
28: Dalagkuan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
29: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
30: Oh.
29: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule. Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health, Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw mga ka-wellness. Welcome po muli sa pinabagay edisyon ng ating programa, The Secret of Health. Ang programa mag-atid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Years to Health. Sa ngalan po ating butihin na CEO, Dr. Emilito Oy. Ito po yung link ko, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ang programa po ito ay hitid sa atin ng Santone Plus Gold at ng Yes to Health. And of course, sa araw po nito ay ating mga kasama rin. Ang isa sa ating pong abaday kalusugan, Dr. Ronald Paler. Dr. Ron, good morning po.
1: Isang magandang umaga, isang magandang araw ng Miyerkules mga katropa. Welcome po muli sa ating programang The Secrets of Health. Panibagong araw, panibagong talakayan po ang ating pag-uusapan, especially ito sa isa sa pinaka kinatatakutan na karamdaman ngayon sa buong mundo, itong tinatawag na cancer. At paano natin ito ma-prevent? At paano ito matutulungan sa pamamagitan po ng lifestyle and of course kasama ang mga supplementation. Yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang, kaya manatiling kaantabay dito po sa ating programang The Secrets of Health.
0: Of course, live po yung napapakinggan mga ka-wellness sa ating po mga XFM stations and Solid FM at ganoon rin sa iba pa mga partner stations na nakahook up po dito sa ating pong programa. Ha? At sabayin din tayo napapanood at napapakinggan sa ating pong Yes to Health Facebook page. Yan, sa mga kababayan natin na gusto makapanood ng live, makapakinig ng live sa ating po mga programa, ay pwede po niyong bisitahan, i-follow, i-like, and i-share ang ating pong Facebook page mga ka-wellness. Ha? O, search lang, Yes to Health Inc. Yan. At syempre, kung kayo po ay nanonood na ngayon at nakatutok na ngayon sa ating pong palatuntunan, ay naku, napakaswerte ninyo dahil may handog po na regalo sa inyo ang Years to Health mga ka-wellness. Kinakailangan lang sundin ang ating pong mechanics. Ayan, ano pong gagawin? I-share nyo po ang ating live streaming. I-comment po ninyo dyan ang yung mga good experiences patungkol sa paggamit ng ating pong mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Ayan, para maging valid ang inyo pong entry mga ka-wellness. Ha? At mamaya po ipipili tayo ng mga best comments. Ayan. Kaya i-post nyo yan mga comments ninyo. Malay nyo, eh, kayo yung maswerteng mapili po natin. At marigaluhan ang atin pong Santone Gold Coffee Mix Gift Pack. And at sa mga ka-wellness natin, ha, kung meron yung mga katanungan, huwag magkatubili na itanong yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po gawin kamasayalan niyo po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po niyo at address kung saan pong lugar kayo nakikinig sa mga oras na ito, ha, para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Sa mga nagbabalak namang sumubok ng atin pong mga produkto, o sa mga hindi pa nakasubok ng mga products ng Yes to Health, ay pwede nyo mabili ang ating pong mga produkto, ha, especially sa ating pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's DGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa lahat ng mga local pharmacies sa inyo pong lugar ay pagtanong-tanong nyo ang ating pong mga produkto mga katropa, ha. Pwede rin mabili ang ating pong Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket. Ha? Pwede rin sa online, sa ating pong online shopping store sa Shopee, ay pwede kayo maka-avail ng ating pong mga produkto. Ha? Pwede rin i-search ang ating official Shopee page, Yes to Health 2011.
1: And of course, hindi lamang po mabibili sa mga national pharmacy, kung hindi ay available din sa ating mga Yes to Health clinics ang ating pong mga produkto. And of course, kapag sa atin pong clinic kayo bibili ng mga Yes to Health products, meron po tayong discounts. Mm-hmm. Lalong-lalo na kapag kayo po ay mga senior citizen. Ang gagawin lamang po ninyo, magdala lamang po kayo ng senior citizen's ID para po kayo maka-avail ng ating special discounts. At sa Yes to Health clinic din, kapag bibili kayo mga supplements, pwede na din kayo magpakonsulta. Meron po tayong libreng konsultasyon sa atin pong mga clinic. Yes, Doc L, may libreng konsultasyon service. Bisyo publiko po 'yan ng mga Yes to Health ng Yes to Health company po sa inyo. And of course, pwede din 'yong subukan ang mga ating mga special program katulad po ng cleansing and detoxification program, lalong-lalo na doon sa may mga degenerative diseases. Nutritional therapy and herbal therapy, meron din tayong acupuncture, mugukbuyang Korean therapy, biozapper therapy, and also terahertz therapy, mga ka-wellness. Diyan lamang po yan maa-avail sa atin pong mga clinics, sa mga Yes to Health clinics po natin nationwide.
0: Kaya sa mga gusto mong makasubok ng atin pong mga services na ina-offer yung Yes to Health, at gusto nyo makapagpakonsulta na rin ng libre sa atin pong mga wellness center, eh bisitahan nyo po, puntahan atin pong mga Yes to Health wellness clinic sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529, Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832, Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005, Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814, Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571, Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221, Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City, Bagum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Bagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644, Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellphone Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Sunfone Gold Coffee Mix.
4: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Sunfone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Sunfone Gold Coffee Mix.
3: Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po nito ay headed sa atin ng Sunzone Gold Coffee Mix. Ang napakasarap na kape. Nakatuwang po natin, ha, sa pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Sa araw po nito, mga ka-wellness, ay pag-uusapan na naman natin ang isa sa prominent problem or prominent disease na naranasan ng atin pong mga kababayan. Ito pong problema o karamdaman na cancer. Dati, Doc Ron, pagka meron kang cancer, parang nasentensyahan na yung iyong buhay. Ano? Pero sa ngayon, ay marami naman ng mga treatment, marami ng gamutan na na-discovery at nakita at maganda para sa pag-control ng cancer. Ano? Pero dito sa programa natin, Doc Ron, pag-uusapan natin yung mas importante kesa sa gamutan. Ito ay yung cancer prevention through lifestyle. Yan. Yes. Pag-usapan natin kung papaano tayo makakaiwas sa pagkakaroon ng cancer, or if ever meron na nag-uumpisa na cancer sa ating pangangatawan, ay kung paano po natin ito maiiwasan na lalala or lulubha ito. Ayan. So, ang alam nyo ba sa datos, mga ka-wellness, na ang cancer is one of the leading cause of death dito sa Pilipinas.
1: Wow. Ano?
0: Kasama dyan yung breast cancer, lung cancer, colorectal cancers, at iba't iba pa na mga cancer. Ano? Ngayon po ay nagdudulot ano ng napakaraming numbers of cases of deaths dito sa Pilipinas, ano, over 300 deaths daily.
1: Wow.
0: Ang naitatala na nasasawi dahilan po sa cancer, mga ka-wellness, ano, and over 190,000 new cases ng cancer ang naitala po, ano, at 110,000 dyan ang related to death or mortality, ano, at yung mga leading cause dyan, partner, yung breast cancer, yan yung number one sa mga kababaihan, ano. Sa mga lalaki meron din, pero bihirang-bihira na nakakaranas ng breast cancer mga lalaki. Kadalasan talaga ay sa mga kababaihan, ano. Lung cancer, ito kahit sino pwedeng tamaan po nito, mga ka-wellness, ano. Colorectal cancer and liver cancer. Napakarami din, Doc Ron, ang inaapektuhan ng ganito pong klase ng mga cancers, ano. Mga key challenges dito and statistics, ano. Yung late stage, over 55% to 70% ng mga pasyente na meron pong breast and lung cancers ay na-diagnose na meron ng advanced cases. Ibig sabihin, tsaka lang nila nalalaman, tsaka lang na-diagnose na meron na silang cancers kapag ito ay medyo advanced na.
1: Kasi pag lumalabas yung ano, kumbaga nag-iiba kung sa breast cancer, nag-iiba yung kulay, nag-iiba yung form, tapos yung parang kapang-kapa mo na yung tigas at sumasakit na, nasa late stage na, stage 3, stage 4 na.
0: Pag naisipan mo magpa-konsulta, magpa-check up, magpatingin dahil sa ganun na nararamdaman mo, nako, eh medyo nalilate na tayo. Ano, kasi isa sa kalaban natin sa pagsugpo sa cancer is yung time, yung oras. Kaya the more na mas early yun na ma-detect, ay mas madali ang treatment ang gamutan doon. Ano? Kaso yun nga lamang, Doc Ron, na sadly, ano, 55% ha? To 70% ng mga merong breast cancer ay nakikita yon o na da-diagnose
1: late
0: na,
1: stage na
0: late na. Yun lang ano, ang masaklap po doon, ano? Yung mga childhood cancers, at least 5,000 Filipino children are diagnosed yearly na meron pong cancer, ha? At yung specialist shortage ay isa rin sa nakikitang factor, Doc Ron, at nakakalungkot na kakunti lang dito sa atin. Kaya nga, di ba, pagka merong mga may matinding kaso ng colon cancer or colorectal cancer, ay pumupunta pa sa ibang bansa. Like China, US, India, yung iba, at sa iba't iba pang mga lugar na kung saan merong mga espesyalista na nag-handle sa ganung mga kaso. So, yun yung challenges na kinakaharap po mga ka-wellness ng bansa natin, ano? Pagdating dito sa pagsupo ng mga karamdaman na cancer. Ngayon, Doc Ron, bigyan natin ng mas broader picture ang ating pong mga ka-wellness about this cancer. Ano nga ba itong cancer? Bakit lubhang nakakatakot din ito siya sa marami? Kung hindi man sa lahat, paano ito nabubuo, itong ganitong uri ng karamdaman?
1: Well, with regards sa cancer, ito ang klaseng sakit na kung saan ay merong tinatawag na abnormal cell growth. Kaya bumubukol. Ibig sabihin ng bakit tinatawag siyang abnormal cell growth? Kasi yung ano natin, yung mga cellula natin sa katawan, meron siyang lifespan. Yung iba isang taon, yung iba weekly, yung iba monthly, yung iba 3 months bago namamatay. Ang cancer cells, ang nangyayari, supposedly, itong mga cellula na ito, mamamatay na. Pero, instead na mamatay, ang nangyayari is, nagpapatubo pa siya ng panibagong cells. O dumadami siya. Kumbaga sa ating katawan, these are zombie na mga cellula. So, normal cells namamatay kapag matanda niya. Ang cancer cells hindi namamatay at nagki-create pa ng bago.
0: Hindi pala siya good thing, partner, ano. Kumbaga parang ano, maganda sa ano, immortal yung immortal yung mga cellula natin. Ang problema, yung mga cellular na yon, hindi siya yung normal na cells mo.
1: Hindi siya normal na cells.
0: Oo, yun ang pangit doon.
1: Kasi ang ano, certain cells, different cells ng body natin, may certain lifespan siya. At kapag may lifespan, ang yung lifespan niya, kapag humigit siya doon at saka buhay pa hanggang na dapat na siyang mamatay, is that causes yung tinatawag natin na cancer. Yun yung sa cell changes. Meron naman yung mga DNA na kung saan yung changes sa mga genes natin, na kung saan tumutubo siya doon sa ibang parte ng katawan na hindi na pa, naman siya dapat tumubo doon. O yun yung tumor. Bad DNA, what I mean. Is a tumor naman, kapag ang extra na cells nagpa-pile up doon sa isang certain place at dumadami, yun yung parang bukol na tumitigas.
0: Tama,
1: dumadami. Yung ibang mga ano, yung ibang mga tumor is benign. Ibig sabihin, hindi siya cancerous. Meron naman yung harmful na klase ng tumor is sinatawag po natin na malignan. Kapag sinabing benign, wag na kayo mag-alala, pwede po yung ang cancer naman pwedeng operahin, pero yung benign is hindi siya cancerous. Kumbaga parang nasa safe side kapag may tumor tapos hindi siya ano, malignant. Now paano ito kumakalat sa ating katawan? Sometimes it invades our tissue. Yung mga harmful cells ay tumutubo sa mga nearby healthy parts ng ating body and becomes cancer. Yung iba naman is nagta-travel yung ibang klaseng cancer cells. Pwede itong halimbawa makalabas doon sa ang nang ginagawa kasi ng katawan natin yung cancer cells is ano siya, kino-contain sa pamamagitan ng tumor. And it is a very very long time na ano na issue na kumbaga is pinagdedebatehan ng ano ng medical world na ang pagpapabiopsy ba ay mas nagpapakalat na cancer o hindi. For many years sinasabi na hindi, but then later on they now recognize na ang tinatawag natin pag biopsy ay mas lalong nagpapakalat kasi ang ginagawa nga ng katawan is to contain, doon lang siya. Kumbaga kung merong cancer cells doon lang sa locality na yun, hindi siya lalabas. Ngayon kapag nabuksan o nakalabas doon, it can break off and magdumaloy doon sa ating dugo or di kaya sa lymphatic system natin, and then pag natrap siya kung saang lugar, doon na naman bubuo ng tinatawag natin na tumor, na cancer. And meron ding tinatawag na metastasis or pag-spread ng cancer cells sa ibang parte ng ating katawan. Yun po yung tinatawag natin na metastasis. O pag sinasabi ng doktor na nag-metastatize o kumalat na sa ibang parte, yun yung isa sa pinaka-bad picture na makikita natin na diagnosis kapag ang isang tao ay merong tinatawag na cancer. Kasi kapag ka-local lang, pwede pang ma-opera or pwede pang ma-under ng chemo as a treatment. Pero kapag ka nag-metastatize sa ibang katawan, lalong-lalo na sa mga kumbaga critical part ng ating katawan sa buto, is isa sa pinakamahirap na gagawin or pinakamahirap na ordeal na tinatawag natin na findings yan kapag ganun ang nangyayari sa mga cancer patients.
0: Ang pinakaproblema, Doc Ron, ano, sa cancer is pagka nag-metastasize, pag kumalat na sa ibang parte ng pangangatawan po natin. Ano? Ang tanong, Doc, ang cancer ba is preventable ba ito siya? Anong stage ba ang mas safe, sabihin natin na hindi siya ganun ka-critical sa atin pong kalusugan.
1: According sa study, 40% ng mga cancer cases globally link ito sa preventable risk factors. Ibig sabihin yung mga pinagmumulan or pinaka-risk factor nito ay pwedeng ma-prevent. Ito yung mga cancer, titingnan natin ha yung mga cancer na could be prevented and pwede nating maiwasan sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan. It might be yung tinatawag natin yung immunization o pag-immunize or some other ay yung tinatawag natin vaccination, some other treatments. Isa dito is yung tinatawag natin cervical and anogenital cancers. Yung cervical at anogenital cancers, ito yung cancer doon sa mga babae or sa mga lalaki, and it might be caused by tinatawag natin na HPV or human papilloma virus. It could be prevented through vaccination, HPV vaccinations or regular screenings. Pero ang isa sa pinakamagandang tinatawag natin na prevention dito is dapat isa lang talaga ang partner mo.
0: Mm-hmm.
1: Kasi dahil dito talaga nakukuha yung cervical cancer and anogenital cancer is yung tinatawag natin multiple partners.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga sabi ng Panginoon, mag-asawa lang isa, mm-hmm, hindi madami.
0: Oo.
1: So, kaya if you have multiple partners, especially doon sa doon sa nagtatrabaho as yung tinatawag natin na entertainer ng sa kanilang nature of work. Mataas ang risk ng pagkakaroon ng cervical cancer and it could be prevented.
0: Mm-hmm.
1: Also, itong liver cancer linked sa chronic hepatitis B and C,
0: mm-hmm,
1: and infections and also yung tinatawag natin na alcohol use. So, ibig sabihin kapag linked sa alcohol use, mm-hmm, ano ang gagawin?
0: Iwasan.
1: Kailangan iwasan yung alcoholic consumption. Pwede itong ma-prevent sa pamamagitan ng vaccination, mm-hmm, and also sa paglimit ng alcohol. Lung cancer. Pag sinabing lung cancer, mm-hmm, sigurado ang pinakapunto dyan, ang pinakaunang tinutumbok dyan is paninigarilyo.
0: Mm-hmm. Yan.
1: Paninigarilyo. Stomach cancer. Ito naman, stomach cancer is mula sa tinatawag natin na H. pylori virus.
0: Mm-hmm.
1: And it could be prevented naturally. It could be prevented through infection treatment, mm-hmm, and also healthy na mga pagkain. And of course, kalimitan is yung mga population na mahirap yung water source nila, mm-hmm, is hindi malinis. Kaya marami sa mga African country nagkakaroon na tinatawag nitong, mm-hmm, ganitong problema.
0: Yung contaminated lagi na iinom na tubig.
1: Yes, contaminated especially ng H. pylori virus.
0: Mm-hmm.
1: Colorectal and colon cancer linked sa number one, alcohol.
0: Mm-hmm.
1: Physical inactivity.
0: Mm-hmm.
1: Pwede ma-prevent yan. Alcohol, physical inactivity, mm-hmm, obesity. Mm-hmm. It could be a change of lifestyle.
0: Oh.
1: Yeah, could be reversed. Also, eating processed meats.
0: Mm-hmm.
1: Pwede din i-prevent. Via also lifestyle, weight control, balanced diet. Breast cancer, number one is alcoholic drink.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ng mga researcher and mga scientists, even just drinking one sip of ng alcohol, mm-hmm, once a month could brought a person or a woman, mm-hmm, to a higher risk of having tinatawag natin breast cancer.
0: Mm-hmm.
1: Isang baso lang kada buwan.
0: Mm-hmm.
1: Kapag ganun ay yung iba, samahan ng tropa-tropa,
0: mm-hmm,
1: pagka swelduhan o di kaya pagkalingguhan, pagka mag-outing, pagka day off, mas lalong nagpapataas, mm-hmm, ng tinatawag natin breast cancer.
0: Ako, paano na lang yung araw-araw, Dok?
1: Pinagawa
0: ng common.
1: Meron kasi, may mga din kasi na, may factor din kasi sa mga tao na kung, mm-hmm, saan tinatawag natin addiction.
0: Mm-hmm.
1: And might be, nangyari yung addiction, sometimes you are in the wrong crowd, mm-hmm, na kung saan, kumbaga sa atin pag mga kabataan baga yung, mm-hmm, yung peer pressure, na sige tagay ganito para you will feel you belong,
0: nakakansawan pagka hindi tumatagay.
1: Yun ang problema, mm-hmm, and some other are because of yung kanilang mga struggles,
0: mm-hmm,
1: hindi, wala silang solution and the only thing na ibigay na payo sa kanila, iinom mo yan para, mm-hmm, makapagpahinga naman ang utak,
0: mm-hmm,
1: and kapag nangyari palaging ganun, nagiging habit na ng pag-inom, it becomes yung tinatawag natin addiction na, mm-hmm, later on. So, also physical inactivity, excess body weight, could be lowered by exercise and lower alcohol intake or, mm-hmm, no intake of alcohol also.
0: Mm-hmm.
1: So, esophageal, kidney, and pancreatic cancers linked to obesity, smoking, and alcohol. So, tatlo talaga ito, no?
0: Oo.
1: Obesity, smoking, alcohol. Obesity, smoking, mm-hmm, alcohol, factor ng tinatawag natin ang risk factor ng pagkakaroon ng ganitong klaseng mga cancer,
0: mm-hmm,
1: mga ka-wellness.
0: Since itong mga cancers na nabanggit mo, Doc, is preventable naman sila at mapapansin natin yung mga leading cause ng death is yung ganitong mga klase ng cancers, ay pwede naman palang maiwasan.
1: Mm-hmm.
0: Ano naman, Doc, yung mga contributing factor or lifestyle risk ng pagkakaroon ng iba't ibang klaseng cancer sa ating pangangatawan?
1: Number one, tobacco.
0: Mm-hmm.
1: Nicotine.

0: na ano na or powerless yung resolution nila na para iwasan yun kasi palaging hahanap-hanapin ng katawan. And this is why there is what we call social intervention and also medical intervention and also yung tinatawag natin tulong din. Yeah, assistance so, mula dun sa mga tao na kapaligid sa kanila in order for them to get out of that certain kinds ng addiction katulad ng alcohol, drug addiction and also itong tobacco smoking.
1: And then meron ding mga ano doc dyan. Merong mga herb or mga ano mga pwedeng gawin na mas mabilis kang maka ano maka cut out sa nicotine addiction.
0: Well, actually ganito 'yan. Yung ano isa sa modalities natin sa clinic, yung tinatawag natin na detoxification, cleansing and detoxification program would greatly help detoxify the body from those certain substances sa alcohol, sa drugs and also sa ano sa tobacco. Para maano unti-unting matulungan yung katawan. Kailangan lang kasi ng tama siyang steps para mawala yung tinatawag natin na yung ano ba, yung kumbaga yung cravings. Yung parang tinatawag natin na crisis kasi kapag i-detox mo kasi yung katawan ng isang tao, pag hindi mo alam ang approach, merong crisis yan kasi magpuproduce ng metabolites ang katawan. So, pag magpuproduce ng metabolites ang katawan, ang mangyayari, merong tinatawag natin na crisis sa loob, especially yung sa ano, pag magdi-detox ang liver, magpuproduce maraming metabolites. Ang iisipin ng utak, I am sick. Kaya mangyayari, ang mararamdaman ng tao is maglalaway, manginginig, chilling, and craving for something. They wanted to have that para ma-stop yung tinatawag natin na yung crisis na yon. At kapag ka hindi alam kung paano gagawin yun, that is the reason why maraming hindi nakakapagpatuloy na mabago or matanggal yung addiction na yon simply because of those kind na mga ano crisis during sa treatment nila sa ano sa tinatawag natin na pagtanggal ng pag steps para mawala doon sa addiction. So if you are pagka meron kayong certain na problema na ganyan, halimbawa doon sa ano doon sa nicotine addiction, cleansing detoxification program would greatly help para po sa kanila. Okay.
1: Punta na lang kayo sa wellness clinic natin, sa mga wellness center natin para mabigyan kayo ng mga program na ito, doc.
0: And patuloy tayo doon sa tuberculosis, also poor diet and nutrition. Kapag ka ang pagkain po ninyo is mataas sa processed meat, lalong-lalo na ang nakalagay dito is yung hot dogs and bacon. According sa ano, ito ha, this is study was found in 1994 study ng US epidemiologist. Ito, it is an alarming fact na kung saan ay publish ito, children who eat more than 12 hot dogs per month have a 900% risk of childhood leukemia. Mapapansin natin bakit kaya may mga bata nang bata-bata pa merong cancer. Isa sa ano dyan is yung consumption ng hotdog. 900% kapag ang anak niyo kumakain ng 12 hotdogs, paano pag every breakfast yun ang pinapabaon sa anak? Hotdog and egg.
1: Doble.
0: Mas doble. Kaya nag-i-increase at 900%. Children who ate at hotdogs one or more times a week, isang beses once a week, kumakain or more, nagpapataas ng risk ng brain cancer sa mga bata.
1: Grabe.
0: There was a strong risk of childhood leukemia for children whose father intake of hot dogs was 12 or more per month before conception. Ito ha, hindi yung bata. Kumbaga, ibinuntis yung bata, tapos yung tatay mahilig kumain ng hot dog ng 12 pieces or 12 hot dogs or more than a month. And then, before conception yun yung pagkain ng tatay, mas mataas ang risk ng anak ng pagkakaroon ng childhood leukemia. Ibig sabihin, kaya magtataka tayo bakit yung bata pinanganak may leukemia. Kasi doon sa poor choices ng pagkain ng tatay.
1: Magulang.
0: Sa nanay naman, children born to mothers who consume one or more times per week during pregnancy had approximately double the risk of developing brain tumor yung bata. And nakita nila, this suggests na hindi yung hotdog kung hindi yung ingredients mismo sa hotdog. At lahat ng hotdog is pinoproduce and also processed meat pinoproduce kasama yon. Itong tinatawag natin na nitrates. Ang nitrates kasi is preservative sa mga processed meats. And that is why poor consumption, pag mahilig kayo sa pagkain ng hotdog, bacon, red meat, mga ultra-processed foods as we have discussed sa mga nakarang mga araw, high foods and added sugar, especially yung mga merong mga ingredients na high fructose corn

0: syrup ay nagpapataas ng risk ng colorectal and stomach cancers. Including leukemia doon sa mga kabataan. Also, excessive alcohol consumption, physical inactivity and obesity, unprotected sun exposure. Ito yung problema din kasi yung ano, recent research na yung ano, yung sunblock kasi para daw maprotektahan yung skin is mag-sunblock.
1: Oo.
0: Ang problema, yung sunblock din ay nakakos din ng cancer as a recent study. Ang sabi, but din kailangan nating magpabilad sa araw. Pero doon sa ano, doon sa mga kumbaga maputi, yung kanilang skin tone or mga Western or Caucasian yung gene, is hindi sila kailangan umabot ng 10 minuto or 20 minutes higher doon sa exposure sa araw. Kasi nagko-cause yan ng skin cancer doon sa kanila. Sa ating mga brown, hanggang isang oras pwede pa. Pero sa kanila, hindi pwede. But then, they need also sunlight exposure for vitamin D3. Sa mas maiksing lang, mas maiksing panahon lang. Hindi sila kailangan magbilad sa araw. And also, recently studied ng World Health Organization, isa sa carcinogen is yung kulang sa tulog. Kapag ka ang isang tao ay kulang sa tulog, is that also yung tinatawag natin that would also cause yung tinatawag natin cancer.
1: Mga nabanggit mo kanina, Doc, na mga factors kung bakit nagkakaroon ng cancer ang isang tao ay preventable talaga yun sila. Kumbaga nasa atin pong kakayanan, kapangyarihan, kung paano natin iiwasan yung mga ganun, ano? Sa diet natin, sa atin pong lifestyle, sa habits natin, ay pwede natin iiwasan yung iba't ibang mga dahilan kung bakit tumataas ang tsansa na tayo po ay magkaroon ng iba't ibang uri ng cancer, ano? So, maliban dun, Doc, sa mga nabanggit mo kanina, ano, na pwede nating baguhin, pwede nating i-change yung lifestyle natin. How about yung mga ano, mga supplementation like yung Santon Gold natin? Is there any benefits para dun sa mga kababayan natin na ma-prevent ang pagkakaroon ng iba't ibang klase ng cancer through dun sa paglakip nila ng supplementation sa kanilang lifestyle o sa diet nila?
0: Well, talking about supplementation, nakakatulong ito, especially yung ating Santon Plus Gold. Why? Ang Santon kasi is highly researched with regards doon sa treatment and also doon sa benefits ng prevention ng cancer. Ito, according sa study, ito published ito sa National Institutes of Health. Santon antioxidants help fight cancer by protecting healthy cells from DNA damage while simultaneously triggering self-destruction ng active cancer cells. Paano ba 'yon? Paano ba nangyayari na nakakatulong yung ano, yung tinatawag natin yung Santon na polyphenols doon sa pag-prevent ng cancer cells? Ito, mga core anti-cancer mechanism ng cancer cells. Number one is inducing apoptosis. Ang ibig sabihin, yung medical term na apoptosis, yung tinatawag natin na cell suicide. Ibig sabihin, yung cancer cells, kapag ka nakaharap niya yung ano, yung Santon na antioxidant, nagko-cause ito ng suicide ng cells. So, ibig sabihin, namamatay mismo yung cells na kanyang sarili. So, forces cancer cells to self-destruct without damaging yung mga surrounding tissues. Ito ang kagandahan. Number two, dual redox modulation. Sa mga healthy cells, ang Santons, it acts as a powerful antioxidant as a shield, protection mula doon sa cancer cells. But then doon naman, itong Santon doon sa cancer cells is namamatay siya or doon sa loob sa loob ng ano sa mitochondria ng cancer cells ay nadi-dysfunction yung mitochondria ng cancer and it destroy cancer cells from inside out. Oh, number three is inhibition ng tumor proliferation or paglaki ng tumor. Kasi pinipigilan ng Santon na mas dumami or mag-divide o magdami pa yung tinatawag natin ng cell growth ng mga tumor doon sa ating katawan. Also, it suppresses metastasis o pagkalat ng mga cancer cells sa ibang parte pa ng ating katawan. And number six is itong chemo prevention. Ang by inducing phase 1 and phase 2 yung apoptosis and dual redox modulation binablock na ito ang environmental pollutants and toxins from converting into active carcinogens. Mm-hmm. So ibig sabihin, yung mga free radicals na pumapasok sa ating katawan, ang ginagawa ng santon is kanyang parang it acts as shield doon sa cells para hindi siya maging carcinogen doon sa mga selula ng ating katawan. And that is the reason why taking santon plus gold every day would greatly help para ma-prevent yung tinatawag natin na cancer cells. Mm-hmm.
1: Ever since nung na-launch yung ating yung pinakauna pa ha, na products natin, yes, yung Santon Plus, Plus.
0: Yes.
1: Way back 2011, mga ka-wellness, ano? Eh marami talaga ang nakasubok at marami ang nagpapatotoo na napakaganda para sa kanilang mga bukol. Sa kanilang pangangatawan as well as sa mga yun know, mga cancer na nararanasan na sa pangangatawan nila. May naalala nga ako na isang I think pharmacist yun siya or tagabantay dun sa pharmacy niya na nakipag-away daw siya dun sa ano sa customer kasi naghahanap daw yung customer ng yung suplemento daw na gamot sa bukol o sa cancer. Eh sabi niya wala po kaming ganun. So nakipagtalo siya, yun pala ang hinahanap, yung Santon Plus Santon Gold. Plus Gold. So marami ang nakasubok ng produkto natin, especially yung mga Santon capsules natin, Santon Plus Herbal Capsule o yung Santon Plus Gold, na nakainom nito, nakasubok nito at naging maganda yung reaction nila. Naging maganda yung sitwasyon nila by taking those products. Ang problema dun, Doc, yung iba naman iniisip nila, baka isipin ng iba, ah, meron naman palang Santon Plus, meron naman Santon Gold, eh inom na lang ito araw-araw, dalawahing capsule ko pa, tatlong beses isang araw, eh okay na yung mga lifestyle ko, yung aking eating habits,
0: okay,
1: eh kahit ano na lang, wala nang pili. Hindi po ganun, mga ka-wellness, ha. Lagi natin binabanggit dito sa atin pong programa, dito sa ating palatuntunan, na yung ating mga suplemento ay hindi po yan guaranteed para sa inyo na makakatulong yan ng malaki sa inyo pong pangangatawan. Without makakatulong yan siya na ma-improve kung ano man yung sitwasyon na inyo po nararanasan na ngayon without changing or without modifying your lifestyle o yung inyo pong diet, mga ka-wellness, ha. So nandun pa rin yun, Doc, ano? Kumbaga ano pa rin yun, kasama pa rin yun siya doon sa program na kinakailangan nyo pong gawin para makamtan nyo yung optimum health, kung tawagin. Kung baga hindi yun garantiya na pag-iinom ka ng mga suplemento natin, eh okay na. Kahit na ano na gawin mo sa katawan mo, eh wala nang problema. Hindi po ganun, ha? Okay, mga ka-wellness, sa pagkabalik natin, eh atin pong pag-uusapan naman kung ano yung mga lifestyle changes na pwedeng gawin ng atin pong mga kababayan para makatulong dito sa pagsugpo ng ganitong karamdaman, itong cancer, ha? At kung paano din yung iba't ibang mga kapamaraanan pa para mas mabilis makaka-cope up yung katawan natin once na meron na po tayong cancer na karamdaman. Kung meron kayong mga katanungan, ha, patungkol sa pinag-uusapan po natin, huwag po kayong magutubili na itanong yan sa atin pong numero. I-text nyo lang yan sa atin pong hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At sasagutin po natin mamaya ng live, ha, ang inyo pong mga inquiries. Tutok lang po, mga ka-wellness, dahil magkabalik ang programang
0: The Secret of Health.
2: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
3: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mura bibili sa mga butika.
4: Pagkape, dapat Zafon Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
5: Zafon Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan dito sa atin pong programa. Kung meron kayong mga katanungan, ha? Huwag po mahihang magtanong. Text lamang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-6096545. Doc, balik po tayo sa pinag-usapan natin, ano? Patungkol sa cancer prevention through lifestyle. Napag-usapan natin, Doc, yung halos lahat ng iba't ibang klase ng cancer. Kung ano yung mga cause nun, kung ano yung mga pinagmumulan, ano yung mga factor nun nila. Ngayon naman, pag-usapan natin kung ano yung mga lifestyle changes na pwedeng gawin ng atin pong mga kababayan para makaiwas sa ganito pong uri ng problema. Ano ba, Doc, yung detalyado na pwedeng gawin ng atin pong mga kababayan para naman magkaroon sila ng hint or maliwanagan sila kung ano yung mga pwede nilang gawin para maiwasan itong problema na ito.
0: Well, doon sa mga risk factor, no, number one at number two, itong alcohol and smoking.
1: Yeah.
0: Well, of course, you need to quit smoking and also quit alcohol as much as possible. Mm-hmm. Ngayon, paano gagawin yan? Kung mahihirapan talaga kayo, as we have mentioned already, is pwede po kayong detox, cleansing and detoxification program para mabibigyan po kayo ng panglinis sa pangangatawan and also supplementation para maiwasan or mapababa as much as possible yung tinatawag natin yung mga crisis sa katawan during sa treatment ninyo. And of course, ito din kailangan niyo ding piliin na tumigil ng tinatawag natin ng paninigarilyo. Also, itong alcohol consumption, especially doon sa mga babae, talagang ito isa sa pinaka-problema na nagko-cause ng tinatawag natin ng breast cancer. And it does not only affect doon sa mga neoplasm problem, it also affects your brain function.
1: Mm-hmm.
0: Actually, it destroys brain cells, yung tinatawag natin na alcohol. And that is the reason why when you are addicted to alcohol, na bibinab yung tinatawag natin yung willpower sa pag-indi o sa pag-ayaw ng pag-inom na. So, ang nangyari is nawawala or humihina yung kakayanan na humindi doon sa hinihingi ng katawan, especially kapag ka nagiging alcoholic na ang isang tao. So, that is the reason why you need to cut it out and also iwasan yung mga pag-consume or paggamit ng sigarilyo and also ng alcohol. Sa pagkain naman, number one is when you eat foods, meron talaga yan lahat ng mga pagkain, especially yung mga fruits and vegetables, meron yang antioxidant. Iba-iba nga lang yung tinatawag natin yung dami or yung lakas ng ORAC value, depende doon sa tinatawag natin sa klase ng pagkain. Isa sa mga may pinakamataas na antioxidant is yung mga dark colored na mga pagkain.
1: Mm-hmm.
0: Of course, dark green leafy vegetables, yung mga berries, duhat, mas mataas na antioxidant, kamatis, merong lycopene, that is also antioxidant. Sa santon, sa mangustin naman, marami sa mga kababayan natin kasi pagka sa Mindanao, kumakain ng mangustin, is iniisip nandun yung santon. Ang pinaka-concentration ng santon is hindi doon sa flesh ng santon, kung hindi doon sa bark niya o doon sa balat ng prutas
1: mangustin,
0: ng mangustin. So, doon po yun nakukuha. And that is one, ang extracted form niyan, yun ang nilagay po natin sa atin pong Santon Plus Gold and sa atin pong Santon Plus na capsule. And that is the reason why a lot of people na nagbibigay ng testimony nila, na natulungan sila na either yung iba lumiit yung bukol, yung iba is undergoing yung tinatawag natin ng treatment nila and they are taking supplementation, mas napapadali yung tinatawag na yung recovery nila from tinatawag natin na cancer problems. Also, exercise. Kailangan ninyong mag-exercise. Balik ko pala uli. Doon sa mga mahilig kumain ng beans, it reduces 75%. If you eat beans every day, it reduces up to 75% ng pagkakaroon ng colon cancer.
1: Mm-hmm.
0: Also, especially yung mga mahilig kumain ng tokwa or ng tofu.
1: Yan.
0: Kasi yung tofu is meron siyang phytochemicals na kung saan ay nagpe-prevent ng tinatawag natin ng cancer cells sa colon.
1: Oh.
0: Also, stay active. Kailangan mag-exercise. So, na-mention na yan natin doon sa mga past episode natin how it works at kung paano nagre-reduce ito ng inflammation sa ating katawan. And tingnan din natin yung body weight natin. Kailangan natin na ma-check palagi yung body weight natin. Kasi kapag merong excess na mga genes doon sa katawan, and also yung tinatawag natin inflammation. Mm-hmm. Kapag overweight kasi ang tao, prone talaga yan sa inflammation.
1: Tama, tama.
0: And that is the reason why yung inflammation na yun, it destroys yung ano yung polarity ng mga cells, mm-hmm, or ng ano ng mga cells natin doon, and that causes cancer cells sa ating katawan.
1: Oo. So napaka-laki ng contribution ng physical activity, mm-hmm, sa pag-control ng cancer ano or itong mga cancer cells sa ating pangangatawan, mga ka-wellness. Maraming katanong, Doc, how about yung nabanggit natin na Santong Plus Gold? Mm-hmm. Paano ba ang taong pag-inom ito? Gaano ba karami? Gaano karami yung dosage na para ito ay makatulong sa ating pangangatawan in terms of prevention, mm-hmm, sa mga cancers?
0: Ito na pag-take or ito, mm-hmm, na dosage, especially doon sa merong mga history, mm-hmm, or family history na tinatawag natin na cancer cells.
1: So,
0: especially sa mga may breast cancer and, mm-hmm, itong tinatawag natin breast cancer and prostate cancer, mm-hmm, and also colorectal cancer pag may history po kayo. Kasi merong certain genes, I forgot yung pangalan ng genes na yon, na kung saan ay nagpapataas ng risk ng pagkakaroon ng breast cancer, colon cancer, and also prostate cancer. For convenience sake, pinaka the best, you take Santon Plus Gold 2 capsules 2 times a day.
1: Mm-hmm.
0: Dalawa sa umaga para ano, para sa convenience din ba? Para hindi na kayo mag-aalala kung nakakainom ba kayo hindi.
1: Mm-hmm.
0: So after ng breakfast ninyo, pagka umaga, you take Santon Plus Gold 2 kapsula sa umaga, and then bago kayo matulog sa gabi, after your dinner, pwede, mm-hmm, kayong mag-inom ng 2 for convenience. And, mm-hmm, lalong-lalo na pagkasamahan ninyo ng Santon Vitamin C.
1: Yeah,
0: no. Napakalaking tulong din ng Santon Vitamin C as it boosts our immune system. Kasi ang ating immune system, kapag well-functioned ang ating immune system, walang cancer cells na kayang manirahan sa ating katawan. And also, alam nyo ba kung bakit na ang alcohol is greatly contributing factor sa ano, sa tinatawag natin na cancer cells? Because, mm-hmm, yung alcohol is toxin sa ating liver.
1: Mm-hmm.
0: And a liver, a sickly liver, is also a sickly immune system.
1: Mm-hmm.
0: So that means, kapag kayong mga toxins na yun, hindi lang doon sa alcohol, even those ultra-processed foods, mm-hmm, which are toxins sa ating liver, it does destroy our immune system function, and it contributes to tinatawag natin na cell growth, yung tinatawag natin abnormal cell growth na nagkukos ng tinatawag natin na cancer.
1: Mm-hmm.
0: That's why taking 2 capsules ng Santon Plus Gold and 2 capsules ng Santon Vitamin C 2 times a day is napakalaking tulong, especially doon sa may mga history ng cancer problem. Mm-hmm. Kapag doon sa wala naman, taking 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal, is okay na for prevention naman doon sa ibang mga walang history ng tinatawag natin na cancer. History.
1: Oh. So technically, dapat mas mataas-taas yung dosage mo, mm-hmm, if ever meron kayong family history.
0: Mm-hmm.
1: Kasi mas mataas yung prevalence mo sa pagkakaroon ng cancer
0: cells.
1: If meron kayong history talaga,
0: mm-hmm,
1: na nandun sa family ninyo. Tapos yung lifestyle mo pa,
0: mm-hmm,
1: kung hindi ganun kaganda yung diet na kinalakhan mo,
0: mm-hmm,
1: malaki ang factor din kasi nung Docron.
0: Yes.
1: So kinakailangan mas mataas-taas yung nutrients na ipapasok mo sa pangangatawan, no, in order na maka-coop up yung mga cells,
0: mm-hmm,
1: sa inyo pong pangangatawan. Ha? So yan, mga ka-wellness, ha? Isama po ninyo ang ating suplemento, especially yung Ultimate Trio natin.
0: Mm-hmm.
1: Isama po ninyo yan sa inyong lifestyle, sa inyong diet, lalo-lalo na kapag meron ng nag-uumpisa na pagkakaroon ng cancer, ha, sa inyong pong pangangatawan, or mataas yung chance ninyo, ano, na makaranas ng ganito pong problema dahilan sa iba't ibang mga risk factors. Okay? Maraming salamat, Doc Ron, sa naibahagi mo ng information sa ating pong mga ka-wellness. At maraming salamat din sa mga ka-wellness natin dyan na nakikinig sa ating pong programa. Kung meron kayong katanungan, ha, patungkol sa pinag-uusapan po natin, i-text nyo yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
5: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
1: Live Advice po muna tayo, mga ka-wellness. Sa mga may katanungan, na huwag po mahihang magtanong. Text lang sa ating pong numero. At sa mga viewers din sa ating pong Facebook Live, batiin ko lang, Doc Ron, ha? Lahat ng mga viewers natin, mga masugid na tagapakinig at tagapanood sa atin pong programa, sa atin pong Facebook. Ayan, mula sa pakikinig kaila Sir Ding Estrella. At sa mga kasamahan po ninyo dyan, ha? Ganon din kay Doc. Algie, nanonood siya ngayon kasi may lakad sila. So hindi nakasama dito sa atin pong talakayan, ano? Mm-hmm. At ganoon din kay Sir Jules, yung ating mga tech, mga matitinik na tech natin. Ayan. At sa lahat ng mga nanonood sa atin pong Facebook live streaming, hindi ko na mabasa yung iba, natabunan. Mm-hmm. Eto, Doc, may katanungan dito. Mm-hmm. Doc, ask ko lang po kung ano yung palaging masakit yung balakang gulugod. Ano po ang gamot dito? Lito po ito, 73 years old, from Tarlac.
0: Pagka masakit ang balakang at saka gulugod, posibleng sinyalis yan ng ano no, ng tinatawag natin ng problema sa kidney. Mm-hmm. O baka mataas yung uric acid po ninyo. At isa din, posible din na kung hindi mataas ang uric acid, baka mataas lang BUN ninyo dahil sa kulang kayo sa inom ng tubig.
1: Yun, oh.
0: Kaya isa sa kailangan ipatingin ninyo, pa-check po kayo kapag pag ganyan ang problema ninyo, mas maganda ipa-check po ninyo yung uric acid ninyo. Mm-hmm. Magpa-urinalysis kayo, pinakamaganda yun. But then, kahit na hindi pa kayo magpa-check, pwede po kayong mag-take ng ating Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Mm-hmm. That would greatly help para ma-reduce yung tinatawag natin na urates. Mm-hmm. And also magpalakas din doon sa inyo pong kidney. Mm-hmm. Or kung may mas malapit po na may mas malapit po na clinic sa inyo, mas maganda magpakonsulta po kayo para po ma-assess kung ano talaga ang pinaka-problema ninyo. Mm-hmm. Kasi mahirap din kasi na manghula. Pero yan is isa sa pinaka-possible signs, yung pagkakaroon ng mataas na uric acid sa katawan. So, taking Santon Plus Gold 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. And of course, samahan din ng pag-inom ng tamang dami ng tubig. Mm-hmm. And iwasan yung mga pagkain ng nagpapataas ng uric acid. Especially yung mga lamang loob. Mm-hmm. Grabe yung pataas ng uric acid, tilapia, bangus, yung galunggong, aloy, yung tuna, and yung mga dilata na mga pagkain. Of course, yung mga matataas sa sodium, iwasan din yung mga processed meats. Iwasan din yung processed meats, lalo-lalo na yung also yung tuyo at saka yung bagoong. Mm-hmm. So, iwasan niya mga pagkain yan. With regards sa beans, ang beans po hindi nagpapataas ng uric acid. Pero pag mataas na ang uric acid po ninyo, is mas maigi na wag po muna kayong kumain hanggang hindi pa bumabalik sa normal yung uric acid. Kasi siguradong magti-trigger yan ang pagsasakit. But then kapag bumalik na, pwede kayong makakain uli ng beans. Sapagkat ang mga beans ay meron siyang phytochemicals na tumutulong na magpalakas sa inyong kidney to filter out excess toxins, especially excess uric acid sa katawan.
1: Oo. Maligtad ko lang, Doc, sa edad na 73 years old, kadalasan nagkakaroon ng wear and tear doon sa atin pong mga cartilages o doon sa mga tinasawag na shock absorber sa atin pong mga kasukasuan. Mm-hmm. At minsan pagka napupudpud yun sila or else pag tumitigas yun, due na rin doon sa uric acid kasi isa rin yan na factor na naring nakakapagpa-hardened doon sa atin po mga cartilages, sa ating mga joint area, possible na magkaroon din ng pain na maranasan po ninyo. Ano? So maganda yan, pwede kayong mag-take ng mga supplementation na meron pong pampatubo uli ng cartilage sa iyong pangangatawan, especially yung may mga collagen at meron mga special na mga supplementation like yung glucosamine, chondroitin, yung MSM na nakakatulong sila para sa normal na pagpapanumbalik ng cartilage sa pangangatawan natin.
0: Also, ang vitamin C is also a precursor for the production ng collagen sa ating katawan. So napakaganda din yung tinatawag natin yung Santon Vitamin C natin para makatulong diyan. Kapag yung sa wear and tear ng cartilages.
1: Oo. So drink kayo ng Santon Vitamin C tapos higop kayo ng Santon Gold Coffee Mix dahil may collagen na yan.
0: May collagen.
1: So, since pagka umedad na Docron, talagang bumababa yung production ng collagen sa katawan natin. Ano? Mm-hmm. Kasi yung collagen, naturally, pinuproduce ng katawan natin. Mm-hmm. Kaya nga kinakailangan ng vitamin C para mas maging maganda yung production. Mm-hmm. Pero pagka umiedad na, minsan kinakailangan mo yan ng sources. Kumbaga, back up, sa labas.
0: Yes.
1: Yan, para maging maganda yung
0: production
1: ng collagen sa ating pangangatawan. Ano? So, sa paghigop ng Santon Gold Coffee Mix natin, nakakuha po tayo ng collagen. Hindi lang collagen, mayroon pang glutathione. At iba't ibang mga herbs na nandun din sangkap ng ating pong Santon Gold Santon Herbal Gold Capsule. Ano? So, take kayo yan. Santon Gold Coffee Mix, nakakapagkape ka na. Nakakapagpapasok ka pa ng napakaraming mga phytochemicals at mga nutrients sa atin pong pangangatawan, mga ka-wellness. Okay? Mm-hmm. Dok, yung Santon Gold Coffee Mix ba, wala daw bang overdose? Meron ka tanong doon. Ilan daw ba ang pwede nilang maitake sa isang araw ng atin pong healthy coffee?
0: Ma-overdose siguro yung bulsa. Pero anything that is anything that is good, that is sobra naman, is hindi talaga maganda.
1: Mm-hmm.
0: So, you can take tatlong baso sa isang araw.
1: Mm-hmm.
0: Wag lang pasobra. Kahit na may budget kayo, walang pasobra. Kasi anything good na sobra naman is hindi talaga maganda sa katawan.
1: Mm-hmm. Yan, ha?
0: Walang overdose.
1: Pero yung usual na pagkakape natin, di ba? Yes. Yung iba, 2 times a day, nagkakape.
0: Yeah.
1: Yung iba naman, 3 times a day.
0: Yeah.
1: So, yung usual na pagkakape po natin, mga ka-wellness, wala pong problema yun. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Kung meron kayong mga iniintan ng mga problema, like yung iba kasi nag-aalangan. Mm-hmm. Like for example, may diabetes sila, may hypertension, may acid reflux. So, yun yung mga usually nag-aalangan na mag-take ng coffee natin. Subukan nyo po mga ka-wellness kasi marami na ang sumubok na meron silang digestive issues, meron silang diabetes, meron silang hypertension, at naging maganda yung reaction nila. Naging maganda yung experience nila sa pag-take ng Santon Gold Coffee Mix natin.
0: Walang kaba talaga yan sa diabetic yung ating Santon Plus Gold. Kasi ang ginamit na sweetener dyan is steviol glycosides.
1: Yes,
0: hindi na kailangan ng insulin para ma-absorb ng katawan natin yan. That is why it doesn't raises our blood sugar, and also you get benefits from Santon Plus Gold natin na nakakatulong din magpa-reduce ng blood sugar level.
1: Oo. Eh, Doc, another inquiry. Doc, tanong ko lang po, ano po ang gamot sa nangingimay ang kamay at namamanhid? Kasi po yung anak ko, ang trabaho niya ay nasa canteen. At, ito, 2 o'clock po sila nagigising maghapon, maghawak ng tubig hanggang 8 o'clock ng gabi. Ayan. Nakapagpa-check na rin daw, Doc. Mataas ang uric acid. Minsan masakit ang binti ko at namamanas. Jane po ito ng Puerto
0: Princesa. Yan, kung mataas ang uric acid, well, kailangan ipababa yung uric acid.
1: Yeah, so.
0: So, as mentioned already, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C would greatly help. Pero mas maganda pumunta kayo sa clinic kasi meron tayong additional na mga supplements para mas mabilis yung mas mabilis na makarecover.
1: Tama po.
0: Kasi yung mas gusto kasi natin na merong agarang relief doon sa ating pasyente. Kaya puntahan nyo na lang si clinic natin dyan sa Puerto Princesa. Nandiyan naman si
1: Doc Gemar.
0: So Doc Gemar. At sigurado 3 to 4 days wala na yang sakit at himay pag si Doc Gemar ang magbigay ng supplementation po sa inyo.
1: So pwede niyo bisitahan yung wellness clinic natin diyan sa DZRM Plaza. Diyan po 'yan sa Barangay San Manuel. Kung nagkakamali, right side along North National Highway. So pwede niyo bisitahan ang ating pong Astro Health Wellness Center diyan po sa Puerto, mga kababayan. Okay? At sa iba pa mga wellness center natin, bisitahan niyo po mga ka-wellness. Meron po tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao na pwede niyo pong mapuntahan. Pwede kayo makapagpakonsulta po doon ng libre. Mabigyan kayo ng mga program na maganda para sa ikabibilis ng progress o recovery ng inyong pong pangatawan. Ha? Kasi meron yan, Doc, modified program specifically sa condition ng inyong pong pangangatawan. Kaya kinakailangan ng holistic assessment para makita ano ba yung program na nararapat sa iyo. Meron din tayong mga services na ino-offer sa Astro Health Clinic natin na naaangkop din sa iba't ibang problema ng ating pong mga ka-wellness. Kaya puntahan po, bisitahan natin pong mga wellness clinic, mga kaibigan. Okay? Panandok naman, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa mensahe sa ating mga tagapakinig.
0: Okay, well, bago ako magpapaalam, shoutout muna kay Len Antonio Talde. Lanog-lanog ang inyong mga tingog diri sa Amon, sa Mambato, Himamaylan. Nang hatag daw sa radyo dito ang XFM. Well, kanami nga pagpamati sa inyo sa Himamaylan, sa Tuoy, Himamaylan. But anyway, mga ka-wellness, isalagaan pala talaga ang ating katawan sa araw-araw. Iwasan yung mga pagkain, also especially paninigarilyo and also yung pag-inom ng alak para mabawasan po at makaiwas pagkakaroon ng cancer. And of course, samahan din ang pag-inom ng ating Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3 para palagi po tayong healthy at masaya araw-araw, mga ka-wellness. Magandang hapon po sa inyong lahat.
1: X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M.
6: XFM. XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
7: Madayot na kubuwas ah.
8: XFM.
9: Patropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
0: Impeachment coverage.
1: Impeachment coverage.

0: politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o konviktado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Batian na ito sa ring coverage sa impeachment trial against the Vice President. It's already 3 o'clock in the afternoon. Mabalik kita na sa ito sa ring regular programming para makarelax-relax ka mo. Oras, alas 3 in punto.
0: XFM. Impeachment coverage.
2: XFM.
3: Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagtulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santon Gold Herbal Capsule.
4: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin.
5: Santon Coffee Mix.
6: May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. VisionX Plus Soft Gel.
5: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan.
7: Premium D3, your premium partner in health.
8: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung malaki.
9: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Pero subong nga nagpamati na ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
0: Yeehaw! XFM.
13: Katropa mo!
12: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan?
6: At masakit sa pakiramdam?
5: Kabagyan!
6: Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyong
5: magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
8: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
7: ina. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Ako si Danny, isa ka bus driver. Kung tulad sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain, hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
11: Makalage na ko!
7: XFM.
12: Patropa mo!
11: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuan ko, mga kaugaran ko, kinasol ng Canton Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Canton Gold.
2: Mabibili sa inyo mga suking butika.
0: Canton Gold Coffee Mix.
3: Ako si Roder sa Tangkuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Canton Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Canton Gold Coffee Mix na.
0: Canton Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Canton Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Canton Plus Coffee Mix.

0: Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan si Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
6: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
10: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, the health.
0: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas

0: iPhone Plus Gold.
1: Yahoo!
2: Mabibili sa bet na malapit na butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health. Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at diacin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health. Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galing uminom ng Visionix Plus Soft Gel, ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule.
4: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
6: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
7: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Yes, to health!
9: XFM.
10: Katropa, yari na ang ating winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
11: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagpasalamat sa XFM kang kay Dr. Nilito Oy sa akon nga natag-at ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kang XFM, libu-libong papremyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 booster sang Santon Gold Capsule, 1 booster sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 booster sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila akong agi.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
14: Patropa mo!
13: Exciting!
15: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong-sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Oh, wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala! Tingala ko naghuben ka!
10: Ay, oo eh! Ako paya! Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
10: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ah, dali na.

0: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Samsung Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
1: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Samsung Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
2: Si Sairan, isang Bybiro Hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
3: Padayat na kubuhas ah.
4: FM. Patropa mo.
5: Exciting.
6: Mga katropa. Exciting.

0: Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyong mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyong pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyong entry sa mga Dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tugtog 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan lagi alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away up to 100,000 winners. It's easy. You get the chances of winning when you share your play on Facebook. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on the Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
5: Wednesday!

0: 0968. See casinoplus.com.ph for more details. Promo runs from July 14 to December 31, 2026. EGLD MKTG-2026-1917. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 0282489568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako, kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama, Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santone Coffee Mix.
2: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
3: Magvision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
7: Wins!

0: May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
1: 7 Plus Herbal Soap.
2: Pinamaoda, pagkasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng 7 Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: 7 Plus Herbal Soap. Dali na! 7 Plus Herbal Soap.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
5: XFM.
6: Katropa mo!
7: Exciting!
8: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, the health.
0: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may taglay ding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na Vitamin C para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya at para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santone Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santone Plus Gold! Sigurado ka dito! Santone Plus Gold! Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
0: The secret of health!
3: Alam mo ba na ang Santone Plus Coffee Mix ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman na mga isoflavones gaya ng didsin. Ang didsin ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.
3: Nanlalabo na ba ang iyong paningin? Nahihirapan na bang makabasa at nakakaranas na ng color blindness? Sintomas na yan ng katarata. Ang katarata ay isang karamdaman sa mata, dulot ng pagkakaroon ng problema sa mga linti ng mga mata. Kadalasan itong umatake sa mga matatanda. Ngunit, maaari rin itong makaapekto sa mga bata. Kahit sino ay maaaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubusang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
8: Mag-Vision X Plus ka!
9: Vision X Plus Herbal Capsule,
8: ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus Herbal Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
3: Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, antabayan muli ang ating programang The Secret of Health.
10: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to health, mga katupa. Exciting!

0: tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
4: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
3: Garantisado.
4: Maaasahan.
3: Sa sakit ng katawan.
4: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
3: Mag-Santone Plus
4: Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
3: Santone Plus Herbal Oil.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pain.
8: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong trainee, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take na akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabili sa mga butika.
9: Maka-late na ko.
5: XFM.
9: Patropa mo.
10: Exciting.
5: XFM.
10: XFM.
11: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan.

0: Yung mapagpalang kamay, kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman. Alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X FM.
2: Mga katupa, exciting!

0: Christopher po. Dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zenton Plus Gold araw-araw.
1: Zenton Plus Gold. Mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zenton Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Zenton Gold Coffee Mix.
3: Ako si Maribel. Isa ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Zenton Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Ma-duty ka gid nga fresh.
2: Zenton Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Zenton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Zenton Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Zenton Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Zenton Plus Coffee Mix.
2: Zenton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away up to 100,000 winners. It's easy. You get the chances of winning when you share your play on Facebook. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on the Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
10: Wednesday!

0: 9568.
1: See casinoplus.com.ph for more details. Promo runs from July 14 to December 31, 2026. EGLD MKTG-2026-1917. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
3: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
5: Oh.
4: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanami kit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangod sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Wait!

0: 1-800-858-568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
3: Oh, galit. Diriyo.
4: Ah, dali na.

0: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
1: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Cellphone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Cellphone Vitamin C.
0: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
2: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. But jag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Madiet na kubuwas ah.
4: XFM.
5: Katropa mo!
6: Exciting!
7: Mga katropa, exciting!

isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide.

0: Araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ampalaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santone Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
0: Santone Coffee Mix.
3: Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang VisionX Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. VisionX Plus Soft Gel. VisionX Plus Soft Gel.
4: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pa skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: Ako si Edita Galliardo, sang barangay Buhang Haro, Iloilo City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa ako na nadagaan niya 3,000 pesos cash. Yani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
7: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM. XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
9: Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
10: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sa una, saan wala pa ko nagpamati sa XFM? Kinatawag nila kong agi.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
0: Yeehaw! XFM.
13: Katropa mo!
12: Exciting!
14: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa

0: Ahora se echa a Radio Patrol el hilo a las 7, 8, nada más, cambian el mancatro.
1: Headshot. Punto por punto en la discusión sobre las top stories of the day. Headshot. Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol Iloilo. Headshot. Komentaryo nga direkta sa punto. Headshot. Headshot. Diri sa nagapanguna ng News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo.
0: Ahora sa XFM Radio Patrol Iloilo a las 7:09 na makabayan mga katropa. Nagpamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nagbroadcast kita mga kabayan mga katropa diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba, Haro Iloilo mga kabayan mga katropa. Dari kita mga kabayan sa ika-5 nga adlaw sa bulan sa Agosto maulanon ang timpo ha. Diri mga kabayan sa distrito sa Ngaro kag ngaton sini nga ginadanta mga kabayan nga bilog ini nga sudad kag probinsya sa Iloilo, pila ka mga lugar mga kabayan sa probinsya sa Iloilo. Nakipan mga kabayan pila ka mga lugar sa Panay Island ang ginaulan sa subong sining mga tinion. Aton sinid gadugahin ba doon ang pinakaulihing kaimtangan sa aton nga panahon. Labidigid ini ang lakat sang bagyo nga si Maymay ini matapos mga kabayan nga dito sa subong nagaigo sa Luzon. Apang ang pinakaulihing nga forecast mga kabayan sang pag-asa nga daw nagbulubaskog ini mga kabayan ang bagyo nga si Maymay. Ang forecast mga kabayan sa pag-asa nga magakwan ni siya, magasulod o kung magbulubaskog isa dito tayo. Pagkatapos, magbuwa naman ni siya, basi buwas man na ang pagbuwa sa mga kabayan sa Pungsod Pilipinas ang bagyo nga si Maymay. Ang oras din mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:10 na mga kabayan mga katropa. Bation kami sa inyo mga radio pagi sa FM Banda. Diring XFM, Radio Patrol, Iloilo, mga kabinet, mga katropa. Ang amon nga frequency 100.7, amon isang una ang frequency sang Z100 nga dirabala sang una sa sulod sang University of San Agustin. Subong mga kabinet, gina-operate ka, gina-manage sang Yes to Health Broadcasting Network. Amo ini mga kabayan ang XFM Radio Patrol Iloilo. Naka live stream kami sa amon nga Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo kag ang amon nga Facebook account ang XFM 100.7 Iloilo mga kabayan mga katropa. Pwede ka mo dira makapadala sa inyo nga mga mensahe, ka mga impormasyon, nakip man ang iyo sini nga mga pa shout out. At subong agabi mga kabayan, August 5, katanang ka-celebrate sa ilang birthday. Subong adlaw, happy happy birthday. Kaya nag-celebrate sa ilang anniversary sa subong adlaw mga kabayan, happy happy anniversary. Ang papanamayawalin din sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabayan, mga katropa. Agora sa las 7:12 na. Naka-broadcast kami mga kabayan sa amon nga YouTube channel ang XFM Radio Patrol Iloilo. Kasi may mga kwang kamuda, may mga balita kamudira ako, may mga informasyon kamudira nga ipanapot sa amon. Pwede man na mapadala sa amon sa amon nga Facebook comment section na kon sa Comseca. Kung gusto niya yung mga kabayan nga private message sa amon nga hotline number 0950-975-6970 mga kabayan mga katropa. Gina-welcome naman kamo subong gabi maulanon diri sa sudad sa Iloilo sa ato na programa ang Headshot. Headshot! Sa giyapon yung katropa ko si katropang Phoebe Borz, Tibor Morales, of Blanco Tani, katropang Alex Aspa. Tob-tob alas 9 ang tak na subong gabi. Kaga pagkaupdan mga kita makabanan ni katropang Bia Joy Subaldo. Mga balita makabanan sa palibot sang Pungsod Pilipinas. Nagika niya sa aton nga News Center makabanan mga katropa. Ang oras alas 7:13 na makabanan mga katropa. Alagabi katropang Alex na nahuntang aton sinang koneksyon sa pag-asa kay Baluan Takon ng ang aton sinang panahon din sa sudad kag probinsya sa Iloilo. Kay para nga makapiparar makabanan ang aton sa nga mga kauturan labdagin ay nagasakay sa motor o kung nagadrive sa motor para nga mapagwa ng daan nilang ilang yang mga kaputi kaya kabudlay mga daan nga magsagi ka papundo si gadalan kag mag-ukay sa inyo ngayon sa inyo sining ngayon baksa para lang magkuha sa inyo sining mga kaputi may na kahit kung may balaan tasubong gabi ang panahon makabanan Kagon hasta pa ini anong oras ang posibleng ma-experience naton nga pag-ulan. At least subong daan makasok-sok na mo sa inyo nga mga kaputi. Pero atong gidya makabinan nga siguruhon nga may ara kita mga katropa nga ginasok-sok nga helmet kay ang aton pamilya, ang inyo pamilya, nagahulat sa inyong nga balay. Aram kabinin sa aton sining line number 1, atong koneksyon sa Pag-asa, upod kay Engineer Le Cuenca. Engineer Cuenca, mayang gabi, live ka subong diri sa XFM. Radio Patrol, Iloilo, upod mo diri si katropang Femi Borz, Tibor Morales.
2: Yes sir, mayang gabi sir, gag sa aton man yung mga tagbalamati. Ang muna itong latest weather update sa subong adlaw, August 5, year 2026. So may duwa ka takabagyo nung nga ginamonitor, isang yara sa sulod, lagi isang yara sa guwa sa aton par. So unaw na ito na nga sa sulod sa aton par, amon ni siyang sibag yung may nung tuloy na ito na si Platan ng iyang sentro, yara sa kalayoon nga 145 kilometers sa west of Sinait, Ilocos Sur. May maximum sustained wind din yung sibag yung may nga 75 kilometers per hour malapit sa sentro, sa gasiness o pagmaglo sa galabot up to 90 kilometers per hour. Nagawalag ni siya north-northeast sa kadisigyon nga 10 kilometers per hour. Si Bagyong Maymay, so possibly ni siya mag-landfall sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, or La Union area sa subong nga gabi or buwan sa kaagahon. Kag once ka mag-landfall ni siya, possible ni siya nga maghina at up to low pressure area by tomorrow afternoon or evening. May isa man sa kabagyo, no? Amo na siyang sagwasang aton par, amo na si bagyong Dolphin. So si Typhoon Dolphin, uli na ito na siglatan 1,660 kilometers sa east-northeast of extreme northern zone outside par. May maximum sustained wind din siya nga 155 kilometers per hour malapit sa sentro, sa gasiness sa pagmadlo sa galabot up to 190 kilometers per hour. Nagawalagin ni siya west-northwest sa kadisigon nga 15 kilometers per hour. So both si Bagyong Maymay kag si Typhoon Dolphin wala ini sila sang direktang epekto sa ano man nga bahin diri sa aton sa may Western Visayas. Apang gina-enhance nila ining southwest monsoon or habagat nga nag-epekto subong sa Southern Luzon kag western section sang Visayas. Kani diri sa aton sa Western Visayas sa maka-experience kita no sang magulo-galumon nga kalangitan kag may mga lapta-lapta kita nga mga pagulan-ulan pag pangilat pa nag-oobdala sining southwest monsoon or habagat. Kasarangan tugtog sa mabasko gaton nga hangin, gikan na bagat na nakatungdan, magadalay ni sila sa kasarangan tugtog sa mabalod ng mga pagbalod sa aton kadagatan. Ang forecast temperature nato niya sa 26 to 30 degrees Celsius. Adlaw nato, nagtunod alas 6.12, magabot laki ni siya, alas 5.39, buwas sa aga. Nagaman nato latest for the update talin di sa Ilo Pag-asa, so Le Cuenca.
0: Engineer Cuenca, ini ang bagyo nga si Maymay, malandfall siya sa Ilocos, Norte. And then, pag-landfall niya, mahina siya din magwain sa Pilipinas.
2: Yes, sir. So, actually, possible na, sir, daw, hindi na siya makagwaan kay nakita natin nga. Once nga nag-landfall, hindi siya mangin low pressure area na lang siya. And later on, possible mga mangin or malusaw na lang niya siya samtang nagapalapit kay Typhoon Dolphin.
0: Okay. Ining nga Typhoon na si Dolphin, sa diin iya subong lokasyon niya si Engineer. Although nga, sagwa sa Pilipinas, ano din sa dapit ang sintro niya si Engineer sa bagyo nga si Dolphin? Kung ikba nato, nabi i-flat nato sa Pilipinas, sa diin siya dapit, Engineer?
2: Abali sa, ano sa sir, sa nasidlangan sa mata, sa east-northeast, ano, sa extreme northern zone, no? So kulang taon naton sa ibabaw ini siya sa aton nga par, no, sa boundary sa aton nga par. So mataas ini siya kag pakadto na ini siya sa may Taiwan o China. So malayo ini siya sa aton apang makusog ini siya nga bagyo since nasa typhoon ini siya. So hindi na siya makaepekto direkta sa diri sa aton but ang habagat amo ni siya nga lagi na enhance naman, no, upod si bagyong Maymay, that's why nga apektado kita diri sa may Western Visayas.
0: Mga kasano nato na ma-experience yan, Engineer, ang habagat, Engineer?
2: Well, sa karon sir, sa ang mga pagulan-ulan nato, no, especially kay na nung mga occasional rains naton, mga moderate heavy rains naton nga mga nagalabay, dala na ini sila sang habagat or enhancement sang habagat sa nga tugas ining si bagyong Maymay kag ni Typhoon Dolphin. But possible nga magkusok pa ning habagat naton sir, no, sa masunod nga mga inadlaw, particularly by Friday to weekend, no, since nga nagapalapit pa lang ining si Typhoon Dolphin, no. So even though nga hindi man siya mag landfall sa naman yung bahay sa aton ng kungsod, but sa later on sa mga sabtang nagapalapit inisyara pa kadto sa Taiwan kag sa China, possible na pala kusugon niya pag hindi niya kabagan.
0: Okay, madamang salamat, engineer.
2: Yes, sir. Thank you kag mayong gabi.
0: Mayong gabi na. Batihan magkabana na itong koneksyon sa Pag-asa upon kay Engineer Lonnie Cuenca. SFM Weather Update. Naman yung magkabana ng senaryo ang ilang tao magkabana sa aton nga weather forecaster kay Engineer Lonnie Cuenca. Malanfall ang ining bagyo nga si Maymay dito iya sa Ilocos Norte. Posible ba si karon sa gabi or was saga? Pagkatapos na, paglandfall niya, mahina is siya kag madevelop na lang sa isa ka low pressure area. Kag ito mismo magkabana sa area nga na sa may Ilocos area, ini siya ang matunaw. Samtang, ini magkabanan ang bagyo nga sagwa sa Pilipinas nga amo ni magkabanan ang bagyo nga si Dolphin, ang iya sini nga international name, ara sagwa sa Pilipinas, pero dito man ni magkabanan nga sentro sa may eastern northern Luzon nga area. Nga mga area, abin sa mga Ilocos, dira na sa dadapit. Although, nga, wise as kay Picto, gin magkabanan sa aton diri iya sa Panay, kag dito Maria sa Luzon area, but ang iya sini nga dalamang katropa pagpabaskogon niya ang hangin habagat. So pagpabaskog sini makabanan sang hangin habagat, ato na ni expectaron nga mabaskog ang ulan. Basi bala ko pero pareho man isang nagligad ka bagyo, no? Nag-agid rin sa aton kag ang forecast sa Pag-asa nga ang ulan nga ato na batyagan umpisa subong gabi amo ning dala niya. Habagat ini ang aton nga experiencean diri subong sa Iloilo sa Panay, no? Ilabrigid sa may western part sang Panay, ilabrigid dira makabanan sa may northern Iloilo. Kag ang dira makabanan sa may area sang Capiz kag Aklan. Posible nga maka-experience kamo dira sang mamunog ulan umpisa subong gabi. Kag diri man sa aton sa sudad kag probinsya sa Iloilo, subo nga gabi, tub-tub ini makabanan sa Biyernes, kag may posibilidad maglampot pa ini sa Sabado. Although, nga wala man sa kangin, pero ang aton sini nga bantayan ang makabanan ang pagbaskog sang ulan nga dala iya sang hangin na bagat. Anong aton sini nga ginakakulbaan kag ginakahangawan? Kung magtaas ang tubig, makabanan mga katropa, tila ba naman masit-in naman dira ang mga balatian? Ilabadigid ini ang leptospirosis kag ang dengue hemorrhagic fever. Tinitos makulod, may isa to ka wano ka tuwig na bata ka napatay bangod sa dengue. Kaya tayo manangambal na ito nga hindi kiniiya dapat pag pabayan. Pag ibaliwala ining dengue, kaya man dumdumo okay lang. Ganit ganit ganit nagagwa na ang dugo sa lunggan kag sa ilong sang mga biktima sinindingge makabanan kati isa ini ka viral kag bacterial infection mo samtang nga wala pa kita makabanan sang ginabatyag wala pa kita sinabatyag nga simptoma sa dingge kag leptospirosis kay man leptospirosis makwa ini iya kun nagaubog kita ilabdagid kun may ara nga pilas sa aton nga tiil makabanan mga katropa. Para marikaw kita sa mga balatian nga dala sang virus o bakterya, mag-inom kita sa premium D3, kaya man ang premium D3, ginpabaskog, gipepektibo sa subong nga panahon. Nga uso ang ubos, sipon, hilanat ka trangkaso. Hindi natin papabayaan ang maigo kita sa mga balatian. Proteksyonan pinagi sa pag-inom sa pinakabago kagipiktibo nga premium D3. Kaya man ang premium D3 makabinan mga tropa, mayara siya nga vitamin D3, virgin coconut oil, kag moringa oil extract makabinan mga katropa. Kaga may ara ini siya nga moringa oil extract nga may kapasidad makabinan sa pagguba kapagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas. Ang premium D3 mayara siya nga vitamina, minerals, proteina, kag may aras siya ng 110 klaseng antioxidant kag nag-delay sa skin aging. Kaya mag-premium D3 na superior and powerful ultimate trio ang premium D3 makabinan mga katropa. Babakan ini sa mga butika malapit sa inyong lugar na, no? Pareho sa Mercury Drugstore, Swatson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drugstore, kag babakan man yung kabinan sa pagi sa online, sa Shopee, kag TikTok Shopee. May gamitin dira kay Manang May, no? Sa Changi, kag aton dira ng mga Shopee Boys, sa Shopee Hub. Mayong gabi ka pamati ka mo sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Headshot. Mayroon gabi kay Katropa Vibes Kadayunan. Siya, good evening, Katropa Phoebe. Shout out lang kami dire sa May Bukuan, Basta XFM, Radio Patrol, Iloilo, kampiyon kayo. Amo ganaya, basta buko ang pagambalan, buko pangitaon si Vibes Kadayunan. Aras lang dira makabinan sa C1 Road, no? Kita naman da kami may aras lang ang billboard da nga may sa Bukuhan. Wala di pati patay amon radio. Salamat yun, no? Kay Jerry Boy Adorno Climino, dira sa Haniway. Kamusta lang ka, Timpo Subong, Jerry Boy sa Haniway? Sini niya, may report sa Jerry Boy, sini niya, Jerry Boy Adorno Climino, I'm watching kag sa tanan-tanan nag-uran diya mga katropa boss, report from Haniway, Basta Radio, exciting. Gani, Basta Radio, muna to. yeah, Basta Radio, exciting. Haling kay Jerry Boy Adorno Climino, kag-welcome back sa Iloilo kay Joret Chaniro, kay misis niya, no? From, kwan, kilala mo, Alex, si Joret Chaniro, atong guardia sa Unatos Piak, boss, pating wala, limpiyong kaldiro, kung si Tom Joret sa Unati, ginpaboran makabalan sa kapalaran, ati abroad sa Canada si Toto Joris Chaniro, upon makabanan ang yasining nga tiayon, te ang ilang batang ay sa isa ka Canadian national ka dito na tawo ini sa Canada ang yasining nga bata. So, welcome back diri sa Iloilo. Kabay pa nga mag-litanay naman kita, no? Sa pila ka mga inadlaw. Pag balik lahat ng makabanan, aton istoryahan ang pila ka mga balita. Diri gyapon makabanan sa aton nga pangalagad sa headshot. Ilabinigin makabanan ini ang mga natabo kay na sa ika-tracing adlaw sang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte, diwa ka mga auditor sang Commission on Audit ang gin salang kay na sa pramong kutanon. May kaangtanan gyapon ni makabalan sa Article Number 1 ini ang misused, gilaligar makabalan nga misuse of confidential and intelligence fund sa opisina makabalan ni Vice President Sara Duterte kag sa DepEd bilang DepEd secretary. Kaya man ginahambal mga tropa sang mga count sa mga auditors nga siya ti may mga recipient, isa sa mga recipient ang magkabenan si Medegis Piatos apang wala sa attachment kung ano ang output, ano ang ginobra ni Medegis Piatos kay wala mangaliyas ang guidelines nga nabutang sa memorandum secretary sa COA nga kung bawal bala ang paggamit sa mga codename. Kati ang munang kalabanan mo. Ang munang kalabanan magkabanan kung intelligence fund na paggamiton ay iban siya ng mga katropa ginagamitan sa codename. O galing, kati may ara yung magkabanan nga may ginasunod gali sini nga pulisa. Nga dapat may attachment siya kung ano ang ginobra siring isa sa mga aliases o kung ang ginhire nga tawo nga gingamitan sang intelligence fund. Ti ini missing, wala. Kagaang duwa ka milyon kada adlaw nga arkila sa si Faust. Ti ambal makamanan sang auditor na ti wala man sininya sang threshold kung pila ang gastuhon sa pag-arkila sang safe house. 2 million per day ang kwangkono ang arkila sa Office of the Vice President. Ano kung ano ini classship house niya nung nabutang dira nga 2 million gida kay bisan si private prosecutor Lorna Kapunan pahayag ganda doon kamahal gidaw 2 million mo 2 million per day. Gilaligar makabaling nga 2 million per day base sa mga sa acknowledgement receipt nga ginpresentar sa Office of the Vice President kagiban pagid makabaling nga mga natawo kay na sa impeachment hearing batok kay Vice President Sara Duterte makabaling mga tropa kag sa mga balita nasunan makabaling naging pala mga tanon subong kung bala si Senador Bato de la Rosa arrested ginman siya ba o kon mga gin gamit lang ini nga content sa Facebook. kay halin pa kagabi, amin nagabi aton sining gidline sa inyo. Nga may nagbuwa ka balita nga kuno ini si Senator Baton de Rosa ang nadakpan kuno. Ah, nadakop kuno magkabanan, kuno ah, kay wala confirmation mo. Tub-tub subong adlaw, wala sa confirmation ang NBI, wala confirmation ang Department of Justice, wala confirmation ang DILJ, may kaangtanan magkabanan sang naguluwa ka balita sa social media na nadakpan kuno si Senador Bato de Rosa apang sa pinakaulihing tracking sang NBI kag Department of Justice nasiplatan kuno makabanan si Senador Bato de Rosa where ina makabanan ato ni Baloon na sa aton pangalaga diri makabanan makatropa sa aton nga programa Headshot. Samtang sa balita lokal nga aton talakayon subong nga gabi may kaangtanan sa isang pag-appear ka ina sang taga More Power Corporate More Power an Electric Corporation sa sesyon sang sangguniang panglunsod. Mga malkita makabaling panglunsod, ina sila ya sa city. May kaangtanan sa privilege speech ni City Councilor Romel Duron nga ti party ini sa demanding real EPIRA amendments on system loss and bill deposits. Buta ba lang sila magkabalang nga na ginapanawagan abis ang ni Councilor Romel Duron nga i-amend ini ang EPIRA law agad nga butangan abis ang CAP ang systems loss ini matapos naging announce ni President Ferdinand Marcos Jr. si Asuna nga ipa-amend niya ang EPIRA law nga amo ini makabanan ang ginalinan sang pagsukot sang systems loss charge sang mga distribution utility. Te kaina nag-appear dito sa sesyon ang taga More Power and Electric Corporation. Kagi pa mangkot sila, ano abi ang mangin matabo kon kakason ang systems loss charge kag pilagid bala ang ginasukot makabanan o kuan ang makonekta nga systems loss charge sang More Power diri sa siyudad sa Iloilo. Di nakadako kuno makabanan ti makom milyon ang bulan, mga 23 milyon ang ila koneksyon kada bulan sa systems loss charge makabanan. Buta balon sini nga damo ang naga kayman duwa ini mo ang systems loss charge, duwa ini ang ginakwaan niya. Ang technical losses, buta man sini, may mga poste ka sila dira nga na tumba, may kuryente na sunog, may aras sila nga nagsunog ang mga equipment nila, i-charge sila makabanan sa systems loss. Kag ining pilferage, ining pagpangawat sa kuryente, bilang makabanan, dua ina kabagay ang ginahalinan sang pagsukot sa systems loss. Te, kisa daw pariyo man ining technical losses, makabanan, pariyo man sa intelligence fund mo. Ah, may nakamuno niya. Daw pariyo man sa intelligence intelligence fund siniyang sukot nila sa systems loss charge. Ilamanagin sa technical charges. Kasi pwede man nila siya butangan niya nga nasunog ang ila transformer, nabugto ila kuryente, kaya nagtusikanay si duwa kapispis, naggalupok ila siya nga fuse, discharge na sa systems loss charge. Tiban, yate, wala man ang katabo, pero nabutang na sa listahan. Ba, atong karo makabanan at isa-isa hon, kung ano makabanan ang naging posisyon sa isang taga More Power and Electric Corporation makabanan mga katropa. Ang oras din sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo, alas 7.33. Sa tunay buloon, ang pinakaulihing mga balita makabanan sa palibot sa pungsod Pilipinas. Magi sa News Center, upon kay katropang Bia Joy Sobaldo. mga balita, mga kabanan nga natipon sa atin yung center. Ilabay na ini ang parte sa ikatrising adlaw, mga kabanan, sang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte, mga kabanan, mga katropa. Kati sa Gyapon, nag-focus ang investigasyon sang aton iyang nga mga senator judges. May kaangtanan sinay sa Article number 1, amo ini makaban ang ginaligar ng misuse of intelligence and confidential fund sa Office of the Vice President.
3: VP Sara, absuelto o convictado. The impeachment coverage.
0: Balot tama kabilan ang mga balita sa News Center upon kay Katropang Bia Joy Sobaldo. Katropang Bia, mayang gabi.
4: Katropang Boards ginpatigayan sa mga senator judges ang ila interpellation sa witness sa prosecution nga si former Commission on Audit State Auditor Roderick Wamil sa ikatresing adlaw sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Ginpamangkot ni Senator Judge Bam Aquino si Wamil kun bala ang paggamit sang code names o kun aliases sa confidential funds ang ginadumilian. Sabat sang witness nga sunod sa provision sang joint circular nga ini ang neither allowed nor prohibited bangod sa silence ini sa among butang. Pagigbahin ni Wamil nga halin sang yera siya sa Commission on Audit, wala sang prohibition angot sa paggamit sang alias. Duga nga pamangkot ni Aquino kung bala magluwas sa dealing ni Wamil sa Office of the Vice President sa tiyon nga malapit na nga magwa ang Audit Observation Memorandum sa COA kung may iban pagid bala nga previous dealings sa mga opisina upod kay Attorney Michael Poa sang defense. Sabat naman sining wala na kag wala sang may nag-istorya sa ila sa pagpamangkot kung paano iliquidate ang confidential funds. Kunay baluan katropang boards nga sa AOM, may chance pa nga insyaktuhon ang mga dokumento nga ginpasa sa COA apang in case mag-issue na sang notice of disallowance gina-require na ang opisina sa pag-restitute sang balor nga involved. Samtang antes ang pagsugod sang interpellation sa mga senator judges, ginklaro ni Senator Judge Rafi Tulfo kung bala ang pagkadto ni Attorney Michael Poa sang defense sa COA sa pag-istorya angot sa audit query ang conflict of interest. Sabat naman ni Escudero kay Tulfo among ang respondent sa impeachment amo si Vice President Sara Duterte kag si Poa bisan pa nga ini ang nagaserbe ng Department of Education ang Vice Presidente pa ang sekretarya sang ahensya ang hindi respondent sa kaso kundi isa sa mga abogado. Pagpati man ni Escudero katropang boards nga wala sang conflict of interest diri bangod hindi si Poa ang on trial. Samtang yun pabutsyag naman ni Anay Commissioner ako ni COA State Auditor Wamil nga masobra na sa 30 ka mga ahensya nga may confidential funds ang iya na audit sa iya pagtrabaho sa COA sang kapin pulo katuig inibilang sabat sa palamangkutan ni Senator Judge Kiko Pangilinan. Ginpayag ni Wamil katropang boards nga gina-requirement sa iban nga mga ahensya ang liquidations ng official receipts kag sales invoice bangod ang requirements ng circular ang ila gina patuman sa tanan nga ahensya nga ila gina audit. Sunod kay Wamil nga sabayin sang Vice Presidente halin sang December 21 to 31, 2022, wala sang nalakip ng sales invoice kon official nga resibo ang liquidation report nga ginpasa sa ila sa bylaw acknowledgement receipts lang ang ginpasa sa ila bisan pa o kung bisan isa sa mga ginagastos ang wala sang official nga resibo kag sales invoice pahayag pa ni Wamil. Dugang naman sang testigo nga sa iya experience sa iya malapit malapit katuig nga experience o kon malapit pulo katuig nga experience ini ang labing unang nga tion nga lunsay acknowledgement receipts lang ang ginpasa sa ila kag wala sang sales invoice sa diinyara ini sa 849 bangod nga wala sang may napasa sa ilang opisyal nga resibo hindi nila mahambal kun bala ang ginbakal sang ahensya amo ang nakabutang sa acknowledgement receipt. Samtang sa gihapon gina-check sang COA ang confidential funds o kon intelligence funds sa mga ahensya sunod kay former COA State Auditor Wamil bangod ini ang public fund. Samtang ang mga resibo naman sang ila gina pangayo agod nga ila may baluan kun bala matuod nga may ginbakal ang hensya kag indi lamang ang makita sa official nga resibo kon sales invoice kag indi lang sa mga of, acknowledgement receipts. Ini ang sabat ni Wamil sa palamangutanon ni Center Judge Risa Hontiveros. Pakigbay ni Wamil katropang boards nga importante ang pagpasa sang OR kag sales invoice. Sa kaso sang OVP kag sang DepEd, sang si Vice President Sara Duterte pa ang sekretarya, fourth quarter lamang sang 2022 ang mga ini nakapasa sang documentary evidence of payments kag sa mga period of payments wala ang among opisina kag ahensya sa maging pasang nga OR kon sales invoice kag AR lamang. Dugang pa nga pamangkot ni Hontiveros nga base sa joint circular nga kinahanglan sang evidence of success for rewards payouts kag kon ini ang nahatag bala sang OVP sa COA sabat ni Wamil nga wala ini nahatag sa ila amuman sang DepEd. Ginklaro man ni Wamil nga bangod siya ang initial nga nag-evaluate sang first kag second quarter sang DepEd. Base sa iya mga na-evaluate nga dokumento wala man sa ang ahensya sang may ginpasang nga documentary evidence of success ang surveillance activities o kon information gathering activities. Samtang palamangkutan na naman ni Senator Judge Robin Padilla sa witness kung bala ang confidential agent ang kinahanglan nga magpakilala. Apang sabat naman ni Wamil Katropang Boards nga ang iya pamangkot ang paghambal sa iya opinion ang hindi siya authorized sa pag-express ni. Magluwas ni Katropang Boards ginpamangkot man sa Senator Judge kung sa diin-inigin na bata nag-eskwela kung inibala ang nakakadto na sa bar Mindanao kag Bicol. Ginusisa ni Padilla Katropang Boards kung personal sininga na nakita ang kinanglanon sa bulong sa mga nasamit nga lugar kag kung nalantad na ini sa pagpamahog sa NPA kag ISIS. Nagsabat diri ang witness nga ang iya ihibalo angot diri ang iya lang natan-aw sa mga balita kag wala siya sang threshold diri. Samtang gun question man ni Senator Amy Marcos ang ginpasa sang kun bala ang mga AR nga ginpasa sang Office of the Vice President sa COA ang himo-himo lang o kun peke base sa ilang finding. Sabat ni Wamil sa Senadora Katropang Boards nga wala sang kaangay nga finding sa ilang ginpatigayong audit. Kun ay baluan nga ini ang may kangtanan sa confidential funds sang OVP. Dugang pa palamang putana ni Marcos among akon ang paggamit sa mga pangalan nga ginakabig nga tumalagsahon sa mga dokumento ang nangin basihan sang findings sa COA. Pahayag ni Wamil nga hindi ini nangin parte sang audit findings bangod wala sang particular nga provision sa joint circular number 2015-01 nga na-mentionar angot diri. Nagpabutsyag naman ang senadora nga may nagakatabo nga nagagamit gid man sang lain nga mga pangalan o kun alias sa mga transaksyon nga confidential kag intelligence fund. Samtang ginrekomendar man ni Senator Judge Ping Lacson sa witness ang prosecution nga si former COA State Auditor Rod Rick Wamil nga kon mahimo i-amend ang joint circular number 2015-01. Ginhingi ni Lacson si Wamil sa pagrekomendar si Nibangod para sa iya kaangay nga may kulang diri. Pakigbay ni Lacson nga mahimo ang kulang ang audit process kung nagkabase lamang sa ginpasang nga dokumento kag wala gintunan ang actual nga identity sa likod sa mga aliases nga gingamit sa mga acknowledgement receipts sa mga Office of the Vice President. Palamangkutanan sa Senador Katropang Boards kung bala paper audit lang ang ginhimo sa ahensya. Ginexplikar man ni Wamil nga compliance lamang sa mandato sa COA Intelligence and Confidential Fund Audit Office kag nakasad lamang sa provision sang JMC ang ilagin himo. Samtang sa interpellation ginpamangkot man ni Senator Tito Soto kung pila sa 845 kag mga AR nga gin-check sang COA ang mayara sang findings nga ginakulang sa supporting documents. Sunod kay Wamil ginabanta sa 75 million pesos ang may kaangay nga observations. Samtang kapin 50 million pesos naman ang wala sang findings gikan sa kabugusan nga 125 million pesos nga gincheck sang ahensya. Samtang sa dugang pag-iit nga balita national wala nag-agree ang defense team sa stipulation sang pila ka mga dokumento nga ginpresent sang prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Lakip na diri ang mga acknowledgement receipts angot sa confidential funds sang OVP. Lakip man sa mga documents nga wala gin-include sa stipulation ang 1,000 acknowledgement receipts kag iban pa nga records sang 2023. Ginpaatag naman sang Senate Impeachment Court katropang boards nga ang stipulation ang nakabase sa paghigsugot sang magtimpang nga partido. Samtang gin-direct examination man kaina sang prosecution ang ika-apat nga witness no sa Article 1 sang Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte kag ini si Cailin May Del Campo, Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Audit Office Supervising Auditor matapos ang pag-testify ni former COA State Auditor Roderick Wamil. Apang kadungan sang direct examination ang ina malawig ang pagpangita sang witness sang dokumento nga ginapamangkot ni Attorney Lorna Capunan rason nga ginpahayag ni Presiding Officer Chief Escudero nga hatagan na lang inisang tion agod mangintayuyon ang pagtestify ni Del Campo sa Lunes Agosto 10. Nagmanifest man si Defense Counsel Christine Ferrer nga ang mga list of accounts nga ginpreparar ni former COA State Auditor Roderick Romil nga may caption nga OVP December 21 to 31 2022 ang wala sang pirma kag pitsa. Ikaduwag gin flip lang ni Del Campo ang mga pages samtang wala sinigin kumperar ang mga acknowledgement receipts sa mga listahan agud ma-check kun bala pareho ang mga AR sa listahan ni Wamil. Ikatatlo ang mga folder nga may sulod sang ARs ang wala na markahan bilang exhibit sang prosecution. Naghimo man sang counter-manifestation si Attorney Capunan bangod sa nanginpayag sang depensa sa diin sunod sa prosecution. Mayara lang sang mga tabulations halin subong adlaw Agosto 5 tubtub sa 11 kag mayara man sa mga acknowledgement receipts. Sunod kay Capunan nga hindi ini usual kundi importante ini sa diin 4,492 ka mga documents kag anom ka summary ang pagatalakayon sa masunod nga inadlaw. Panindugan naman sang depensa nga sa idalom sang kasugtanan kinahanglan nga ma-identify sang witness ang dokumento sa open court rason sang ila objection sa manifestation ni Capunan. Dugang pa ni Ferrer nga ang problema sa prosecution amo ang pagpa-identify nila sa sang dokumento sa witness sa gwa sang korte sa diin ini ang hindi ini makabig nga parte na sang trial. Samtang nag-object naman si Defense Counsel Christine Ferrer sa proposal ni Presiding Officer Chief Escudero nga mag-set sang schedule para sa stipulation sa mga acknowledgement receipts sa diin hindi na ini kinahanglan pang i-confirm sang testigo. Sunod kay Ferrer nga hindi sila mag-stipulate sa case ni Wamil kag Cailin May Del Campo bangod matapos tapos nga ginsumeter ang AR sa Commission on Audit, wala na sang kontrol ang Office of the Vice President kag Department of Education sa amo nga dokumento. Dugang pa sini nga wala sila nakaibalo kung ano nga mga resibo ang ginhatag sang COA kag kun pila ka of acknowledgement receipts ang ginhatag sang COA sa prosecution. Hindi man ini makabig nga common exhibits bangod wala ini ginmarkahan sang depensa bilang kaugalingon nila nga ebidensya pahayag pa ni Ferrer. Ginapakigbato man sang defense nga ang mga ARs nga ginpresent sang prosecution ang wala nakakumparar sa ila kopya sa diin ini nila matumod kun bala ini ang magkaangay. Samtang ginbasura sang Supreme Court ang consolidated petitions batok sa impeachment proceeding ni Vice President Sara Duterte kadungan sang ika-13 adlaw sang impeachment trial sini. Sunod sa korte nangin moot ang mga issues nga ginraise sa petition o kun wala na nagakinanglan pa sang resolution bangod ang ginaprobahan na sang kamara kag na-transmit na ang Articles of Impeachment sa Senado. Sa madumduman katropang boards, March 2026 ang naghingyo si Duterte sa Supreme Court nga mag-issue sang temporary restraining order batok sa House kag sa House Justice Panel agod punggan ang ila padayon sa pagpadayon sa hearing. Mayo sang gin-transmit sa Senate ang Articles of Impeachment batok kay Duterte. Apatanaan ka mga petitions ang gin-file sa Korte Suprema may kaangtanan sa impeachment proceedings. Ang nauna nga duha kagin nga ang nauna nga duha ang gin consolidate sa mataas nga to nga korte samtang ang nabilin ang gin file matapos ang consolidation. So far katapong board sa morning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo ko sa katropang Bea Joy Subaldo XFM News.
0: Madamong salamat kay katropang Bea Joy Subaldo mga tropa. Balikan tayo na karoon, umisan sa liter. Porsyon lang sa aton sining pagpangalagad. Kaya man nga pang araw-araw iya si Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan. Siya araw-araw pa sila nga ang si Paus da 2 kamilyon ang bayad kadadlaw. Anong klase si Paus naman? Tiban sa aton mga kabinan, kahayblad. Kung ba nga di kayo makita na sang 2 million nga rintas ang safe house kanadlaw man, may aragi man ha. Hindi, inayabasi mga kabinan sa mga dokumento, gagin submit iya sang Office of the Vice President sa Commission on Audit. Gamo ini ang unod sa mga karton mga kabinan, pila lang ka mga unod sa karton, sang mga 800 plus ka mga acknowledgement receipt mga kabanan nga gipresentar o kung igapresentar sang prosecution mga kabanan sa padayon sini nga impeachment hearing nga batok ya kay Vice President Sara Duterte. Ang oras mga kabanan diri sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7:48. Pagbalik natin mga kabanan, mag-una kita sa pila ka mga balita. Diri gyapon sa ato nga pagpanagad sa XFM Radio Patrol Ilo. Mamati kita na sa mga tips kung paano kita makalikaw sa mga baratian pagi sa The Secret of Health upon kay Dr. Remy Litoy. Ang oras sa alas 7:48 na mga kabanan.
5: XFM. XFM.
6: Yes to health.
7: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
8: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litoy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
9: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
10: Ang hinita po, titor po ako. Inalos po yung pananakit ng aking katawan. Aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa at uminom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Saanis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
11: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
8: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay. Pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
9: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
12: Ako si Jeff, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
9: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
8: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Visionix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
9: The secret of health.
8: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
9: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Spyro. Isa akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabe sa lalamunan.
9: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
8: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
9: The secret of health.
8: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
9: The secret of health.
8: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
9: The secret of health.
8: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyong pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
7: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
13: Yes to Health!
5: XFM.
14: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurine, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel.
15: 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away up to 100,000 winners. It's easy. You get the chances of winning when you share your play on Facebook. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on the Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: See casinoplus.com.ph for more details. Promo runs from July 14 to December 31, 2026. EGLD MKTG-2026-1917. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Salzon Plus Herbal Oil.
5: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Sister Pain.
8: Ako Galisilisa. And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika.
10: Makalage na ko!
11: XFM. Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

ahora sa XFM Radio Patrol, Iloilo Headshot, en punto a las 8, makabilan mga katropa. Mga gabi kay Edna Puray, kay Ma'am Hermiti dira sa Hong Kong. Kamusta dira Ma'am Hermiti? Salamat kin sa pamati dili sa XFM Radio Patrol, Iloilo. Kay Edna Puray dira sa Ribalo, kamusta ang klima na subong, panahon na subong sa Ribalo, Edna Puray? Kay Rodrigo Montano, kagawad, mayong gabi ha, dira sa Ribalo, dira sa may kalaparan na Ribalo, kapati subong. Si kagawad Rodrigo Montano, dumduman nyo lang ang pangalan, Montano Rodrigo. Rodrigo Montano sa Nobyembre 2. Arib na kagawad. Ang oras na mga kabiyanan sa XFM, di man nasa mong nila, man, wala ka pa man ka-file sa COC. Ah. Pwede pa kita kambal nga Rodrigo Montano para sa Nobyembre. Arib na kagawad. Ang oras na mga kabiyanan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 8:01 na makabalan mga katropa, padaan ko magpati diri sa headshot. Nadumduman natin makabalan sa ligat ng mga binula na kung ligat nga Hulyo. Ginsuspend ang klase sa Pototan Pilot Elementary School. Hindi matapos nga may isa ka estudyante sa nambitan nga bututuhaan na nakabaton iya sa mensahe pagi sa messenger nga sila niya tub-tub din ang kamo sila niya 12 hasta 5 o'clock sa hapon. Tapos pedalan sang ikaduwang message, picture. Ang picture makabanan sang AK-47 nga pusil. Di ang pagkagop sa ito makabanan sang school authorities. Amo nga may himuon nga pagpandiro. Kati pusil ang ginpadala mo. Tapos ginambalan nga stand lang kamusling niya 5 o'clock. Astan lang kamusling niya 5 o'clock. Umpisa siling niya 12:30. Atensyon siya niya, grade 1 to 6. Astan lang kamusling niya, umpisa 12:30. Kag 5.

Leonora Salapantan, Nationalized College San Miguel, gipadalaan makabanan sang isa ka mensahe pagi sa messenger ang maestro sang Salapantan National High School, Leonora Salapantan National High School sa San Miguel, kadagambal sila niya, may gin bilin kung na sila niya bumba sa eskwilahan. Teko mo nga maestro ang naging padalaan, gin kabig sang San Miguel Police Station, nga ti intended ang mensahe para sa eskwilahan nga may gin bilin nga bumba sa gin-check makabanan sang EOD. Wala sa Manday Cover nga bomba. Sa Leonora Salapantan National High School San Miguel, wala ma-identify ang suspect. Ang sa Pulutan, wala ma-identify. Ang sa San Miguel, wala ma-identify. Kaya na makabanan, mga last 9, gin-suspend sang opisyal sang Dumangas National High School ang klase ini matapos nga may naglaptang nga mga post sa Facebook kag na establishar makabadan nga maestro ang nagpanapta, maestro naghimo ay ano man paano establishar abing ang maestro ng himo sa inyong kabanan kay ang pagpamahog naghambal. Sabi niya, kung walang patay na mangyayari, ako mismo ang papatay. Sino ang ginapatuhuyan sa inyong kabanan? Anybody? Sa sunod sa Dumangas sa Sunday High School? Kasi sabi niya, kung walang patay na mangyayari, ako mismo sa inyong papatay. Tigin assist mga kabanan sang Dumangas Police Station. Kag na-establishar nga maestro gali ang naghimo sini. Ano nag-intra naman kamo sang Dumangdama nga? Para mauntat ang klase? Pag-prangka kamo ko nakapoy kamo, kag-applyan nyo sang leave. Di ba na? Hindi ka sagig, magsagig kamo iya ka post sa Facebook ninyo nga nga ika resulta makabayan sa pagpauntat sa klase. Imagine, pila ka oras tunga sa adlaw or bilog na adlaw nga apektado ang pag-eskwela sa kabataan. Bangod makabayan kaging pauntat ang klase. Paano na-establishar nga ang maestro mismo amo ang nagpanapta o nag-post sining Facebook account nga gin-consider makabayan sa Dumangas Police Station personnel nga ina ang pamahog para ya dira sa sulod sa eskwelahan kag nagakahulugan ba lang nga anybody? Kati ang baliang kung walang mapatay, ako ang papatay. Kung walang patay na mangyayari, ako mismo ang papatay. Tinaw napatuhoy ba na bisan sinulang? Kapamangkot makabanan, ano iya ang gat-gat sining maestro nga magsagi sa iya ka post sa kamusini? May iya lang bala ini ang ginimo para lang nga masuspend ang klase para nga makapahuway sila? Di ko nagkapuhay ka mo, di apply ka mo leave eh. Kay authorized man ka mo nga mag-apply sang leave para makapahuway ka mo. Hindi nga magsagi ka mo iya ka pa post sining sa social media nga ikahadlok sang mga kabataan, ikahadlok sa mga ginikanan. At ni Balon Makabanan ang follow-up series sa Kagatropang Romel Paclibar. Paano na-establishar nga ang maestro ang ginalinan sini sang nambitan nga mga mensahe? Nga nagapamahog na siya kung walang papatay, ako sini niyang, ako mismo ang papatay. Di, napariho ini Makabanan sang pabara. Napariho ini isang mensahe ito sang nabaton man niya sa estudyantes patutan niya atensyon siya grade 1, grade 2, grade 6 umpisa siya niya alas 12:30 tugto ba na 5 tapos padalaan niya sang picture sang AK-47 kaya ano pariho ini mga kabinan nga anybody?

0: ha? Ang napatuoyan sini, kag paano siya nga na-establisar nga maestro ka ng gahimo sini? Ano ba na ini ang ginimo niya? Pamaagi lang ini, agod mauntat ang klase para makapahubay siya? Labanan ba nato na kung kapoy ka, sir, pwede man ang applyan mo sang leave eh. Kaya pwede ka man niya maka-apply? Authorized ka man ang mag-apply as ang leave para makapahubay ikaw? Ibalong tama kabanan ang detalye sini, pagi karupang Romel Paclibar nga nagpadulong dito ang kabanan ng special assignment sa Banwasang Dumangas. Katrupang Romel, may gabi.
1: May gabi, katrupang boards, napuhag kay na ang Dumangas National High School matapos nga nabato ni ang ako naglapta ang post sang isa ka maestro dala sa Dumangas National High School. May kang tanan sa sininga situation, katrupang boards. So, kinsuspend ang klase kay ina kag nag-modular ang klase based sa mando man sang ila sininga principal dala sa Dumangas National High School. Wala sing security threat base sa pangusisa sang Dumangas Municipal Police Station sa pagkumpirmar ni Police Major Kent Albert Lipsia, ang HP sang Dumangas Municipal Police Station, katrupang boards. Ini ang sunod sa iyang nagahimo sang tikang ang School Division of Iloilo sa maestro nga ginpahayag nagpost sang pamahog kaangay sang manunudlo kag sa eskwelahan, katrupang boards. Giniklaro naman ni Lipsia nga nag-request sang police assistance ang Dumangas National High School, rason nga nag-deploy sila sang personnel sa palibot sang eskwelahan, katrupang boards. Nagpasalig naman si Police Major Lipsia nga bastante ang pwersa sa Dumangas Municipal Police Station sa pabilin sang kalinong kag seguridad sang eskwelahan. So kadtuan naton kay ina ang maestro nga nakapangalan sa nagpost o kun sa Facebook account, katrupang boards, nga nagpost sa tong mga dupamahog bala sa eskwelahan. Pero nagistorya sa aton ang maestro, pero nag-hambal siya sa aton nga hindi anay pwede mapagwa kung ano ang iyasin nga statement. Kay may ara sila nga meeting alas 10 kay na sang aga dira sa School Division of Iloilo, katrupang boards.
0: So, katrupang Romel, no? Excuse me. Konfirmado, good man, ginako dyan nga siya ang nag-post sini nga pamahog.
1: Based sa aton nga reliable source, katrupang boards, nga ginako sang maestro nga siya, good man, ang nag-post sang posting ato pagpamahog gabi. Bangod nga do akig siya kuno sa eskwelahan. It's because nga do may mga ara siya nga disgusto nga ginahimo abi ang eskwelahan. Ang based sa information nga nakuha naton sa aton nga masaligan nga source nga katrupang boards, nga do may illegal sa eskwelahan nga do hindi niya gusto. So ina gusto naton tani mahibaluan kung pwede naton ma-interview kay ina ang maestro, pero nagpamalibad siya sa paghatag sang recorded interview o kung live interview sa aton kay nakatupang boards.
0: Boto ba yung katupang Nobel nga nalabot niyo siya?
1: Nalabot naman siya sa Iabalay.
0: Ano ang taga-Dumangas?
1: Taga-Dumangas.
0: Okay. Ang mga pila edad niya?
1: Lubanta mga mo? Late 50 siguro.
0: Mabata pa, no? Tapos, anong year ang nauyatan niya? Anong subject?
1: Do grade 9 ka
0: grade 9?
1: 9 ka grade 10.
0: So nang ambal mo nga may kwansya ko, no? may kalain sa buot na sa mga opisyal sa eskwelahan.
1: Based sa information naton sa ato masaligan ng information, katrupang boards, nga aton nga source, nga daw may ara siya kalain sang buot or may ara siya nga disgusto. Disgusto ang term nga ginamit is disgusto sa mga illegal nga ginahimo sa eskwelahan.
0: Okay, kung basihan naton katrupang Romel ang yasining ginpang post niya. Dito lang pagbasahon ang iya nga profile name. Sige, akong walang patay na mangyayari, ako mismo ang papatay. Tapos niya, wala na akong magagawa pa. Nasabi ko na, di ko na pwedeng bawiin. Ang hari ay hari. Tapos may nagpumangkot niya, ano po ang nangyari? Tapos sali niya, lahat kayo damay sa galit ko. Pag question mark, tatlok bilog. Buto ba lang daw kwan daw aking sabla. Yeah, lahat kayo damay sa galit ko. Tapos ngayon sagad na ang aking kabutihan. Humanda kayong lahat sa galit ko. Tapos ari pagin sa ga-respect gid ko ka life sa bawat na lang sa mundong ito. Diba? Okay. Sa buwang ito, may patay na saguro sa Dumangas National High School. Ay, may ginmensyon. Principal, assistant principal o guro mismo. Mm. Mark my words. Tapos oh. Ningin pang mania. Tapos may Bible verse. Mm. Jesus 24/7. Paula Anderson, be teachable. God can't fail you if you're full of yourself. Stay humble, stay open, keep learning, keep growing, and keep letting God shape you into nautod, no? Pero amugal ni katapang Romel, no? Anong kuwa sa atensyon nga makahambal ikaw nga hindi niya para anybody. Mm. Kundi may specific siya nga gitumod, sa buwang ito may patay na guro sa Dumangas National High School. Principal assistant, principal o guro mismo, mark my word. Tapos din niya, kung walang patay na mangyari, ako mismo ang papatay. So muna ikon nga ang nag akto
1: ang Dumangas
0: sa MPS kag nagtawag dito ang opisyal sang Dumangas sa National High School.
1: Yes, oo.
0: Agol mangayo sang kuan sang
1: bulig,
0: no?
1: Oo, kasi mapatay gid siya. Oo, dumay trip gid siya katropang board.
0: Oo, ang principal, assistant principal o kon mga
1: piado sang or mga
0: maestro or maestro kung maestra sang brutuan kada pa nga Romel.
1: Ti kun ako principal kulbaan man ako kiti ako lang man principal di mo.
0: Oo, wala man si ba principal.
1: Oo.
0: Wala man sa assistant principal.
1: So that's why nga nangayo sang bulig sila sa Dumangas Municipal Police Station para nga deployan sang tao katropang boards kag ma imbestigaran man kun anong kamatuod ining ginpost abisang maestro. So ang galing kiti ang Dumangas Municipal Police Station may aray abing atikang ang School Division of Iloilo sa ila man iya nga investigation katropang boards.
0: Mati ang tabi ang interview
1: portion,
0: kay
1: Police Major Ken Albert Lipsia sa Dumangas.
0: Kung anong ila findings kati ang galing ni no hindi kali para sa anybody ni kundi may tumod siya nga patyo niya ang principal, assistant principal, kag ang mga kwan, mga
1: guro, why balan laki o babae.
0: Oh. Ti siguro kadlok man tong kwan eh, basi iya kun mag paburot saya. Oh, kag malamita ang mga estudyante man akon nga angagin suspend lang ang klase. Dari ang interview kina kay Major Lepsia. Kato pang Alex Ligabe.
2: The instincts ng police naton, we talk kung ano ang problema and expressly medyo may mga minor disagreements malanggaling with the faculty kag sa mga co-teachers, which is promptly addressed immediately kay gipatawag man ang both parties sa division office. Initial investigation mo lang si police, no? Kay ang may proper authority and with substantive information is ang division office. Duha ka members ng school, teachers man. Well, based on post, we can speculate and presume na ang owner sa Facebook, si Sir, kag ang nag-post is probably in his person as well. Wala kita security title. Assuredly, sa point of view sa atin kapulisan, we are enough. Our force is sufficient para i-provide sa students ang conducive learning environment kag ang peaceful ambience sa atin yung mga teachers.
1: Sa interview ko trapang boards kay na sa kay Police Major Ken Albert Lipsia ang hipe sang Dumangas Municipal Police Station.
0: Wala gali sang security threat.
1: Wala.
0: Nga sila nga bini nga may pamahog na nga
1: may bomba bisulon.
0: O nga mang tiro na parito sa pan parito sa Tagluban. Wala. Kundi wala. May specific kini nga target ini ang maestro. Kani confirm sa police nga maestro yung
1: mga maestro yung
0: pagbasa sang pan mo. Sa mensahe kati.
1: Yes.
0: Siguro friend man sila sa principal. Ibot ko nga ang balaan guro dayon nga ang target niya, principal.
1: Mm-hmm.
0: Kag ang assistant principal, kag ang mga maestro sa Dumangas National High School. Ibot ko nga ang naging suspend nila yung klase para sigurado. Kay basi, pero kaya sa pagkakita mo katapang Romel sa iya, okay man ang iyang sitwasyon?
1: Do okay man. Galing kiti, based sa source na itong katapang boards, nga do akig siya abi.
0: Okay, may illegal ko, no? Illegal ko no ang ginahimo.
1: Illegal ang ginahimo ang eskwelahan.
0: Di nga wala siya magreklamo sa kanabi no sa division kasi may ara may ara man nga abi niyo nga pwede ikaw makapa utwa sa abi ko ano nang nakita ni may mga ebidensya kasi reklamo mo eh.
1: Oo.
0: Di ba?
1: Oo. So ti amo na
0: ingani pa kwag siya mabaling nga kun siya mapatay di ako siya mismo mapatay di.
1: Oo. Oo. Pero ti ako man ako no sang maestro.
0: Oo, kinakaanin siya sang 72 oras.
1: Oo.
0: Sino kay Dr. Salbilia.
1: Salbilia.
0: Oo. Ang spokesperson sang division nga gitakaan siya sang 72 hours sa pag-explain.
1: Mm-hmm.
0: Nga mo gidabi niya ginimuan nga naka resulta ti kuni ka mo niya ginikanan niya mga kulbaan ka mo ako man nga papuliyon kabataan niyo magod sini sang threat.
1: Sang threat.
0: Oo, kamay manero.
1: Kag ti naglapta din ang ano katropang board si ang post o posting diwas nga nag-post ang taga media ti sa iban nga mga nakabato. I-capture
0: dahil sa media kag ti ako man nga may post mo ni kag
1: sa kalabanan sa mga friends siya sa Facebook.
0: Bati kita ang ganyan katropang level kag ti ang number 1 niya balila tawo ang pinaka chismosa Facebook ang pinaka chismosa.
1: So to
0: apa to asa tabi subong kun tao subong ang maning Facebook mo dadain bot may Facebook na dugay pa bot punta lain ang interpretation. Ti gali ka tingin specific kay diyan nga siya kun la siya patay di kun mismo patay di. Tapos rin niya assistant principal mas mga kwandi mga maestro ni. Oh, maestro ni. Oh. Tigali kay personal iya ka pang Romel. Napiktuhan ang iyang kabataan, tiko ni ka abigil ka na, hindi ka mo iya makulbaan nga.
1: Tiyo, may mga nakita, ganing kita kayo na, may mga salakyan nga nagdulog dito, sugat sa mga kabataan. Tiyo,
0: ay, makumuna nga may, lamo, amo ning unang istorya, pag abot sa punta to, lain na.
1: Lain na.
0: Pag abot sa punta, una to may ikog, abot sa punta, may sungay na. Abot sa punta to, lain na. O, ba, siya sikpan to ni. Wala pa na, siya sikpan to ni, naniro. Tapos
1: so,
0: niya,
1: istorya.
0: Oh, tapos siya mo na mapilasa na to siya gintiro niya. Pero wala pa. Oh. Di kawabi ni kakulbaan sila nga. Di ba?
1: Oo.
0: May man eh kay isa may man is Facebook kay gina-preempt yang mga
1: so gintry natin kay nakatapang boards nga makakontak, makakommunicate sa maestro kag sa kay Mrs. niya be, kay tayong Mrs. niya maestra man. Pero nagpamalibad sila.
0: Dira man sa Dumangas.
1: Yes.
0: Isa man sa eskwelahan.
1: Nagpamalibad sila nga maghatag sa statement kay ara na ang kaso, ang ilang concern sa Division of Iloilo Katropang Boys.
0: Oh, the administrative case ni Katropang Romel.
1: Oo.
0: Di ba kung muna
1: gusto natin na mabalaan kung anong illegal sa eskwelahan ng Katropang Boys.
0: Oo, muna naman dapat investigaran sang yung bot kami na daw permi lang absent ko ng mayor na mo. Ang investigaran sang school board.
1: Oo.
0: So, kagang division eh.
1: Oo.
0: Anong illegal? Oh? Mangkutoy na. Dalaan lang abi na Dr. Salbilia abi sa pagpamangkot. Abi, no?
1: Kung, anong illegal?
0: Anong illegal na kaya tumod niya? Para nga ano lang ina, masolusyonan ba na? Basta tuwan may haragin man na.
1: Oo. Basta may haragin.
0: Basta may haragin man ba na?
1: Oo.
0: Pwede ka ba no? Pwede ang mga illegal. Mga illegal na. Illegal. Buta na, ato na niya na.
1: Oo.
0: Mga illegal connection.
1: Oo.
0: Oh, hindi wala ka ng guro kasi layo mo na balay niya, no? Basta illegal connection.
1: Oo.
0: Oh, basta mo na bala.
1: Basta illegal sa paggastos sa confidential fund.
0: Oh, basta mo na. Basta kung legal man sa paggastos sa confidential fund. Anyway, mga ato na niya. Tiwag takabalo. Abi, Doc, Alminsyo, no? Ang Division School Superintendent, ma'am. Ubusan lang abi na investigar tanan. Para nga masigurado lang nga magtawahay ng Dumangas sa Science School. Yung pariyo man lang nga pumatabo na kunara nga po ng ginatumod yung illegal.
1: Yes.
0: Di ba? O, timbal. Ang tanan, kahit si Benito Arsto ginatag sang division sa kay daw book si Dor pagkadaing gano'n kanyang yung ala, no?
1: Oh. So, base...
0: Si Kwamla, si... Book si Dor...
1: Balbuwa?
0: Si Rocky Balbuwa.
1: So, base makahatag man sang statement ang Division of Iloilo Buwas Katropang Boards o kung sa piraman ka mga public affairs program dari sa XFM, kung anong rason sang maestro, kung anong sanksyon abis ang division office sa ning maestro Katropang Boards. Kaya kung anong mamangkot sa principal eh, kung anong ginawa ang ginagutgutan
0: ano gid ang
1: sang maestro abi
0: ginaligar na sa iligalaw
1: Oo.
0: Di ba itakbo na basi kung sa kalabanan ni galum tadi mga illegal ni mga sa PTA mo.
1: Oo.
0: Oo basi kung may mga kung sabo man ni ato na niya mama, wala kami ato na niya kasi wala bang gambal siya kung mga illegal da.
1: Oo.
0: Ba kalabanan ng katapok ng illegal ng koneksyon sa PTA.
1: Oo.
0: Di ba may kung sabo ang mga principal. Di ba mga munabla na sampol ni ma'am hindi niya matuod ha. Mga sampol na niya katiga ato na niya ginakwa na nato yung ginahumaon basi mo ni. Kabalaan tala kay nag-imbestiga naman ang division eh balanta kung tuod na kung may ara kung may wala. Katropang Romel.
1: Yes, Katropang Boards. So po kayo na kay Katropang Jansen Crisostomo ini nga balita ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paklibar, XFM News.
0: Headshot. Maraming salamat kay Katropang Romel Paklibar, magkabanan mga katropa. Tiyan mo nang tabo, no? Wala sang security threat ang Dumangas National High School. Kung nga dito, makabanan ang mga pulis sa sunod sang eskwelahan, bangon kayo ng pangayo sang assistance ang Dumangas National High School. May kang tanan sa ning specific nga threat nga ginimo ni sir para sa principal kag sa assistant principal nga pangtirohon niya kuno kay man ginababalan ang mga pulis makabanan kuno wala man ang abi iya sang request nga magsulod sa espirahan ang mga pulis nga babalan kay tinan pagwa na sang order si DepEd Secretary Angara nga babalan ang mga pulis nga magsulod sa campus kuno wala lang iya sang mga request tabi ilabagin nga may mga security concern. Tinakantot sila to parang ibudlay na to. Kaya basi bala kung ano matabo to. Kaya basi matuod bala nginambal yung mamatay siya. Kasi wala siya sa mapatay. Ako siya mismo mapatay. Di ba? Tapos kay may illegal kung nung ginimu. Dati, I don't know kung anong illegal ginahambal niya. Kaya pang may investigar yung makabanan sang Division of Iloilo pagi dira makabanan kay Superintendent Alminson. Kaga basibwas makakuha makita diri sa XFM kay Dr. Lionel Salvilla, ang spokesperson sang Division kuno nang labutan sa investigasyon dira makabanan kag hindi na kita mag-focus to sa threat kundi pokusan na maguro diri Dr. Salvilla. Ang iligar niya nga may ara kuno nga illegal da sa sulod sang Dumangas National High School. Anong ini? Para nga matapos lang bala? Para nga ma-resolbar ang ining mga kakatabo dira nga hinigot-anon sa sulod sa Dumangas National High School mga kabayanan, mga katropa. Alas 8:26 na mga kabayanan may nga gabi kaid na puray siya maulanon nga gabi sa Ribalo, maulanon. Taga Kanyik Espinosa sa mayang gabi, katropang Phoebe. Shout out sa asawa ko, Bingbing Pamati Subong. Programa mo, katropang Phoebe Board. Salamat gid kay Bingbing, kay Kanyik Espinosa dira sa Barangay Boulevard sa Molo. Salamat gid kay Kagawa Rodrigo Montaño. Nobyembre, dumdumay lang Rodrigo Montaño. Kay Napuray mayang gabi, kay Ma'am Hermiti sa Hong Kong mayang gabi, kay Jerry Boy Adorno Climino dira sa Haniway, kagkay Katropa Vibes Kadayunan. Silingya, wala patay-patay amon radio di. Ang magpatay sang radio patay. Patay huya, clear. Si Vibes na o, naglahog naman ah. Pagbalik na ito mga kabanan, ito istoryahan ang bing parte sa privilege speech ni City Councilor Romel Duron. May kang tanong mga kabanan si Esri ng panawagan sa pag amend sang ipiralo agod nga ma-amend man o kon mapabutangan abi papanubo o kon kuwaon ng systems loss charge sa billing sang kuryente natin makabedan kati isa ini sa mga ginambal sa presidente sa iya nga zona nga i-amend o kon kakason ang systems loss charge kay dire makabanan naga dugang pabugat sa sukot sa kuryente para sa aton iyang nga mga konsumidor, mga kabayan, mga katropa. Tikay na nag-deliver siya sa iyang privilege piece, may iyang title, Demanding Real Epire Amendments on Systems Losses and Bill Deposits, mga kabayan, mga katropa. Ti, sa pag-deliver niya sa privilege piece niya, gin-invite ang taga More Power and Electric Power Corporation. Kung anong ila-reaction na, kung kakason ang ining systems loss charge, kag pila ang ginasukot o kung pila ang matipon, pila ang makolektar nga systems loss charge sang More Power diri sa ila konsumidor sa Ilo. Kiti more or less mga naugadlagan kuno nga pila ni kad ang kadamuon man sang mga konsumidor sang mga diri sa damo man eh nga mga konsumidor mga kabayan sang more kag tarantanan hindi lang yang mga nagaga mga residential pati ang commercial mga kabayan ang gina charge sang systems loss charge pima ko muna ti ang nakatabo sa mga kabayan kon may ka pangabat namin dua ini kabagay ang systems loss charge mo ang parte sa ilang technical. Buta ba rin sila kung may maglupok na ilang transformer, may nasunog din ang kuryente, kaya bagod makabanan kayo naghalukanay o kung nagtusikanay ang 2 kapispes, ayun sa una, uso ng yakapiko mo. Basta gani, nga maglupok, makabanan ka mag-brown out, ang ginapagwa sa piko ng picture, ining 2 ka mga pispes kaya nagtusikanay, nag-short circuit, kuno? Oh. Ti, kung paglupok sa transformer, pag utod sang kuryente, amo ina ang isa sa mga gina-charge makabanan sang systems loss charge plus pag-inining kawatay sa kuryente. Tig, iba niyang mga awat. Yan may chargeless tabo ang wala kapangawat. Isa ini kaina sang ginpamangkot ni City Councilor Romel Dron. Yun ano sila niya nga lain sila niya nagpangawat. Kami iyang sukton niyo. Anong reaksyon din makabanan sang More Power and Electric Corporation sa atin magpabalik din gyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo Head Shot. Ang oras alas 8:30 mga kabanan, mga katropa.
3: XFM
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
6: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog na prutas, kagtanom nga mata sa antioxidant plus. May collagen, kag-glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: 5, 6, 8.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santone Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising, functional ka talaga buong araw. Santone Coffee Mix.
3: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
4: Magvision X Plus Softgel Capsule.
5: Magvision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw.
9: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
11: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
12: Ako si Gina Tirador, nag-i-star sa Asiko Subdivision, Barangay Kamaligaro, Iloilo City. Nagkapasalamat kid ako sang dako sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nanag-an na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu ibong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
15: XFM.
16: Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: agora sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 8:35, mga kabinan, mga katropa. Padayo ka magkapatid rin sa headshot. Ban kung istorya na ito, mga kabinan, ining parte sa Sokot sa Kuryente, nakahay blood kita, no? Kay subong nga billing, nagtaas naman kay gadepende dito, abi, sa presyosang kurodo o kon ang petroleum products worldwide. Teko mo sa ligad ka mga binulan, ginsaradhan naman iya sang Iran ang Strait of Hormuz. Manikol nga, ang nagtaas sa manyang kabanan ang presyo sang krudo naman ang ginagamit makabanan sa pila ka mga power generators. Tingin na charge, sinapas online sa mga distribution utility. Kag ginapas on naman makabanan sang distribution utility sa mga konsumidor. Tiban sa aton gahiblad para hindi kita mahiblad makabanan na. Maginom kita sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Damon na nabuligan sa paginom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule tungod kay ini puno sang antioxidants nga makabulig sa paggalikaw sa aton sa mga balatian. Labi na sa mga hubag-hubag, bukol, arthritis, rheumatism, kag high blood pressure. Limpyuan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule ang aton nga dugo nga amo makabanan ang kumahig ko aton nga dugo. Natunaan na sa nalilain sa mga sakit. Kabulig ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa mga sakit ng diabetes. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mas epektibo kung updan man sa pag-inom sa Santon Vitamin C. Ang alkaline nga Vitamin C. Kagpong kapangita ka mo sa kape nga namit na kagilty pa. Mag-inom kita magkabinan sa Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee makabanan na makabulig ini makabanan makalikaw kita sa balatian labi na sa mga inang mga parte niyo balang Arabuton inang may basic may hormonal imbalance pala paim na bala makabanan sang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. By the way, ang Santon Gold Coffee available na ini sa Mercury Drugstore sa nationwide diri sa aton sa Panay. Available na makabanan ang Santon Gold Coffee sa Mercury Drugstores. Makalikaw kita makabanan sa mga balatian kagta mga lalaki ha. Ang numero uno nga balatian sa lalaki kung labirigid ng mga driver bala. Nga dugay makabanan nga nagapungko sa salakyan. Ang isa sa mga apektado ang prostate nagaresulta makabanan sa pagubag. Sa aton nga prostate kag kung magpa-check up kita ang findings may prostatitis. Sabi na ko nga makabanan mas mayong mag-inom kita sa Santon Plus Coffee Mix kang Santon Gold Coffee aton sini nga mga taxi patrollers. Dada kayo dulpo ha, kamusta nga aton subong kapalibot dulpo aton sini mga patrollers nga nagalibot subong makabanan sa sudad kaga pila ka mga kamanumanan sa probinsya sa Iloilo. Salamat gid sa pag-upo din makabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa ato na programa Headshot. Headshot kagataran ng mga driver sang Hydra Taxi. Ang oras sa last 8:38, so makabanan mga katropa. Now, dili kita sa sining gindriver nga privilege speech ni City Councilor Romil Duron nga gintiguluhan niya nga words without actions demanding real EPIRA amendments on system losses and bell deposit. Anong makabanan ang iya sining nga ginaayo sa iyang privilege speech? If this administration is genuinely serious, ini parte balam kabanan sang hambal sa presidente sa iyang asuna nga ipakakasya sa billing ang systems loss charge. Siya, if this administration is genuinely serious, we must target the root cause for over 2 decades the Electric Power Industry Reform Act or EPIRA law has stood as the enabling law of the flawed system. Under Section 43 of EPIRA law, distribution utilities are legally permitted to pass the cost of technical inefficiencies and electricity theft unto the public through regulated system loss caps. Furthermore, under the guise of consumer promotion in Section 41, utilities hold multi-million piso bill deposits with weak transparency mechanism. Kaya man, kung mag-apply kaya makabanan sa magpatakod ka sa kuryente, bisan ano lang niya, more power, iliko, tanan. Ga-require na sila sang bill deposit. The way of this legislative failure is felt heavily on the ground in Iloilo City alone. This directly impacts more than 104,000 households and over 14,000 commercial and small-scale business entrepreneurs. These SMEs, which serve as the backbone of local economy, are being crippled by unpredictable pass-through charges that eat into their margins. Across the nation, millions of the consuming public suffer the exact same fate, forced to pay for power they never utilized. If the president meant what he declared, he should have immediately instructed the Department of Energy and the Energy Committee on both houses to fast-track structural reforms. More importantly, we must certify the bill amending IPIRA as urgent. We do not need a vague wordings. We need legislative tests. We must completely strip the pass-through provisions in Section 43 so consumers only pay for what they consume. We must heavily reform Section 41 to ensure that the bill deposits are transparent and automatically refunded. Madam Presiding Officer of this August body, let this council take the lead. Let us urge Congress to amend IPIRA now. Our people have paid for corporate inefficiencies for far too long. On the note, I am filing corollary motion addressed to Congress entitled the resolution urgently petitioning the Congress of the Philippines to amend Section 41 and 43 of Republic Act number 9136 or IPIRA Law, otherwise known as the Electric Power Industry Reform Act of 2001, to restructure bill deposit refunds, lower the cap on system loss recovery charges, and exempt the generation and system loss charges from 12% value-added tax to protect electricity consumer nationwide. Tikinang ito lakay, di makabanan pa sa sesyon sang sangunang panglunsod. Bangod siya ni mga kabanan ng privileged space ni si City Councilor Romil Duron, gin-invite sang iyang committee ang taga More Power and Electric Corporation. Kung ano bala ang iyang reaksyon, ilang sining reaksyon kung kakason ang system loss charge sa billing sang kuryente sang taga More Power. Kag anong epekto? Kag pila bala ang ginasukot makabalan ako na makonekta ng system loss charge sang More Power sang more or less 104 ka households, 104,000 household dire makabalan sa sudad sang Iloilo. Yari ang pag kwagida no, ang pag muno ni City Councilor Romil Duron sa taga More Power and Electric Corporation, may kamtahanan sining iyang proposed resolution nga i-amend ang IPIRA Law agad nga butangan sang caps ang systems loss charge sa billing sa kuryente. Si City Councilor Romil Duron kag taga More Power Corporation sila sa batman niya sa pamangkot ni City Councilor Romil Duron.
1: Kapag ano ang kinatuyo sa More Power with regards to this, and probably we can proceed with the resolution that will be passed by Councilor Duron and proceed with our main agenda, Madam Chair. Thank you.
2: Okay, thank you, Councilor Salivar. Last question from Councilor Duron as a proponent of the resolution.
3: Because I am about to pass this resolution, so hindi papaprepare si Duron ang meeting hearing kasi nero to have more time. Wala lang may kurang explanation sa system loss ng technical kag non-technical ba? Sa technical kag sa non-technical, especially sa bill rates, no? So, both the system loss, you are charging it to the customers. And for your big customers, normally you don't charge system loss it. Ang ina-charge nyo lang niya ang mga ordinary residential customers. Is that correct?
4: We also charge system loss, it's a universal charge. So we charge it across all the type of customers.
3: All kinds of customers, yes. Even those who are directly connected to you?
4: Yes.
3: Then how come that inyo na yung sala kung din nyo ma-determine ang mga deliberation na i-charge yung samo? Yan, that's part of your duty to see to it na wala sa filter rates. So may na pangawag yan, kami mabayad sa inyo.
5: If I may allow the counselor to please give you a little background or some factual issues on pertaining to the system laws. The system laws, there are two types, technical and non-technical.
6: Yeah, I said that already. Okay. Technical and non-technical, non-technical is the one refers to privilege.
5: Yes.
6: So, sa pangamat yan sa inyo sa community, kami yan sa supo inyo.
5: Yes.
6: Yeah. But, so, is that proper? Because you are allowed to do so?
5: But we have drastically reduced the losses from the time we started the operation by 2020. From 30%, we're down to around
6: 20%. That is a very relevant question. It's good that you reduce the bill rates. Payo nila para sa amon. Pero kinacharge niya ng pangawat sa ila, kinacharge niya sa wala ng pangawat, kami yung bayan sa kinawatan nila. Because you are allowed to do so.
2: Jumpers.
6: Is that it?
5: Sorry po, pasensya na po kayo, I think di ako makaintindi.
6: Okay, no?
5: Pardon me for that.
6: Tagalog.
5: Apo.
6: Yung nakawan. Ninakawan kayo. Diba? I-charge you sa amin. Do you think that's proper? Because you are allowed to do so?
5: Well, there is a cup naman that was
6: mandated
5: by yours.
6: You think so, but the cup is different. That's why you should separate.
5: But we're doing something naman, hindi naman natin
6: kahit tao. Kahit na. We have to separate how much, reduce yung media ang kuhaan
7: ng club. If I may, let's say, right now, our system loss is around 423 now. The cap is 5.5. We're charging you only 4.23. Nationwide, that's around top 3 lowest in the country. No? Of the 4.23, 4% represents technical loss.
6: 4%?
7: 4%. Only 0.23 represents leverage, error, anything.
6: So may magnanakaw pa rin, no?
7: May magnanakaw pa rin whether you like it or not. Even
6: if you parang
7: talis. Yes. Yes, number one. No? But, bringing back to the point, 4% is low physics. Wala kayong magagawa dyan. You gotta do something about it. Low physics yan, no? So, if you charge us for something that is a low physics, maybe you're asking for heaven para for the individuals to avoid that, no? Even in other jurisdictions, outside of the country, no? It's unavoidable. So, 4% is pwede siguro yung 0.23 pag-usapan, no? But it's applied nationwide, eh. So, why only pinpoint more when it's existing all over the country.
6: Hindi lang naman kayo. It's worth that you're always to use to. Kaya naman yung charge sa mga ko.
7: That's right. So, meron mo na higher system loss than us.
6: Yeah. But the system loss that they're earning is, I think, more than 40 billion. The system loss they're collecting. Paying us, more or less, pila ang system loss na gina-charge na makollect nyo.
7: As discussed earlier,
2: 21 to 23 million
7: a month. But it's collected to cover for whatever shortfall.
6: Why yung ganun siya na?
7: Wala siya. Maski ipa-audit mo ko sa kuha. Maski ipa-audit mo
0: ko. Okay, person ng makabanan sa ang Sabat sa Tagamor Power Corporation. Siyente, ang ilang na mga collect makabanan na systems loss charge kada bulan. Alin abi, ang pinaka minimum is 21 million, ang pinaka maximum is 23 million pesos kada bulan. Ang ginahalinan sina sa systems loss charge sa muni. Ang technical, may mga i-report labi na karong nga naglupok ng mga transformer. May kala utod gawalin niya nila kay nasunog. Kag may mga equipment sila nga planta ng kalaguba. I-charge nila ang kabanan sa technical losses. Di, pwede man lang inla ng mga kuhan, pwede man lang nila ina ng mga himay-imamuan, pari-iblasang intelligence pad, ibla. Pwede man lang imamuan na nga, di, may damage to, kay naglupok ang linya, na uto ng kuryente, nasunog, na damage ang transformer, etc. Di ang gamay lang ang porusyon kung makabanan ang parte sa pilperage o kung ang pangawat sa kuryente. Di ang balik si Tical Silo Romelo Lone, ang nga i-charge sa amon niya man. kay lain tira nga ba siling niya sa kuryente sa amo ni Charles de punto man ang bota gano sa balon nga timay nagura ka mangita ka mo sa inyo iya solusyon kung paano ka mga hindi ka makabatan sa kuryente dahi o kung ba sige sakto ni ngambal sa taga National Electrification Administration nga may mga administration magkabalan nga may mga opisyal nga naga kabit sa kuryente. Wala manggin muno ang taga niya nga dirigid sa Iwilo ah. Pero basi ba na? Nga may mga opisyal makabanan nga nagkakabit sa kuryente nga gina-charge sa systems loss charge. Pwede ba na? Di ba na? So, expound nato ng mga kabanan kung ano ang kwan sinay, anong dugang sinay kiti gusto nga magpasar sa isang resolusyon ang sanguni ang panglungsod nga naga request magkabilang resolution urgently petitioning the Congress of the Philippines to amend the APRA law. Ilabdagin sa section 41 and 43 ng maning parte sa systems loss charge kag sa bill deposit of the Electric Power Industry Reform Act of 2001 to restructure bill deposit refunds, lower the cap on systems loss recovery charges and exempt the generation and systems loss charges from 12% value added tax. So kamay pa makabana nga mapadali ini sang sagun ang panglungsod. Katingin refer ini makabana tani may well, naging fairness committee. Total resolution man lang. Hindi naman kinanglan pa ang dugang sini nga mga data. Nga dire sa Iwilo, muni. Amo to, katikay na may ara naman nga kwan, may ara naman nga mga data. Kapag ginapadali, di mo, di nga pagbibiyanan, tapos na kay resolusyon, manang nga panawagan, makabalan sa Congress sa pag-amend sang APRA law. Nga ipaagi pa rin sa committee hearing out. Daw malabo how. Ang oras din makabalan sa XFM Radio Patrol ni Ilo alas 8:50. Tani ko nga bulig bila kita. Bulig lang itong tuod. Hindi nang paagi palabor-labor nga. Resolusyon na gila na. Nga nagpanamagan sa Congress sa pag-amend sa ipinalo. Ipaagi pa sa committee. Makundak pa sa committee hearing. Sus Mariak Gusip daw namin itatagay itong itong builo. Kati gapanamagan ang si City Councilor Romil Duron sang pag-amend sa Epirelo, na naglabo kay Pagi pa sa patawag pa sa committee hearing, ay maan. Ang oras makabalan sa XFM Radio Patrol, Ilo alas 8:53 na makabalan, mga katropa, it's Turbo Time! Turbo Dietary Supplement for Men! Gamitain ni 30 minutos antes maglabing-labing kay Mrs. Ha? Magtumaras ang isang kapsula, siguradong mas manami ang mabakod niyong relasyon kay Mrs. Kay man sulit ka kung nakaturbo ka, makabulig pa sa sex life ninyo nga mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Standby ng kabinan sa masunod programa ang phone palo po kay Troy Tisoy kay Dolphy Langka para sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ako si katropang Phoebe Ball, Stephen Morales. XFM News.
8: FM. Mga katropa, exciting dito!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
4: Claire Skin Herbal Soap?
5: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ni yung Claire Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
7: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
8: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santone Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santone Vitamin C. Kasi
9: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: X.
11: X.
10: FM.
11: X. FM.

0: Chronic pain?
1: Ang sakit.
0: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain.
1: Kahit ano pang pain.
0: Basta pain. Mag-sister pain.
1: Tangkalang pain.
0: Fast and safe.
2: Yahoo!
0: Sister pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sister pain.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
6: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid siya sa may diabetes.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Manggagawa ka ba na palaging puyat at pagod kahit nasapat na ang tulog? Alam mo ba na ito ay posibleng humantong sa atake sa puso at stroke? Ang panganib ng sakit sa puso ay mataas sa mga taong laging puyat at pagod. Ang pagtaas ng stress hormones tulad ng cortisol ay makikita rin sa mga taong laging pagod at laging puyat. Nakita rin sa mga taong ito na mas mataas ang blood pressure, mataas ang cholesterol, mataas ang blood sugar at matataba. Lahat ng ito ay may risk factor ng sakit sa puso at stroke. Mag-Santon Plus Gold. May sangkap na ampalaya na nagpapababa sa fat o cholesterol level ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagpapababa rin ng sugar level ng katawan. Kaya ito ay all-in-one capsule para hindi ka na palaging pagod at puyat. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.

0: tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
3: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
12: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Santone Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Aisel Komplikado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
4: Santone Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan sa sakit ng katawan.
4: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid bala ang epekto?
10: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika.
12: Maka-late na ko.
10: XFM.
13: Katropa mo.
12: Exciting.
14: Mga katropa. Exciting.

0: si Sanber. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magkaulser ako. Lagi masakit ang tiyan, kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santon Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Oil, mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
10: Oh.
9: Inang may jowa ka. Pero nanlalamig sa'yo at umiinit naman sa iba.
10: Aray ko!
11: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subukan na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngud mi na bad job ko sa akon heart. Ipalikaw ako caffeine pero nagpangitagid ko sa kape nga damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uwan ko gid, bad job ko gid, relax akon kalawasan, ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh? Ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit, diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, para dating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santone Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santone Plus Herbal Oil.
9: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit!
11: Mag-assist pain!
12: Muscle fever!
11: Acute pain!
12: Kahit ano pang pain!
11: Basta pain!
12: Mag-assist pain!
11: Pangkalang pain!
12: Fast and safe!
11: Assist pain!
12: Symptoms persist, consult your doctor.
11: Assist pain!
12: Mabibili sa mga butika.
4: Pa-diet na ko buwas ah.
13: XFM.
14: Patropa mo.
15: Exciting.
16: Mga katropa, exciting.

0: kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
1: Sundown Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Di pa-dipagig ko sa mabatian kong Sundown Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging pa.
1: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sundown Plus Coffee Mix.
3: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Sundown Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
1: Sundown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon. Kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng Vision X Plus, Softgel, Mylutin at Zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. Vision X Plus, Softgel.
5: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Sundown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sundown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sundown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Pero subong nga nagpamati na ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
1: Yeehaw! XFM.
10: Katropa mo!
9: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabadya ko sa isa ka si Mama nakakabudlay sa pagtindo. Sobrang kisakit. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
9: Maka-late na ko.
7: XFM.
10: Patropa mo.
9: Exciting.
11: Mga katropa, exciting.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Sister Pain.
11: Ako si Sara, sa aking kututan ni Lilo.
12: Sa aking call center agent.
11: Burmig, ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
12: Iba, ganyan pepe siya ako sa Sister Pain.
11: Nasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
10: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika.
6: Madiet na ko buwas ah.
10: XFM.
14: Patropa mo.
15: Exciting.
16: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: ako si Sanber. Nasanay ako magpanipas ng gutom hanggang sa magkaulser ako. Laging masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santon Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
5: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus! Mabibili sa mga butika!
6: X!

0: Premium D3 ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3 ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Exit.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinagtibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh?

0: Lotag Kojic and Virgin Coconut Oil, available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit, diriyo.
2: Ah, dali na.

0: Benton Plus Herbal Oil.
1: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Benton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
0: Benton Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puso.
0: Desminoria.
2: No more.
0: Benton Plus Herbal Oil.
3: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
5: Chronic pain,
6: ang sakit.
5: Mag-assist pain,
6: muscle fever,
5: acute pain,
6: kahit ano pang pain,
5: basta pain.
6: Mag-assist pain,
5: pangkarang pain,
6: fast and safe.
5: Assist pain,
6: if symptoms persist, consult your doctor.
5: Assist pain,
6: mabibili sa mga butika.
7: X.

0: Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Exa.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intilawan ko man. O kikidyo bala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Ani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead, nakabadya ko sa isa ka si Mama nakakabudlay sa pagtindo sa bagit kisak. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
2: Sa mga butika.
5: XFM.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Canton Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Canton Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Canton Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Canton Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Canton Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Canton Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Canton Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Exit.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Excellent.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Malusog na pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa panibang edisyon ng ating programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama naman yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Dito sa ating programa, syempre, atin sa atin ito ng Yes Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto po natin. At ito po ay mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Siyempre sa programa po natin, mga kasampo natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw, partner, at magandang araw ho sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas ha, na nakatutok sa daily program natin na tatalakay sa health and wellness, lalo na yung naturopathy, ano, katuwang natin ang mga produkto ng Yes to Health na totoo namang marami po talaga ang natutulungan sa ating po mga kababayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan ngayon ha, habang kayo po ay nakikinig, at siyempre mag-take note po kayo para meron po tayong matutunan sa araw pong ito.
4: Nasa mga kababayan natin, pwede kayong makihilo-bilo dito sa ating pong programa sa pamamagitan ng pagkapadala niyo pong mga mensahe, mga questions, inquiries po niyo about your health. Teksyon lang po yan sa ating numero, ating pong text line 0969-609-6545. Bisitahan niyo rin po ang ating pong Facebook page. Pwede rin pong i-follow and like ninyo mga kaibigan. Ang ating pong mga Facebook page, i-search nyo lang po, Yes to Health Inc. At yung isa po nating Facebook page, Yes to Health Naturopathy Clinic Philippines. Yan, para updated po kayo lagi mga kaibigan sa ating pong mga announcements, mga pa-promos po natin sa ating pong mga produkto mga kaibigan. At makikita nyo po dyan ano, sa ating pong Facebook page, may mga kababayan po natin na nagpapasalamat, nagpapatotoo sa bisa na nakamtan sa pag-inom ng ating pong mga produkto at gano'n rin sa pagbisita sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Kaya inaanyahan din po namin kayo na puntahan nyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa lugar po ninyo mga kaibigan para makapag-check up po kayo ng libre, ma-assess holistically ang inyo pong mga karamdaman at mabigyan ng lunas yung matagal nyo na pong iniinda na mga sakit mga kaibigan. Yes to Health Clinic, puntahan nyo po mga kaibigan, open po tayo araw-araw mula Linggo hanggang Friday.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Cal

0: Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. At Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A. Yang Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na alisin, nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sunzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Sunzone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Sunzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sunzone Vitamin C, mabibili sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang bago!
2: Pag may sakit ka, try mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Secret of Health, Health Info.
3: Okay, balik po tayo mga kaibigan. Health Info naman tayo. Ikaw ba ay nakakaranas ng hirap sa paghinga na may kasabay na ubo at lagnat? O pwedeng ikaw lagi na lang nanghihina? Marahil ay sintomas na po yan ang pneumonia. Ang pneumonia po ay isang malubhang sakit sa ating baga na maaaring makaapekto sa kanino man. Ito po ay pwedeng banayad o simple. Pwede rito maging malubha na pwede maging sanhi ng kamatayan, lalo na po sa mga pasyenteng matatanda, sanggol o yung mga taong immunocompromised. Ibig sabihin, mahina ang kanyang immune system. Ang sakit po na ito isang uri ng infeksyon na nagdudulot ng pamamaga sa loob po na ating pong air sacs at mga alveoli sa baga, dahil sa ito po ay napupuno ng nana o tubig. At yung mga alveoli na yon o ang air sacs natin, sa halip na malagyan ng oxygen o hangin, ay napupuno ng tubig, kaya nagiging dahilan ng hirap sa paghinga. Ano ang mga sanhi ng pulmonya or pneumonia? Unang-una sa lahat, yung tinatawag na pulmonya dahilan sa ating pong community acquired. Ibig sabihin, nandun ka sa isang lugar na karaniwan may mga taong nagkakaroon ng pulmonary problem at ito ay nakahawa po sa iyo. O, gaya nung panahon ng pandemic na laganap talaga ang mayroong mga infeksyon sa kanilang baga. Pwede rin kung ikaw ay nakakonfine sa isang ospital, doon mo ito nakuha. Ito po yung tinatawag na hospital induced o pneumonia na nasagap mo sa ospital. Kasi alam naman natin na sa ospital ay may mga nakakonfine din na mayroong mga pwedeng nakakahawang sakit na ito ay pwedeng resistant sa antibiotic. Kaya pag ito'y nalanghap mo, pwede itong pagmulan ng isang uri ng infeksyon. Pwede rin na pumupunta ka sa isang pasilidad pang kalusugan, katulad ng mga dialysis center o mga clinics na nagpapacheck up ka. At ito po, kagaya ng mga ospital, pwede rin nakalanghap ka o nakasagap ka ng anumang uri ng mikrobyo, gaya ng bakterya at virus na nagiging dahilan ng pagkakaroon ng pneumonia. Pwede rin naman na nakalanghap ka ng mga mikrobyo na pwedeng nakadamage sa inyong baga at kalaunan ay pinagmumulan ng ganitong uri ng kalagayan. Pwede rin kapag nagkakaroon ka ng matagal na ubo at meron kang matagal na pagkakasakit na nakaratay ka lang, hindi ka makapag-exercise, bedridden ka, pwedeng ikaw ay magkaroon ng secondary infection gaya po ng pneumonia. Okay, so ano mga symptoms sa pwede nating makita? Meron dalawang klase ng pneumonia, isang bacterial at isang viral pneumonia. Pero halos nagkakapareho din ang kanilang symptoms. Okay, so pwedeng kapag umuubo ka ay may nilalabas kang medyo berde o dilaw. O minsan may halong dugo pa na plema, no? At yung lagnat mo sobrang taas na pwedeng para ka nagdidelirio na sa sobrang init ng iyong temperatura, lalo na po ito doon sa mga medyo maiidad na, no? Na hindi na nila kaya ang sobrang taas na temperatura ng lagnat. Yung iba naman ay nakakaramdam na parang init na init at sobrang pagpapawis. Yung iba ay walang ganang kumain. O pagkawala din ng lakas o madali silang hapuin o mapagod kahit naman walang masyadong ginagawang mabigat. Pwede rin ang iyong paghinga ay mabilis pero

0: shallow breathing na tinatawag o mababaw na paghinga. Yung iba nagkakaroon ng palpitation, mabilis yung tibok ng puso. Yung iba parang laging hinuhugot ang hininga sa malalim na parang kapos na kapos. Yung iba naman nakakaranas sila ng panghihina na may halong panginginig at yung iba ay merong matinding ubo. Pero tandaan natin na ang pneumonia, minsan kahit wala kang ubo, ay pwede kang magkaroon ng ganito. Okay, viral pneumonia naman ay kadalasan gaya din nung sa bacterial pneumonia. Dito naman ay mayroong mga additional symptom gaya ng sobrang pananakit ng ulo at mas malalang paghingal o pagkahapo. Yung iba ay nakakaranas ng pananakit ng kalamnan na parang tinatrangkaso at sobrang paglala ng inyong mga ubo. Yan po ha, ang pneumonia, isang nakamamatay na kondisyon na kinakailangan po ay dalhin sa ospital. Hindi po pwede ang self-medication dahil kadalasan ang mga may pneumonia ay kailangan ng intensive na pag-aalaga ng isang dalubhasang doktor. Yan po ang ating pinag-usapan, ang tungkol sa pneumonia.
1: The secret of health.
2: Ayan na mga kaibigan, ano? At kahit sino doc, pwede makaranas po ng pneumonia, walang pinipili, ano, na tao mga kaibigan. Pero sa mga kababayan po natin na umiedad ng 65 years old pataas, sila po ang mas prone sa pagkakaroon ng itong uri ng sakit. Ganun din sa mga bata na umiedad ng 2 taon pababa.
0: Kaya nga nung panahon ng pandemic, 'di ba, kapag tinamaan ka ng COVID, any kind of variant, kadalasan ay kinamamatay ng mga elderly patient, yung mga matatanda, dahilan sa secondary infection ng pneumonia.
2: Kaya maalala ko nun, Dok, hindi pinapalabas yung mga senior citizen.
0: Kasi nga, highly vulnerable sila.
2: Oh. Ayun. Kaya sa mga kabayan po natin, ha, na maaaring makaranas, ano, or mataas ang tsansa na makaranas ng pneumonia, ay nagbabase din po sa edad natin. Hindi lang po yun, mga kaibigan. Kahit na nasa hustong gulang kayo, yung 10 years old pataas or 40 years old pababa, eh pwede ka pa rin makaranas ng pneumonia kung ang iyong immune system is compromised. Yung masyadong mahina ang atin pong immune system, mga kaibigan. Yung mga gawa natin, nakapagpahina ng immune system natin, or wala man lang tayong iniinom, Dok, na kahit anong mga suplemento, kahit vitamin C man lang, wala kang iniinom.
0: Saka yung mga simpleng ubo, partner, yung mga hindi nyo pinapansin ng mga ubo, nakadalasan lumalala ito. Pwede kayong magkaroon talaga ng another infection, itong pneumonia. Kaya nga yung mga pasyente nyo na paralyzed, na stroke, mga bedridden, kailangan bantayan nyo sila kasi yung mga yan ay masyadong prone sa development ng pneumonia. Kasi sila yung mga taong nakahiga lang, walang exercise, yung baga nila hindi masyadong nag-workout na gaya ng mga active na nakakapag-exercise. Kaya kadalasan tinatamaan talaga sila ng ganitong uri ng kondisyon. Kaya kinakailangan talaga mas palakasin nyo yung kanilang depensa para magastos ito, partner, pag nagka-pneumonia ka. Hindi ka pwedeng hindi i-co-confine eh. And you will undergo yung tinatawag na intensive medication like antibiotic treatment kasi yun lang talaga yung tanging gamot na pwedeng gamitin mo kung ikaw ay tinamaan na talaga ng pneumonia.
2: Ayun. Oh, kabilang pa po mga kaibigan sa mga tao na mataas ang tsansa na magkaroon ng pneumonia, itong mga tao, Dok, na chain smokers kung tawagin.
0: Iyon. Kasi ano sila, may tinatawag na kondisyon na very prone. Kasi yung lungs nila mas mahina. Yung mga lining ng baga nila, punong-puno na ng mga nikotina, ng mga chemicals, na minsan ay nakakasira na sa normal na depensa ng ating immune system. Kaya mas madali talaga silang tamaan ng ganitong uri ng pneumonia.
2: Ang tanong, Dok, okay lang daw ba e-cigarette kaysa yung sa gumamit ng sigarilyo?
0: Kung ako tatanungin nyo, pareho lang yan.
2: Parehas lang.
0: Oo, ang pagkakaiba lang yan, syempre, yung e-cigarette, hindi sinusunog. Walang apoy. Pas mabango yung usok.
2: Oo.
0: Pero lately sa mga pag-aaral, may mga lumalabas na rin na mga pag-aaral na medyo hindi natin masasabing completely safe. Okay, may mga ano pa rin, other health concern na sinasabi sila. Pero mas maganda iwasan na lang talaga natin. Una, hindi ka pa magagastusan, 'di ba? At saka lalo na kung hindi niyo naman kailangan, iba naman kasi ginagamit 'yan para lang i-substitute yung smoking habit nila before. Pero dun sa mga taong determined talaga na una mawala na yung hazard sa health nila tapos walang additional expenses kasi mahal din yun kailangan talaga pag-aralan pong ihinto.
2: Ayun, okay. Much better mga kabin. Makakatipid-tipid pa kayo. Maiiwasan pa yung mga ibang karamdaman na maaaring maidulot nito, ano? So yan sa mga kabayan natin na prone ha sa pagkakaroon ng itong karamdaman. eh mas mainam po mga kaibigan na maiwasan nyo na po kaagad, ano? Or ma-prevent nyo na kaagad yung pagtama nito sa inyo. Kasi ito naman daw is preventable din naman ito mga kaibigan. No? Bagaman contagious siya, pero merong mga hakbang na pwede kang gagawin para kahit papaano eh ma-prevent mo itong pagkakaroon ng ganitong uri ng sakit, Doc. Ano? Hmm. So sa mga kabayan natin, ha, gawin natin kung ano po yung mga kaya nating gawin. Abot ng ating po mga kamay na gawin, eh mas maganda po ano kaysa sa hayaan lang natin, baliwalain po natin mga kaibigan, at lalo tigit, eh wala man lang tayong iinumin, ano, ng mga pampalakas ng resistensya ng ating pong pangangatawan, eh mahirap na, ano, na sabi nga, magsisi sa bandang huli, ha? Kaya mas maganda, as soon as possible, palakasin ang ating pong pangangatawan, palakasin ang ating pong immune system, lalo na ngayon panahon na taglamig. Eh, mas prone ang kumbaga mas mabilis makapagparami yung ganito pong mga virus and bacteria mga kaibigan. So dapat mas doble ingat yung hakbang na atin pong mga gagawin mga kaibigan, ha. Sa mga kababayan natin na gusto pong mapalakas ang ating pong pangangatawan, huwag kalimutan uminom ng Ultimate Trio ng Yes to Health mga kaibigan, ating pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C at ang ating pong Premium D3. Yan pong lahat mga kaibigan ay mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang bago.
4: Ako si Carla, hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin na gusto po makabisita, pumunta sa ating pong mga Yes to Health Clinic, eh maganda po mga kaibigan, bisitahan niyo po ang Yes to Health Clinic natin. Ano, yung mga Yes to Health Clinic po natin, open po yan araw-araw except Saturday. Close po tayo every Saturday mga kaibigan, mula Linggo hanggang Biyernes. Bukas po tayo alas 9 ng umaga hanggang alas 5. Minsan, Doc, hanggang alas 6. Pagka meron talaga pasyente na ano na dapat i-check up, lalo na yung mga galing sa medyo malayo-layong lugar, ano. So ang ating pong Yes to Health Clinic mga kaibigan ay nag-o-offer po yan ng free check up, free consultation, at bibigyan po kayo ng mga complete dietary guidelines. Ito mahalaga, Doc, ano, pag pupunta sila sa clinic natin. Mm-hmm. Yung iba nag-aalangan kasi yung iba nag-iisip, Doc, wala akong pampa-check up, wala akong pera. Dapat hindi po alalahanin yun mga kaibigan, kasi yung pagpunta nyo lang sa clinic natin, pag-check lang ng inyong pumakaramdaman, eh wala naman kayong babayaran mga kaibigan. Ang mahalaga dun, malaman po ninyo kung ano po yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa inyong pong pangangatawan. At higit, eh maisabi po sa inyo ng ating pong mga alternative consultant kung ano yung mga hakbang na dapat nyo pong gagawin. Kasi yung pag-iwas lang mismo, Doc, ano, dun sa mga pagkain or mga gawain na yun primarily yun nakakapagdulot ng inyong karamdaman, eh napakalaking bagay na po yun mga kaibigan para sa pag-control ng inyong mga sakit.
0: Oo, kasi yung karamihan naman sa pumupunta sa atin, may mga diagnosis na sila. Ang ina-assess natin doon, ano yung pinaka-importanting unahin, especially pag ang concern nyo nutritional. Kasi karamihan po sa mga tao talaga, marami silang kulang na sustansya na nagkakaroon ng consequences sa kanilang health. Ang kagandaan ngayon, meron tayong ginagamit na mga machines. Ano? We have 2 kinds of machine na pwede, alin man doon, pwede nyong gamitin, ARDK at saka yung ating Infinitus or Quantum, na pwedeng gamitin ng kahit na sinong tao, healthy man o hindi healthy, just to check ano yung mga nutritional imbalances sa ating katawan. At ang kagandaan nito, daily ang consultation. Mm-hmm. Okay? So ako at si Doc June Alguizar ay kami po ay daily ang aming consultation. Kaya pwede po kayong pumasyal araw-araw except Friday. So mula Sunday hanggang Thursday, everyday po ay may consultation po tayo.
2: Okay, ayan ha. So puntahan niyo po mga kaibigan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong lugar para ma-assess holistically ang inyong mga karamdaman, mga kababayan. Okay, bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa mga kababayan po na natin na natulungan at napasaya sa pagbisita sa ating pong Yes to Health Clinic, ganda rin sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
6: Pangalan ko si Expedito Dagalindi sa Upper Nawasa, Purok 5, Commonwealth Quezon City. Sa una, hindi ko pa masyadong alam yung saan tungkol dyan, sa cooking mix. Pero yung dinig ko sa radio, last night, sinubukan ko mag-try ng saan tungkol, kung maganda ba. Sinunod-sunod ko yan sa isang araw, tatlong bisis, isang apat, medyo nabawasan din ang hirap ko sa paghinga, medyo maluwag. Tapos sa umaga, ininom akong Santol coffee mix. Pinagpapares ko yan. Medyo lumalakas ang katawan ko pag nakakainom ako. Ang nararamdaman ko, masakit ang katawan ko. Tapos hindi ko maintindihan, parang hirap ako huminga. Hindi ko malamang. Sa isip ko, parang ang paghinga ko, parang may sumasabit o ano. Kaya nung try ako yan, isang tungkol, medyo nakahinga ako ng medyo maayos ng konti. Ay, nabupusa ako ng try yan ako, nakarantam pa. Kaya sa coffee mix, nakakadagdag sa lakas ng katawan. Kasi pinaparis ko yung isang tungkol sa coffee mix. Kung sino nauna sa kanila sa umaga. Bago magsa ako sa umaga, yan ang ininom ko bago pumunta sa trabaho. Hindi ko alam, bukol sa laman eh. Misa, pag pinipisil ko, masalit. Ngayon, lumit siya ng konti. Dati, medyo mahaba siya na bukol. Sabi ko, mga ito, baka mahirap magkasis ito. Kasi nalilinin ko sa radio, sa gesto. Nagtry ako, sinubukan ko nga lumilakad ng isang tungkol. Ah, ngayon, malit na. Lumit na siya, parang yung lambot. Ah, maganda na yung ipon ng binipisyo niya sa isang tungkol kasi nakatulong sa ginawa sa akin sa Santol Coffee Mix. Huwag kayong mag-atabili. Mag-try kayo ng Santol Gold para masubukan nyo. Nakakatulong talaga sa tao yung karamdaman nyo. Expedito Dagalindi, Upper Nawasa, Purok 5, Commonwealth Quezon City.
1: The Secret of Health.
2: Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Sir Expedito. Isa sa mga kababayan po natin na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic. Mayroong bukol dok sa Tagiliran, ano?
0: Oo, oh, hanggang kung mapanood mo yung video niya kasi kinuna natin ang video, ano? Eh, yung bukol niya ay talagang lumiit. Oo, kaya nga tuwang-tuwa siya. Alam mo, hindi naman kalakihan ang sahod ni tatay, ano? Pero sinisikap niya kasi sabi nga niya, Dok, alam ko naman pag ako na-confine at nagkasakit, baka wala akong pagkunan.
2: Yan nga.
0: So, okay na to na pakunti-kunti, may benepisyo na mga hatid. Mm-hmm. Kaya, tatay, kung nakikinig ka, salamat sa pagbibigay niyo ng inspirasyon sa ating mga kababayan.
2: Mm-hmm. Kaya kami rin po dyan, mga kaibigan, kung kayo po ay nakakaranas ng kaparehas na problema kay Sir Expedito Gagalinde. Ay uminom na kagad mga kaibigan, no? Huwag nang mag-atubili, sabi nga niya, no? Huwag nang mag-atubili na uminom ng Santo Plus Gold at ng iba pa natin produkto mga kaibigan na makakatulong para sa pagpapaliit, pagtunaw ng mga bukol sa inyo pong pangangatawan. Yung Santo Plus Gold natin mga kaibigan, na meron po yun siya mga medicinal properties na nakakatulong talaga, no? Para paliitin yung mga bukol, yung iba't ibang klase ng bukol sa atin pong pangangatawan mga kaibigan, no? So, sa mga kabayan po natin dyan, na ito yung kanila pong iniinday na karamdaman sa ngayon. Nako eh, pagpapa-operahan po natin mga kaibigan. Lalo ng iba dok, na wala namang sapat na budget.
0: Mm-hmm.
2: Okay lang yung medyo ano, maluwag-luwag yung bulsa na kakayanin yung operation, ano? Eh how about yung iba na hindi kaya, ano yung gastusan sa ganun pong problema mga kaibigan, no? So ito po ng ating mga produkto kahit pa paano nakakatulong sa kanila pong mga problema at isa na nga po yan si tatay, ano na patotoo na nawala yung bukol niya sa Tagiliran dok, ano? Mm-hmm. Kung makikita nyo, mapapanood nyo yung video. eh masasaksihan yung mga kaibigan, ha? Kaya sa mga kabayan natin dyan na mayroong ganitong uri ng karamdaman, nako eh, uminom na kagad mga kaibigan ng ating pong Ultimate Trio, ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang ating pong Premium D3. Yan po may bibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar, ganoon rin sa ating pong mga Yes to Health Clinic nationwide.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
7: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: The Secret of Health.
2: Ayan po mga kaibigan, ito po mga Yes to Health Clinic. Puntahan po yan mga kaibigan, bisitahan para bigyan ng kalunasan na inyo pong makaramdaman na matagal nyo nang iniinda at matagal nyo na pong tinitiis-tiis mga kaibigan. At dyan, mabibili nyo rin ang ating pong mga produkto, especially ang ating pong Premium D3 mga kaibigan, na ito po ay very beneficial para sa mga kabayan natin na mayroon pong pneumonia. O, kung yan man ay dulot ng bacteria o virus mga kaibigan, ang Premium D3 ay napakaganda bilang antiviral at meron din siyang antibacterial effects sa ating pong pangatuman. Dahil ito po ang ikataglay ng monolaurin. Isang klase po yan siya mga kaibigan ng chemical derived from lauric acid and glycerin. Ano? Na pwede po natin makuha yung karamihan yan sa ating pong Premium D3 mga kaibigan. Ano? At ayon nga sa pag-aaral. Ano? At ito ay based din sa experience doc. Ano? Noong mga nakaraan na mga experiences natin, ano, especially nung pananalasa ng COVID mga kaibigan, karamihan ng mga kababayan natin na laging nag-iinom o nag-take mga kaibigan ng mga produkto na meron pong VCO, sila yung hindi masyadong tinatamaan ng mga simptomas ng COVID mga kaibigan. At kung meron mang COVID na tumama sa kanila, hindi ganun kalala yung symptoms na ano, yung halos hindi makahinga, yung iba dok eh talagang nakaratay na lang, ano. Pero yung mga tao, mga kababayan na nakakainom ng mga produkto may VCO, hindi sila ganun ka ano, kalala yung tama po nila mga kaibigan, ano. Yun po ay dahil sa ang VCO mga kaibigan ay yun nga, meron po siyang mapagkukunan na monolaurin mga kaibigan. Na yan din po ano, ay pwede natin makuha sa atin pong Premium D3 mga kaibigan. Lalo na sabayan nyo pa ng Santong Plus Gold na meron po yan siyang garlic. O natin yung garlic, isa sa napakabisa yan doon, ano, na antiviral and antibacterial din, ano?
8: Oh.
2: Pwede nga gamitin na ano, sanitizer, yung nabanggit nyo nakaraan doon, ano?
0: Oo, oh. Noong unang panahon, talagang before the discovery ng mga modern antibiotic, yan talagang ginagamit. Tawag nga dyan, Russian penicillin. Kasi nga, noong panahon na magkaroon ng epidemic sa kanila, yan ang ginamit nila as one of the best natural source ng antiviral at antibacterial. So ito, maganda talaga dahil meron siya mga sangkap na kilala. na nakatutulong lalo na prevention ng mga common infection.
2: Mm-hmm. Ayan ha. Kaya sa mga kababayan po natin, kung gusto po natin makaiwas sa mga viral and bacterial infection sa atin pong pangatawan, kabilang na dyan yung pneumonia, ay ugaliin po natin araw-araw uminom ng atin pong Ultimate Trio. Yan po yung complete package sa pagpapalakas ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Nako, Dok, walaan po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka, Dok, na mensahe sa atin po mga kababayan.
0: Ayan. Kung tayo po ay may karamdaman, huwag nating tiisin. Ayan. Dahil marami namang solusyon galing po sa natural sangkap, lalo na kung alam po natin kung paano gagamitin itong mga halamang gamot, pagkain at nutrisyon. So kami po ay abangan muli dahil dito kami magbibigay ng mga tips kung paano tayo magiging healthy in a preventive way sa tulong po ng mga natural na mga pagkain at nutrisyon at ng mga produkto ng Yes to Health. Ako po si Dr. Algie Bakla. Hanggang sa muli, God bless everybody.
2: Maraming salamat, Doc, at maraming salamat sa lahat ng mga kababayan po atin, lalo na yung mga avid listeners ng atin pong mga himpilan, XFM Nationwide. Magandang pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga produkto. Hanggang sa muli, magkarinigan po tayo dito sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan. Ito po yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang magpapaalam, mga aking pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
7: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Yes to Health X FM.
7: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
9: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to dahil ito ay may soya, malunggay at santong na maganda sa kalusugan.
9: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
13: Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
14: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
15: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
9: Yeah! XFM.
18: Katropa mo!
19: Exciting!
20: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ang oras sa Pilipinas, mga katrupa, 38 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Maling aga, Pilipinas. Maling aga, Western Visayas, nagapalayag sa kahanginan na palatuntunan exciting Pilipinas. Pizza sa Ice Kitasubong. Sa bulan sang Agosto, mga abyan, Huwebes nga adlaw Kitasubong. Sa bulan sang Agosto, the second to the last working day of the week para sa mga empleyado sang gobyerno. Medyo maulanon sa mga ato nga panahon, mga abyan, bangod sang presensya sang isa ka bagyo nga nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility. Alin kagabi, medyo maulanon ng panahon, subong mga tinion. Ang aton sining mga dalanon sa siyudad sa Iloilo, basa madanlog kay nagtupa ang manipis nga ulan diri sa siyudad sang Iloilo.
1: Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas.
0: Ang ini nga pagpangalagan naton mabyan sa Exciting Pilipinas diri sa 100.7 XFM Radio Patrol Iloilo, 100.7 sa mga lilisuan sa inyo nga mga radio na FM band, 100.7 MHz. Sa mga nagapamati sa aton sa ilang mga transistor radio, sa ilang sining mga monitor sa salakyan, 100.7 kita. Sa Facebook, makita kag mabatian ninyo kami sa duha na mga Facebook pages nga mo ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo. Sa inyong mga comments, mga opinion sa issues nga talakayo naton, ang pagpa-shoutout sa inyong mga kakilala, kapamilya, kapuso, kag iban pa sa kuno na naman nga okasyon. Mga balita kag mga informasyon nga inyo mabasahan sa mga pamantalaan karon nga adlaw, inyo na mabatian sa pagpangalagad naton sa palatuntunan Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas.
0: I-check tabi anay, dali lang gid ay check ta anay. I-review ta anay ang pinakaulihigid nga sitwasyon sang panahon kay man medyo maulanon subong. May ara pa kita isa ka tropical depression mabin nga ginamonitor subong sang pag-asa. Kaya sunod sa report nga nabato nato nagikan sa pag-asa, mga abyan, amo ni pinakulihi nga sitwasyon sang panahon naton. Sunod sa pag-asa. Diyan na to. As of 2 a.m. kay nalas 2, mga abyan, ang pinakaulihi nga sitwasyon sang atong panahon. Agosto 6, 2026. Ang tropical storm nga si Maymay. May international name ini nga si Kujira, ginamonitor subong mabiyan sang pag-asa kay ara na subong sa Philippine Area of Responsibility. Ang isa ka typhoon pa isa ka bagyo nga super typhoon ang kategori niya nga may international name nga Dolphin, nagagwa na sa Philippine Area of Responsibility. Baskog to nga bagyo pero thank you Lord. Why kita di madalasa sang bagyo nga si Dolphin? International name niya is Dolphin. Instead, nagbulos ining si Maymay nga ari na subong sa sulod sang paro kon Philippine Area of Responsibility. Hindi magid nito man kabaskog katro pang Alex, no? Ang iya sining hangin nga badala ara sa 65 kilometers per hour. Ang iya sining pagmadlos-madlos ang hangin malapit sa sentro 110. Baskog ba nini? 110 kilometers per hour sa pagmadlos o kung malapit sa sentrong hangin mo ng pinakamabaskog, you know? Ang iyang travel time is 10 kilometers per hour. Norte nga bayan sang Luzon, amo ni ang resulta, ang direktang epekto sa aton, amo ang maulanon nga gabi kagkagahon. Diri sa atong kapagpangalagad sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas, ang ining bayan mga abyan, ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C is an alkaline-based nga vitamin C. Pagbugtaw nyo sa aga, bisan wala pa kamo makapamahaw, mahimo na kamo makatumar sang Santon Vitamin C. Kapin pa subong, matugnaw ang panahon. Nagatupa ang ulan sa hindi mapaktan nga tinion sang adlaw, gani dapat preparado kita mga abyan sa pagpatay sang mga viruses sa aton nga lawas, labi na ang tion sang matugnaw nga panahon, uso ang trangkaso sipon kagubo sa mga kabataan naton. Antes sila magpadulong sa eskulahan, bisan wala pa sila magkapamahaw, patumaron naton sila sang Santon Vitamin C, alkaline-based nga vitamin C. Ang mga adult sa muman, makapreparar kita kag malikaw kita mabiyan sa trangkaso sipon kagubo, ano? Amugin man na uso sa mga malatian, bangod mabiyan sang aton nga panahon na, no? Stapan ni sa Agosto, katapusan nga bansang Agosto, sige pa ang maulan nga panahon. Pagtupa sang bear mga abyan, naman na ning medyo magaganagan pa ang maulan nga panahon. Pero, bisan pa maulan nga panahon, sige gapon, no, ang El Niño fenomeno, no? Kabay pa mga abyan nga sa pagtupas ang sining ulan subong nga kagahon yara kita sa hilway nga sitwasyon. Magtumar sang Santon Vitamin C. Aga pa aton nga mga katropa nga nagamonitor sa aton nga Facebook page sa kay Hermite. Ma'am Hermite, ara na siya sa aton nga listahan. Si kita sang attendance ta. Si Jules Espinosa Hinlo. Gaupod nga sa aton sa sining matinon si Sherwin Marcoe. Sa mga katrupa ta, sa mga food delivery riders naton, medyo hina ang aton nga income subong kay maulano ng panahon. Sa mga nagabliga na pagkaon sa kilid sing Injap Tower, medyo mahina ang kita nila haling kagabi kay maulano ni. Sa mga motor single motorcycle na mga grab rider naton, medyo mahina ang ilang ano nga income subong. Ahamogin na, ano? Kung kaysa paldo, kung kaysa alausman, natural na, pangabuhay mogin na. Ang buhay ay parang gulong ng palad. Tuloy-tuloy lang ang ikot ng mundo. Minsan ikaw ay nasa itaas, minsan ay nasa ibaba. Life is just a roller coaster. Sometimes you are up, sometimes you are down. Importante buhi, katropang Alex. Tuloy-tuloy lang ang laban sa buhay. Upod ko diri sa aton nyo studio sa technical side si katropang Alex Aspa. Pasiplat kita na sa aton nga kasaysayan. Makakuha kita diri sa maayong pagtulunan, maayong nga mga istorya, mga inspiring stories, no? Kay kita diri sa XFM, ang Radyo Patrol Iloilo nagapati nga ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Suno sa kay Gat Jose Rizal. Kaya balok mo sa itong 1569, Agosto 6, si King Philip sang Spain nag-issue mabiyan sang royal decree nga nagmarka sang sininga fetsa sa paghimo sang syudad sang Cebu bilang pinakauna nga Spanish province sa Pilipinas kag naghingalan sa kay Miguel Lopez de Legazpi bilang governor and captain, governor general kag kapitan sang amo nga syudad. Sa tung 1906, Agosto 6, ang Philippine Commission nag-aprobar mga katrupas ang Presidential Act number 1519 nga opisyal nga naga-replace ang old Spanish and local measurement practices sa modern metric system. Sa 1994, Agosto 6, gin-establish ang Republic Act number 7680 nga naga-deklarar mabiyan sang Agosto 6 bilang Palu Day. Palu, namunibla ang lugar dito mga katrupa sa Leyte, sa Tacloban, Leyte. Nga gin ano bala nga gin landingan o kung gin hugpaan gin ano gani ni gin katuan ng day General Douglas MacArthur bra, no? Dala ang iya sini nga pirsa nga Amerikano ga sakay sila sa mga barko. So special na working holiday subong sa Palu, Leyte. Okay, Palu Day, ha, 1994. Las 4:47, mga abyan ng atong oras sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Na kaya balobla ka mo mga katropa diri sa atong pagpangalagad. Exciting nga mga balita, exciting istorya, exciting informasyon. Dala ang mga nagkapauna nga mga balita lokal kag nasyonal. Na kaya balobal ka mo nga ang chocolate milk, mga abyan, unang imbento sang mga Jamaican. Sang ulihi, ginpakilala ini kag ginpasikat sa Europa nga niya sang mga Irish nga mga botanista. Kang inbaligya na sang pila ka mga negosyante ang chocolate milk ka nga may dala nga mga bulong kag food supplement. Mayugin man noong mga ilim nun subong, dapat may food supplement gid man. Pero sa aton diri ang Santon Plus Coffee Mix. makaangkon ka na sang benepisyo, sang pleasure mga biyan nga nagahikob ka sang kape, pero may dala nga food supplement, vitamina, kagiban pa nga mga medicinal properties nga makahatag sa aton sang benepisyo sa aton nga ikaayong lawas. Amo ina ang Santon Plus Coffee Mix. Kaya bala ko mong Santon Plus Coffee Mix. May moringa kag may mangustin. Amo ini maabyan ang kape nga nakakape ka na pero may bulong ka pa. Ang Santon Plus Coffee Mix maabyan may ara pa ini suya powder drink mix nga nagadugang pananam sang sabor sang kape kag naga serbi man nga pamangil. But silingon, mag-inom kita sang Santon Plus Coffee Mix, wala na kinanglan parisan pa sang tinapay o pandisal. Kay may ara na siya nga suya nga dala. Nagapamangil sang aton nga sulok-sulok kag nagadugang gid pananam sang sabor sang Santon Plus Coffee Mix. Sa amo ni nga mga tinayon nga medyo matulutog now, ang iban sa aton nakabugtaw na kag nagbangon na, mag-init na sang tubig kang magtimpla sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga bian, wala inisang kalamay. Ang mga diabetic naton nga mga katrupa, mahimo gid nga makainom sang Santon Plus Coffee Mix. Ang nagapatam isang Santon Plus Coffee Mix, amo ang stevia nga natural sweetener. Pwede gid ang mga diabetic nga itong naguntat na bala sa pag-inom sang kape. Kapin pa yan itong naanad na sa natural o kung regular nga kape, ining mga 3-in-1 nga kape, nga kung madamilan mo bala katrupang Alex, to tamang nga tamis bala. Tiuntat na sila sang inom kape. Kapin pa itong mga regular nga kape nga may mga caffeine. Ang iba nagataas ng acid level, nagahapdi na ila sulok-sulok. Kung amo na ina ang mabatsagan ninyo, tiuna nga magkambyo kamo sang inyo nga kape. From irregular coffee, kambyohan ninyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, wala inisang caffeine. Amo inang rason nga bisan pila katasa sang Santon Plus Coffee Mix, hindi maghapdi ang inyo nga sulok-sulok. Sa mga kababayanhan nga naghahanap nga magbinopost, ang Santon Plus Coffee Mix naami gid ini para sa inyo. Kay ti ang mga babae nga nagaminopost mga abyan, may ara ina sila ginatawag nga mga hormonal imbalances. Isa diri ka ba manifestation, amo ang pagsufrir sang insomnia, amo ang pagsufrir mga abyan sang mood swing, no? Ining mga pagbinatasan bala nila nga kun kay isa hindi mo mapaktan, gabaylo-baylo ang desisyon, nagabaylo-baylo ang mudo, kung kaysa nagapaning alpa. Kay may ara, ini sila nga hormonal imbalances. Kung amo na nagani ang maobserbara ninyo sa inyo nga partner, sa inyo asawa, hindi na kamo magpangduha-duha pa, kapin pa mga 40 years old and above. May ara, abi nga kababinhan, timprano pa bilang nagahana nga magminopause. Tiko na muna na gani pag binatasan niya, paim na niyo sila sang Santon Plus Coffee Mix. Antes bala magtulog sa gabi, kapin pa kung gina-insomnia sila. Para nga mabulo-balance ang ilang hormonal imbalances. Naka-experience, saman ka mo guro siya na, no? Inang nagalain-lain, bala gabaylo-baylo mudo sang babae, intindihon ta sila, meaning may ara na sila nga hormonal imbalances. Antes bala magtulog sa gabi, para imna ninyo sila sang Santon Plus Coffee Mix.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Sa piyak na bayan mga abyan, sa exciting pa nga mga istorya, nakahibalo bala ka mo mga abyan nga ang mga ginikanan katropang Alex kung may ginapakita nga paboritismo bala o kung sa English pa favoritism sa mga kabataan niya, hindi gilip mayo ni. May iban nga ginikanan, palangga kag paborito nila ang subang, may ara nga paborito o kung palangga nila ang agot, may ara man nga paborito na kung mas palangga nila ang bugtong. Alimbawa sa magulutod ng mga babae, isa lang ang lalaki, hindi na palangga nila na. Hindi gali ina mayo yung himplo, hindi gali mayo ina ang influence. Kaya balak ka mo mga katrupa, suno sa pagtuon, kung ang ginikanan nagapakita sang paboritismo, ang mga anak samtang nagadako mga byan nagapabilin nga nagahisaay kapin payad tong ginpakitaan sang paboritismo sang ginikanan samtang nagadako mga byan nagadalom ang ila kahisa may posibilidad ini mga byan nga magaresulta sang pagbinaisay kagini pagintindihan sa magulutod samtang nagakabuhi sila bangod sini mga byan mas marami gali nga hindi mo pagipakita ang paboritismo sa mga kabataan. Kung may palangga ka man, hipos ka lang, dapat alalangay ang pagtamod para nga sa pagdako nila Alalangay man ang ilang pagtamdanay amang siblings. Mayara gimana kung kaysa katropang Alex no, sa mga ginikanan no? Kung agot ka daw, ginapakita sa ginikanan nga palangga ka, o kung subang ka man, o kung bugtong ka man, nga lalaki, o bugtong ka man nga babae, hindi gali maayo na. Dapat kung may kabataan ka mo, agot, subang, bugtong, dapat alalangay. Gid. Hindi gid ka mo nga mga ginikanan magpakita sa inyo pagpabor sa isa ninyo kaanak. Kaya nagaresulta na sa paghinisay samtang nagadalagko sila.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Kaya ibalo pagid ka mo, mayari pagid eh, para sa aton nga ihibalo. Sa aton nakahibalo bala ka mo sa exciting istorya. Kaya ibalo ka mo mga katrupa, ang lalaki gali, no? Nga madabong ang bigote kag balbasarado. Madamol bigote bla ang bigote amo ning buhok bla sa tunga sang bibig naton kag sing ilong bigote na ang balbas siya ang saguya mo bla no sa mga kalalakinan. Kay balo ka katrupang Alex ang madabong nga bigote kag balbas kapin pa kun balbasarado ka amo man inigali ang mataas nga tsansa o kay ganan nga nagakalbo ka kun timprano ka pa makalbo. Tingala ko sang medyo bataon pa ko bla katrupang Alex. Ang mga halin sa 40, tub-tub 50, dabong-dabong pa yan mo. Ang bigote kag balbas. Sang naglapas, naglapaw na sa 50, tingala ko daw nagalapad na bla ang, ano, ang hagtang. Amo gali na. Imo sang una, balbasarado ka mga katropang Alex ay. Kitang-kita, ibinin siya. Damol, siguro bigote mo sang una kag balbasarado ka man ay. No? Nanto abla subong resulta sang pagdamol sang balbas mo kag bigote mo. Hindi subong hawa ng ulo mo. Amo gali na sa pagtuon. Kita nyo na mga sanguna, mga bataon pa, mga between 20 to 40. Medyo balbasarado, machong-macho ang dating mo. May bigote kag may balbasarado pa, no? Itom-itom para daw macho gid ang dating. Pag edad 50, ang balbas, aragapon, yung bigote, aragapon. Ang buhok si babaw, alaw dun. Kasi sa ilo, gali, guro, no? Ah, mo gali na. Sadyan eh. Amoy na mga benpila ka mga obserbasyon na itong kag-resulta sang pagtuon. 56 minutos na mga biyan na nakaligad sa atak na nga alas 4 sa aga sa palatuntunan ni Exciting Pilipinas sa ining bahay na dulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men mga biyan mo ni ang resulta o kung ang solusyon sang mga katropa naton nga nagahina na ang alaga nila nga si Junjun. Baw kapin pa subong matulutugnaw na gini. Galing anon mo matugnaw nga panahon. Anuhon mo mga abyan ang madulom nga palibot naton kung wala na gana si Junjun. Kay balok ka mo si Junjun sa mga kalalakinan may ara nga timprano pabla sa edad nga bataon pa ang ila alaga nga si Junjun una nga nagatinaman no? May mga lalaki ya katrupang Alex mo nga edad pa lang 40 tub-tub 50 ang ilang alaga nga si Junjun daw kapoy na bla. Wala na nag-attend sang flag raising ceremony. In other words, mga byan, wala na nag-baskog ang panindugan. Kag wala na nag-adugay ang standing ovation. No? Siguro sa mga madamo nga faktor. Katulad sang mental stress ang isa kalalaki, no? Pressured permi sa iya trabaho, stress permi sa iya obligasyon, bilang haligi sang puluyan, kag provider sang pamilya. Di may ara na nga matinumabihan nga pressured o kung stress ang isa kalalaki. Kung kiisa, malipatan niya na ang isa kagamit ni Junjun. Abi niya kung ang gamit kag-function ni Junjun, pangihi lang. Malipatan na kung kiisa ang isa pagka-function ni Junjun. Si kung na muna na ganim experience ninyo, gakinahanglan ina sang solusyon. Ang solusyon, ari na, ang Turbo Dietary Supplement for Men. Nga may makagkaglabuhas ka, amuning duha ka mga ingredients sang Turbo Dietary Supplement for Men nga nagapabalik sang inyo nagakayaba nga performance sa kama nga daw iya sang hormentado nga kabayo nga daw iya sang rabbit nga desperado kag daw iya sang sadista nga pato. Ibalik ninyo Ang naga, kaya ba nga performance sa kama? It's not too late yet. No? It's better late than never. Pero seriously speaking, kadamo naman sa naka-experience siya nga nagtumarsang turbo, kapin pa kung nagabulubatyag na blasang paghina si John John, kahibalo ka mo ang Turbo Dietary Supplement for Men, 100% natural ini mo. Safe kag effective, wala niya sang side effects. Basta, tumarka mo kung ginakinanglan lang. Kung nagapabati-bati na bala, ang inyo partner nga, balaan nyo man ah. Kung nagaburubugso, kung nagapurupaningala si Mrs., ang partner ninyo, ah, meaning daw wala nyo na sa mabunyagan o kumatughungan. Isa man ina kapaktor kung nga ah, na daw nagawar freak, nagainit ulo pirmi ni Mrs. nyo bala, kag inyo partner, no? Basta nalipat bala ka mo sa inyo obligasyon sa iyo, no? No? Di, kung ginakinanglan, kung nagapabati-bati na lain istorya si Mrs., inom ka mo, tumar ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men, 30 minutos, antes nyo siya dugsingon, antes nyo siya judohon. 30 minutos lang, para nga mabatyagan, ganyan nyo, ang efekto ni Turbo. Kaya kung 30 minutos antes ang pagjuduhay ninyo sa inyong partner, sa pirtahan pa lang kamo sa inyong kwarto, mabatyagan mo nang daw nag-alsa-alsa ang buol mo. Ha? Oo, batyagan mo ginang daw nag-kayabab, daw naghahanap ka mag-lumpat lah. Dira, mabatyagan mo gid ang efekto ni Turbo Dietary Supplement for Men. Kaya balok kamo sa Turbo Dietary Supplement for Men, the moment nga magtig-a siya, ha, kag daw hana na nga magtukob, ha, amo na ginasiling natom na, sa turbo, may halayan ka na, may salabitan ka pa. Testingin nyo wala, pwede mahalayan sang tolya, nga bisan basa. Oo. Gusto nyo pag-testingan ng pirsa niya, kunara na mga abing nga nag-atiskog na, bisan sabitan ninyo sang kaldero nga may pinamalhan. Kaya niya. Kaya niya gani nga madala ang tuwalya nga basa kag kaldero nga may pinabalhan. Ang bao-bao pa. Ang bao-bao pa nga nagkakulob, di makaya raw pa. Mapautod sa ulo si Pedring kung hindi niyo mapamatudan nila. Mangkutan niyo si Pedring kaya nagkakalipong si Loring. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, mga katrupa, available gidini sa mga butika lapit sa inyong lugar. Ano nga mga butika ang pwede ninyo mabaklan? Iniamo ang mga masunod: Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, ang TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy kag generika. Testingin nyo. Mga byan, magabato na nakita sang report local. Nagikan sa aton nga Provincial Capital Beat Reporter ang koneksyon naton si katrupang Febe Birds Morales. Kay ang more power, mga byan, ginhambalan sa City Hall ni Salin. Duhaning iyang abiti si katrupang Febe Birds Morales. May balita man sa Kapitolyo, may balita man sa City Hall. Tisiningulihi lang ang report ni katrupang Febe Birds Morales na gapahayag nga ang more power ginhambalan ni City Councilor Romel Duron nga iban ang pagpangawat kuryente. Ha? Dinapabayaran sa wala nagapangawat. Hindi bala mo man eh. Ang ginahambal sang presidente sa iya sining ikalimang zona, State of the Nation address, hindi man ang guro ang mura. Halos tanan nga mga electric ka distributor o kung utility distributor sa Pilipinas, ang ila kapirdihan sa systems loss, no? Ang hindi nila mahibaluan nga ang dako ang konsumo, may systems loss mo. Ang mga systems loss nga ni Mabian, amuning mga resulta sang pagpangawat kurinte. Pag-jumper, kagiban pa nga klase sang systems loss. Ginapasa sa aton sa mga utility distributor nga ni sa aton nga mga konsumidor. Nakita bala nga mga matarong kita nga mga electric consumers. Why kita ga pangawat, wala kita ga jumper, pero kita ga bayad sang kuryente nga ginakawat sang iban, no? Kagkabay pa nga the soonest possible time madula ini sa listahan sang aton nga electric bill, no? Kay do ka unfair man nga iban nga nagapangawat sang kuryente pinaagi sa pagtakot sang jumper nagapinagusto sila ya. 24 hours sa ring air condition nila. Iban mga negosyante pa. Dumduman nyo tiya. Dumduman mo katropa nga Alex, isa na yung city councilor? Dumduman mo to? Nadakpa naga jumper? Abot kun pila nagkatukatuig, guro ang jumper niya. May negosyo pa? Isipa bala? Naganegosyo ang tanan nga konsumo niya sa kuryente ginapasa sa aton nga mga honest kag matarong nga manugbayad sang kuryente. Hindi bala very unfair, no? Patuyang sila gamit sa kuryente, naga-enjoy sila sang libre nga kuryente. Ang systems loss ginapasa sa aton sang utility distributors nga kamura bayad. Oh. Ti, there is a more power. May arama na. May systems loss man. Testingin nyo bala. I-verify nyo. Testingin nyo bala lantaw. O sa mga ilikong consumers. Lantawan nyo na sa bill nyo. Kaya arat na, nakabalandrang systems loss. Kung kaysa, hindi man steady, hindi man nagalain-lain ang aton nga balayran sa systems loss. Pero kita gabayad. Sang kinawatan, sang iban, kita gabayad. Ti, gina-echo, gina-sulit ni Kagawa Drumildoron nga hindi pagpabayron ang aton nga mga konsumidor diri sang More Electric Power Corporation sang systems loss. Aba, di ano may motas ni kagawa doon ba pamatian tang report ni katropang Febi Borges Morales. Borges, sa report please come in.
3: City Councilor Romel Doron ginsuknatan ang taga More Power Corporation nga aiban nagapangabat kuryente pabayaran sa wala nagapangabat. 23 milyon pesos kada bulan ang makolekta nga systems loss charge sa More Power and Electric Corporation sa mga konsumidor. Ang systems loss charge nga ginasukot sa konsumidor 0.420 centavos per kilowatt hour plus 12% VAT. Sunod sa More Power, wala sila sang may ginaganar diri kay ilaman ginabayad sa ilang generators kag sa technical losses. Ginsukmata ni Duron ang mga taga More Power nga iban ang nagapangabat sang kuryente nga ginacharge ini sa mga konsumidor nga wala nagapangabat. Ginsabat sang taga More Power ang ilaman ginatinguan nga panubo ang systems loss kag ang pagsukot sang systems loss na saad sa Epira Law. Dugang sang taga More Power nga manubo ang pilferage kag mataas ang technical losses. Dugang pa sa More Power nga may posibilidad nga mapiktuhan ang ila serbisyo kung dulaon ang systems loss charge. Nag-deliver sang privilege speech si Iloilo City Councilor Romel Doron nga may title Real Epira Amendments on Systems Losses and Bill Deposit.
4: Ang charge ko sa amin, do you think that's proper? Because you're allowed to do so?
5: Well, there is a cup naman that was
4: mandated
5: by EDRC.
4: You think so, but the cup is different. That's why you should separate as much as possible the ramas na lower sa amin. Nagnakaw ang iba, kami ang magbabayad.
5: But we're doing something naman, hindi naman
4: natin kahit sa amin. Kahit na. We have to separate how much reduce yung India ang bahan ng
6: law. Nagawa, if I may.
4: Yeah.
6: Let's say, right now, our system loss is around 4.23 now.
4: 4.23.
6: The cap is 5.5. We're charging you only 4.23. Nationwide, that's around top 3 lowest in the country now. Of the 4.23, 4% represents technical loss.
4: 4%.
6: Only 0.23 represents temperature, error, anything.
4: So may magnanakaw pa rin, no?
6: May magnanakaw pa rin whether you like it or not. Even
4: if you like it,
6: yes.
3: Meaning nga po ito, ang dilong sa inyo sa Santong Plus Gold, Santong Vitamin C, Santong Plus Coffee Mix, Mineralis Plus, Premium Detail Factor, Monetary Supplement,
6: Pharmacy,
3: Radio Patrol, Irino,
0: So mga abyan, kabahin sa pag privilege piece.

Ang mga electric company ngayon eh, tukod ka mo inyo ya sa inyong intelligence group. Ha? Pain ka muda sa pundo nga intelligence fund o confidential fund. Ha? Ang ubraw ninyo sa mga intelligence personnel ninyo, amo lang paglibot na paglibot sa mga nasakupan ninyo nga lugar. Kag i-monitor kung bala may nagapangawat. Hatag man ka muda reward money. Pareho bala sa DepEd daw. May confidential fund sila, may intelligence fund. Ginagastuan reward money, pangita to sa mga terorista, sa mga eskulahan, sa mga kabanuhan, sa mga kabukiran. Bisan hindi obras ang DepEd ang kontraterorismo. Ginpunduhan niya mo. Grabe no. Ang DepEd, may pundo sila ya, may confidential fund, may intelligence fund para pangitaon ang mga recruiter sa mga estudyante sa pagka-NPA. Bisan hindi na yung trabaho sa DepEd ang magpanglagas sa terorista, may pundo sila ya. May pundo pa para sa reward money. Oh, may intelligence gathering. Sino man, tinunto nyo man, hello. Pero balik kita dito sa utility distributor. Dapat kakasunigin man yung systems loss ngayon eh, nga ginapasa sa mga consumers naton. Nga hindi ka mo yung magpain sa intelligence fund ninyo, ang mga electric company. Nga hindi ka mo magpang-hire sa mga intelligence personnel ninyo. Nga ang ubra nila, amo lang pagpangita, kagpag-monitor, pagpanikte kung sino nga mga konsumidor ang nagapangawat sa kuryente, nagapangtakot sa jumper. Exciting Pilipinas! Nami ka mo ya, kaya ang inyo kapirdihan, ipasa nyo pa sa customer nyo. Ala, kabi lang kami yung kabi. Wala kami yung risgo magkapirde. Kita mo, expand na siya, expand. Kita mo, gani ang mga board members, katropang Alex, sa mga electric cooperative gani. Ang ilang mga board members, kada tuig may travel abroad. Exact. Oo. Pilipinas! Naku, pang sweldo nila. Pilipinas! Life is not fair. Ang mga kawatan, naga-enjoy sang ila pangabuhi. Ang mga tampad, amo ining nagabayad sang gina-enjoy nila sa kabuhi nila. Paano dumun mo lang tuod, no? May ara na gani nga siling nila. Pila ginabayaran mo rin sa kuryente, pre? Secret. Nga 24 oras ka trupang Alex, ang ano mo, ang ila aircon? Oo. Tapos, binigusyo pa? Ay gali, kinawatan, gatakot jumper. May mga expert yan ng mga kawatan kung paano nila kawato ng kuryente mo. May ara gani nga underground connection. Oo. Tingala iban to, ang tupad balaya nga agad ako ang iyang nga bill nga daw average mo lang nga iya sa nga mga ano, nga mga appliances. Pero siya ya, dako balayran niya. No? May mga underground connection mo. Amo na siguro yung iba, no? Nga katingala nga gadako ang bill nila. Why sila, kita, bisan kita man mismo, kita kabalo nga gadako ang bill taman. Nga daw, why man kami da nagligad nga si Manas Balay. I-check ninyo, base may mga underground connection. Di ba uso na subong, no? Mga underground cabling. May mga kampiyon niya nga mga technician, mga electrician nga kampiyon mga ngawat mo. Oh. Oras maabyan, 52 minutos, 12 minutos na nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Ang tubig daw hindi gid gawa. Kay kabudlay gawa kawato ni. Pero ang kuryente gid, i-check ninyo da sa inyo sini nga mga katupad blay blah, base kon may mga kawatan mara sa inyo nga nag-enjoy sila sa ila paggamit ka patuyang gamit ta kuryente. Tapos kita ya gabayad la. No? 12 minutos na nakaligas sa takna alas 5 mabihan sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Baga balik kita, dugang pang mga informasyon, balita kag mga istorya sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Diri sa XFM Radio Patrol Iloilo, katropang alis may talamyaon ko dili o ko rin daw na dula ding mga talamyaon ko. May aga sa aton nga mga katrupa sa kay Elmo Castaneda alias Nano, may ari ni siya nga monitor sa cellphone niya, naka-steady pulso lang sa 100.7 XFM Radio Patrol Iloilo. Sa kay Inday Meida sa kilid lang sa istasyon, nagamonitor man sa aton.

0: Ito blas sa may bangga sa may kubay, may nagapangayo to sa akong radyo nga ginakapihan ko to blas yung tungalan si Merle. Inday Merle, may aga, pero ay parlo di pa sa kabati sa akong kay way ko pa matagaan radyo. Basta rin ka pamati, tagaan ta radyo, way yung problema na, damo ta di radyo. Doy Arthur, may aga. Si Maraya Crispo, aga pamati ni Pirmi. Basta mga Wonder Mom contest ni. Kaya may mabato ni siya. Pirmi niya best in gown, best in swimsuit mo. Subong ga-atras ng mga kontestanta sa Ira Barangay kay di na magbato. Sakay baka-baka vlog, ngayong aga. Sakay punong barangay, Nestor Groy, ngayong aga. Anuel Groy, ngayong aga. Sakay po ng barangay Alvarado sang Bacau, ngayong aga. Mr. and Mrs. Juven Caballero sang Lunok Itiri, ngayong aga. Ang kamayan ga pamati man sa ato, no? Kamayan Itiri sa Rizal La Paz, Katropang Alex, no? Sino ganin ang tag-iyada? Kilala ko na eh. Neighbor ko na sa una. Ah, oo. Sakay Inday Reyna sang Di Kamay Restaurant, Itiri dira sa Rizal La Paz. Subong man, may aga sa kay Tutong Uga, Tutong Guardian, Incheck Oro, Mike Ardenio. Kag subong man sa kay Papang Ray Tanyo. Ini ang grupo ng mga panday. Ang panday, anak ng panday, dugo ng panday, kag ang alalay ng panday. Pobra ka mo, balay, magpa-renovate ka mo, magpasugpon ka mo sa balay nyo pa second floor. Ambalan nyo lang ko kay may ara ko grupo sang panday nga bisan hindi mo pagbantayan gaubra gauntat lang ang inaubra kun wala na materials kun ma-delay blabot materials. 15 minutes after 5 o'clock ang oras na ito mga katropa. Dugang pang information kag balita sa ato nga pagpanumbalik pagkaligad lamang sa importante naton. Maying aga lang, Ma'am Gloria Alvarez Habat. Magpanumbalik kita pagkaligad sa mga importanteng mga pahanumdum.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
3: Mga butika. Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang ang kabag.
5: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
5: na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Danny, isa ka bus driver. Ipuntunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagbili sa mga butika.
10: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
11: Palira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ando ka salamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
10: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: Makalage na ko!
7: XFM.
12: Patropa!

Ang oras sa Pilipinas, mga abyan, 22 minutos na nakaligan sa takna ng alas 5 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Exciting! Maulanon subong diri sa siyudad sa Iloilo, ha? Pilipinas! Bagulang nagtupa naman ang mabaskog nga ulan diri sa siyudad sa Iloilo, halong kita sa aton sininga pagmaneho sa mga dalanon, sa mga drivers naton, sa mga pribadong salakyan kag pampasahero. Maghalonggit kamo sa dalanon. Dapat masipat ang inyong pananawan, ang inyong mga mata sa mga dalanon. Agud iwas disgrasya. Magtumar sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus may beta carotene, may zeaxanthin, kag vitamin E Plus, mga abyan. Agud to nga mangin masanag ang aton nga pananawan. Sa mga naga-edad na, agud nga ma-delay, mga abyan, ang eyesight deterioration aton. Kapin pa kung nagamaniho ka mo sang salakyan. Ugalion ang pagtumar sang Vision X Plus. May lutein, beta carotene, kag vitamin E Plus, mga abyan. Sa mga nag-drive bala, no? Di pasahiro man kung pribado nga salakyan, dapat ang aton mata alerto. Dapat masanag pananawan ta sa mga dalan, agud to nga malikawan ang disgrasya. Bisan sa mga kabataan subong nga exposed sa ilasin nga mga gadgets, sa mga radiation, sa lamharon nga edad nagapangantipara na bangod resulta na sang padayon nga pag-epekto sang radiation sa ilang mata. Resulta bataon pa harapon na. Agud malikawan ina, mga abyan, mintinahon ang pagtumar sang Vision X Plus. Kaya balo kamo ang mga tao nga may masanag sang pananawan, may masanag man nga buwas damlaga. Hindi lamang sa mga nagamaniho, ah, no? Basta masanag aton nga pananawan, naging productive ka pa mo. Halungan ta ang aton nga mga mata, magpabilin nga masanag ang aton nga pananawan. Kaya ang tao nga may masanag sang pananawan, may masanag buwas damlang. Ang aton mga mata, mga abyan, amo ini ang pirtahan, ukon ang bintana. Ang aton nga mga mata, amo ang bintana sang aton nga kalag. Our eyes are the windows of our soul. Pinagi sa aton nga mata, maka-appreciate kita sang mga matahom nga mga bagay sa kalibutan. Dianhon ta ang katahom sang kalibutan nga black and white na ang imo mata. Hindi na colored, hindi na klaro, buron na bla, buron. Bata, tigulang pwede gid magkatuman sang Vision X Plus. Pero sa mga mahilig sa mga flawless skin, kag maputi, mahamis nga kutis, maggamit kamo sang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap, mga abyan, external use lang, ha. Nagapahamis ang kutis, nagapaputi sang panit. Sa mga kababaihan, sa mga kalalakinan, pwede gid ni. Kung luyag ninyo maghamis kutis ninyo, bisan mailom-ilom lang kamo sa mga kalalakinan, pero mahamis ang kutis. Galing kay ang Clear Skin Herbal Soap, double action ini, duang resulta, efekto niya. Hamis nga kutis, maputi nga panit. Sa mga kababinhan, bata man, dalaga, o kun mga may edad na, sa mga dalaginding, nga mahilig magpahamis ang kutis nila. Sa mga byuda, mga binayaan, mga siparada, kag medyo laon-laon na, medyo maganit na. Ang edad na, yeah, age is just a number. Pero kung luyag ninyo nga mga 10 years lang younger looking kamo, nga daw fresh looking kamo pirmi, nga ang aura ninyo, bago lang pirmi makapaligo, kag mahalin sa banyo, fresh ka nga fresh ka, mag-Clear Skin Herbal Beauty Soap kamo, no? Sa mga babae da, nga anal na ilang nga kasal, nga luyag pa magpamanaliwat, hindi pa ulihi ang tanan, no? Sa mga DC da, no? Hindi pa ulihi ang tanan, DC bla, DC? D-50, D-60, D-70. Pwede gid makagamit sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. May glutacogic kag may virgin coconut oil. Hindi na kamo magrisgo pa sa paggamit sang mga tabletas, mga kapsula. Iban gani ga pa injection gid para lang magputi kag maghamis kutis nila. Ari niya ang Clear Skin Herbal Beauty Soap, external use, wala gid ni side effects, wala sang chemical reaction sa inyo nga lawas. Dukudasig sang unuras ba? Dasig man inadlaw, no? Kahapon, Miyerkules pa lang. Subong Huwebes na. Buwas Biyernes naman. Dukasan o lang to nag-weekend, no? Sige, ah. Dasig-dasigon, tani ang pagtaklad sa bulan sang Agosto. Kaya muna yung katapusan nga bulan nga ginakabig na itong mga binga tigkiriwi, tiglutom, lean man season. Dali na lang magtako pag bulan sang Agosto, pila pagkadlaw. Ba? Hasta gilis sa pizza 31 Agosto.
sige lang, lampas na gani, Hunyo ka Gulyo. Isa na lang ka bulan. Huwag ko pa mabatyagan ang presensya ni Jose Marichan. Nag-alagaw-lago pa niya sa Guro Subong. Amo man si Senator Lorin Legarda, huwag ko man mabatyagan presensya niya sa Senado. Kay balo ka mo, duwana kadlaw, absent si Senator Lorin Legarda. Ginapangita na sa mga taga-antike kay si Senator Lorin Legarda nagapakilala nga anak sang mga antikinyo. Senator Lorin Legarda, rain ka na, absent ka na doon kadlaw. Lunes kag Martes, huwag ka nagpakita sa Senado, ha? A proud daughter sang antike mabian, absent sa duwa ka magkasunod nga adlaw. Agosto 3 kag Agosto 4. Madamo ang nga pamangkot subong, ilabi na ang mga taga-antike, mga supporters sa antike. Nga diin na si Senator Lorin Legarda. E balo ka mumabian, si Senator Lorin Legarda, absent. Kay bangod nga may kaso nga ginahana nga ipasaka ang ombudsman eh, no? Angot bala ni mabian sa iya sininga pag-suporta sa anak niya nga si Leandro Libiste nga makakuha sang prangkisa sa solar power ng bayan nga sang uli binaligya yaman. Di ini si Senator Lorin Legarda mabian ginahana nga pasakaan man sang kaso nga korupsyon, no? Di duha kadlaw nang wala siya sang ano sang presensya sa Senado. Hasta ano ko oras gani ah? Oh, diba? So, ini mga abyan, ang ginapangita sa mga taga-antike, doon ang kadlaw, eh, no? Kaya naghahana nga mag-imbestigar ang ombudsman, mga abyan, may kang tanahan, aran ako no sa investigasyon. Si Senator Lorin Legarda, kagaya sining anak, bangon mga abyan, sang Energy Company Electrification Project sang iyang anak na wala man matuman. Di sino sa kay Senator Lorin Legarda, siling niya, may official statement mas siyang agin buyan, ano? Dali lang. Siling isang senadora, all my life, all my public life since 1998, yan nangin public official siya, I have always upheld my integrity which I value dearly. Baseless allegation kung namabihan kag pangguba sa iya sining political career ang ginahana nga ipasaka nga kaso batok sa iya kag sang iya sining anak. Sa bagay wala pa man sila makabaton pa sa official statement kung official communication na gikan sa Office of the Ombudsman. May kang tanan sa pagpaidalom sa preliminary investigation. Ang ginahana mabihan nga pagpasaka sang kaso sa ila nga mag-iloy. Siyempre, alang-alang maako kay mo man yan. Ano kay mo yan? Pero dapat sa korte na kamo, sa ombudsman na kamo pa-explicar na Senator Lorin Legarda. Pamod is Pilipinas, sa kung politiko ka, daw may lisensya ka na bala mangawat, may lisensya ka na mag-budul-budul, no? Magpang-budul. Kinagamit ang ilang posisyon, no? Sa pagpang-budol, sa pagpang-scam, sa pagpangawat. Mambaliban, dya hay konsihal doko, dya hay mayor doko, dya hay kongresman doko, dya hay senador doko, chance ta na ni nga mag-ayo nga aton pangabuhi. Kinagamit sing iba ng ilang influensya, gusto nga magpamanggad sang ilang kaugalingon. At the expense of people's money. Amo na dis Pilipinas. Ang kaysa bala mag-baliban nga, padlagan ko bala konsyal, para ano? Padlagan ko bala mayor, para ano? In politics, mga byan, kung magmanggaranon ka, in other words, corrupt ka, kaya ginatawagan nila public service na, nga kung mga public official ka, nga taas ni Musildo, no? Dapat minimum wage lang ni sila. Pari man bala sa aton? Para hindi na magkandara pa ang iban nga magpadalagan sa pagka-public official. Mayor ka sang siyudad, may tsansa ka ng mga awat, taas pa sildo mo. Pag
mayor ka sa mga first class nga mga syudad, lapit-lapit 200 mil sweldo mo. Taas na sweldo mo, dako na sweldo mo, may chance ka pa nga mga wat. Dede ng pata sa bisina, pagpangabo sa Pilipinas, dede ng fairness na. Pero ang mga ordinaryo nga mga empleyado, gobyerno man o kung privado, ahay, mantener lang sa minimum wage, kaginatulugan pa nila ang minimum wage increase. Gusto nila ya sila lang dako sweldo. May mga naka... May mga nabitin sa mga bills sa Congress ang pagpataas ang minimum wage increase. Blah. Why na ni gawa na sapak nila? Why na ni na sapak? Pero pawakalon mo sila, serbisyo publiko para sa kayuhan sa mga pumuluing Pilipinhon. Sa piyak na bayan mga abyan, diri sa siyudad sa Iloilo sa local scene, may isa naman ni ka traffic enforcer o gintapungol sa isa ka driver sa pribadong salakyan. Kay ginsaway siya sa violation niya ng double parking. Ang iba niya mga drivers, bla, mga reckless driver, na ikagiban bla mga driver, mga taas ang ilang self-entitlement lang. Ngayon, hindi mo na masaway. No? Amo ni nga mga driver nga dapat kuhaan sa video kag report sa LTO para ma-suspend kag ma-cancel o kung hindi gani ma-suspend, ma-cancel, i-revoke ha? Ang ilang driver's license, no? Kay may isa ka traffic enforcer eh, gintapungol sang isa ka driver dito sa Dalan, Quezon, no? Bangod mga biyansang kaso sang driver nga ini nga double parking. Kay balo kamo ka tatlo gin sita sang enforcer. No? Pagkikatatlo mapagsita dito kag tinapungol niya ang traffic enforcer. So, pasakaan isa sang kaso. Desidido nga pasaka sang kaso ang isang traffic enforcer mga biyan nga gintapungol sang driver sang isa kapribadong salakyan sa Dalan, Quezon. Ah, last day sang takna ka sang aga kahapon. No? Nagsugod ng ining ilang binaisay mga biyan. I don't know, pamanggit kita maka... makaibalo sang approach sang traffic enforcer sa driver. Pero bisan pa, no? Nagsugod ini pagtapungulay pagtapungol why tapungulay ah kay isang ulihim lang nagbato ang traffic enforcer eh nagsugod ang pagtapungol sang driver sang isa ka pribado nga salakyan matapos kag ginsaway ini mabyan sang traffic enforcer sa pagbayolar sang double parking. Kay balo kamo iba nga pa naga drive sang SUV naga drive sang pickup siling mo daw hari sila sang kasada ya daw hindi na sila masaway siling nga ako pa ha. Ining grabe nga believe sa sarili bla. Nga hindi mo na masaway. No? So base sa aton nga informasyon nga nakuha, suno man sa investigasyon sa mga pulis, makatatlo ka beses gid nga ginayo sang traffic enforcer ang driver nga siling niya, sir, sir, sir. May mo sir halin ka da, hindi pwede double parking da. No? Okay lang to. Why magpati ang driver, pabungol-bungol gyapon, no? Gin pala pabayaan na sang traffic enforcer eh, base pa lang bla maghalin. Ikaduha nga approach, linya sir, pwede sir, halin ka da, kaya hindi pwede oh, double parking ka da oh. Pabungol ng gyapon ang driver. Ikatatlo nga approach, siguro na init ang driver. Nakatunto sa inyo mo, karoon nakikita mo nga. Baya kakilala sa akon, gadrive ko, muna yung slakyan ko. Actually, wala yung ginhambala mo na, pero amo nang aton pamatsyag sa mga tao, balang nga nakasing mo. Pagkasakay gani sa medyo manami-nami ng salakyan, pati ka na, apa, trupang alay, sinutang yung malang na. May bulanan, mga balayran. O galing nga ito, sining observasyon, ining mga, hindi man tanan na, observasyon, kung malang nang makadrive gani isang mga nami ng salakyan, siling mo, ga-expand na malang naog salakyan, bla. Ining ilang nga siko, bla, nagbulag na slawas nila, bla. Kita mo ng tao, nag-expand maglakat. Na, daw mo na. Sa ikatatlo nga pagpalapit sa enforcer mga abyan sa driver, nagsugod na to pagtapungulan nila. Tub-tub nga ginsaruso na sa driver ang traffic enforcer, kagintapungol! May nakakuha sa video, no? Asang pagtapungol sa driver ngayon eh, samtang nag-aatras ang enforcer, no? Kag nag-aatras pero nakabalos man, no? Pero una nga nag-provoke mga abyan ang nagpatupa sang iya kamot-amo ang driver, no? So magapasaka gid sang kaso ang ining traffic enforcer, no?
Pwede niya ipasaka nga kaso sini mga katropa, mga binamo ang resistance and disobedience to a person in authority. No? Pwede man ang kaso nga direct assault. Ha? Para magkaladudla man ng iban bla. Kung may violation ka, kag kung gina-approach ka sang traffic enforcer, dapat gani is na mag-ayo ka lang mo, di ba? Di mo sir, ano tong violation ko man? Maghambal gani, patpatad ka gani sang traffic enforcer, nga sir, amuning violation mo? Ay, gali sir, sorry, gid sir, away, gid ko kabalo, abi mo. Ay, bago lang ko ka-drive la, bago lang ko rin kakanto sa amuning lugar, mga approach ka tulad sina, no? Actually, kung maayo lang ang sabat mo, ang approach mo, sa mga traffic enforcer, way, gid jaga mo. Actually, pag dakop sa imo, pag saway sa imo sa traffic enforcer, hindi man na dahil isyuan ka sa ticket. Pwede pa man, masaway man lang sila, pero hindi man na automatic nga isyuan ka rin sa ticket, hindi man automatic na kuhaan niya dahil imo driver's license. Una siya nang approach nila, ginapamangkot ka, sir, may driver's license ka. Kaya kung wala ka driver's license, di violation dahil na. Bisan hindi ka papagpatpatan sa imong violation, basta na-discovery ka nga nag-drive ka sa lakyan, wala ka driver's license, tapos kagad. Kaya halimbawa, may driver's license ka, ginlantaw niya. Tapos mambal sa sir, kay balo ka, bawal na di mag-agi di, bawal na di mag-park di. Nag-beating the red lights ka sir. Mga approach ka tulad siya na. Pero kung maayo ka lang, driver ka, mumok man kurason yung mga traffic enforcer mo. Hindi man automatic nga isyon ka rin sa ticket. May penalty ka, hindi man automatic. Galing may ara ay iban nga porke nakasakay sa amin yung salakyan, hindi tanan na. Hindi mo na masita, hindi mo na mapamangkot. Ha? Maluoy man kamo sa mga traffic enforcer. Sus. Kita nyo na iban nga pangita tsansa. Ganun yung isa makapanilong lang sa dalom sang kahoy. Tapos sibuan pala istorya. Ang traffic enforcer to, kapanago to tra sa dalom kahoy, oh, bantayan niya ng mga violation. No? Mga violators, mga traffic violators. Kaya balok ka mo, pagkasunaid ka mo. No? Alang-alang nga patindugon mo, ginda 8 oras ang traffic enforcer. Gapatial sa init, gapaulan. Tistingin nyo man ba butang kaugalingon nyo sa plastada nila? Kung gani, bisan wipe ako violation, no? Nga masita ako, mapamangkot ko, bisan may violation na taga, bisan paano makahatag ka blapula pamahaw? Hindi man na iya, hindi man na iya tawag na bribery, hindi man na iya tawag na violation kay voluntaryo ka naghatag mo, no? Sir, pala pamahaw na, pag bakalan na kape, oh, bakalan na koko. May ara even traffic enforcer ganin hindi pa magbaton mo kay may mga CCTV plus post ni Katropang Alex. Pero kung voluntaryo man lang, no? Do kaluoy mo man lang blang. Bilog na 8 oras blaga tindog sa nga dalan. Bisan pa siga dalan. Pila gid man ang sweldo nila sa naman, no? Bulubat tiyag lang ah, no? Oras mga abyan sa atong pagpangalagad. 40 minutos na nakaligat sa takna nga last 5 sa aga sa palatuntunan exciting Pilipinas. Diri sa XFM ang Radyo Patrol Iloilo.

0: Sa Piak na Bahay, mabihan ng Supreme Court nag-dismiss ang petisyon nga ibasura ang impeachment trial bato sa kay Vice President Sara Duterte. May mga grupo, mga abyan, nga nag-file sang petisyon nila sa Supreme Court nga ibaliwala, kung i-dismiss, ibasura ang impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte. Galing hambal sa ibang moot ang academic na nagsugod na ang impeachment trial eh, no? Ang Supreme Court, mga abyan, nag-rule nga ang isyong ining mga abyan nangin moot ang academic na. Bangod nga ang transmittal sang articles of impeachment na pasa na sa Senado. Hindi na pwede nga pauntaton pa, tuloy-tuloy na ang impeachment trial. So ang mga grupo nga naghandom nga untaton kag ibasura, untaton ang impeachment trial, wala na sang tsansa pa nga untaton. Ambal sang Supreme Court, hindi. Sige ho na lang ni, nakasugod na. Oh. Bago talang ni nakuha nga balita ni, mainit-init pa ni Mabia, nagigan sa atong nga news center. Supreme Court dismisses petitions questioning impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte. So tuloy-tuloy na ni ang pamangkot sa nga kalabanan. Saan na magatakop ang impeachment trial? May arapay kita kumulisal kay Trabang Alex, no? Isa pa kagna? Isa pa kagna? Sige. Mga biyan, wala sang kamaturan nga nadakop kung na-arrestar na si Senator Bato de la Rosa nga wanted sa ICC. Ang mga nagluwa kahapon nga mga balita, wala yan to sang kamaturan. Gin payag sa ngaton nga mga otoridad sa DILG Secretary John Vicribulla nga hindi matuod nga nadakop na si Senator Bato de la Rosa katulad sa mga nagluwa sa mga social media. Siling ni Secretary Rimulla sa DILG, wala madakop pa. In fact, sige-sige pa ang manhunt operation sa kay Senator Bato de la Rosa nga wanted mga abyan sa ICC, International Criminal Court. Hindi ka mo basta-basta magpadala-dala sa mga nagalaptang mga balita hindi niyo ma-verify. Mismo si Secretary Rimulla nagsiling, wala sang kamaturan nina. Wala madakop, wala makitaan pa. Sige-sige pa ang pagpangita sa kay Senator Bato de la Rosa. Kaya hibalo kamo ang mga ano, ang mga fake news, mga balita lang nga pampatala nga mga misleading, amo paning dasig maglapta, dasig magviral, no? Mga binastos nga mga video, mga immoral nga mga posting, amo paning dasig magdamo viewers. Ining mga nagapulo-paligo nga mga babae, gapalitib-litib, no? Nga bika-bika. Amo pa rin dasig maglapta. Ha? Ini mga fake news pagin nga iban nga kuno amo ni. Napatay si amo ni, amo na amo to. Sus Mario Joseph dasig maglapta. So i-verify ninyo ang mga nagabagwa nga mga balita sa social media. I-verify nyo. Hindi ka mo basta-basta magpati. Oras 44 minutos na nakaligat sa takna ng 5 saga sa palatuntunan Exciting Pilipinas diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Exciting Philip. Sa atong pagpanumbalik mga biyandugang pa nga mga balita nasyonal kag mga informasyon pagkaligad lamang sa mga importante naton nga mga pahanumdom.
1: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon Gold. Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lainbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang katambison, ang iyang nakaiso, kag ang iyang ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Sila sang mangustin, moringa, spirulina, garlic. Kag, may collagen pa kag-glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili.
6: Santone Coffee Mix
7: Vision X Plus.
8: Marami na ang natulungan.
9: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
10: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
11: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong balas akong panit sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Nanamigin!
15: Santon Plus Herbal Soap. Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
18: Oh.
15: Inang may jowa ka. Pero nanlalamig sa'yo at umiinit naman sa iba.

0: Ang oras mga abyan sa ato nga pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas, 48 minutos nang nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga, aming aga sa kay Mario Sidigo. Ang upod sa aton sa sining matinon sa kay Gloria Alvarez Habat, maing aga, welcome to the program. Subuman sa aton nga matagpalamati diri sa aton nga frequency sa 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong mga radyo. Ari ang detalyo, arigikan sa aton nga news center maabyan sang pagbasura sang Supreme Court na sang petisyon na ay untaton o kundi basura ang impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Ginbasura na maabyan sang Korte Suprema ang mga petisyon nga nagakwestiyon sang proseso nga ginapatigayon sang House of Representatives Committee on Justice sa impeachment complaint batok kay Vice Presidente Sara Duterte. Kay suno sa Korte Suprema, mga katrupa, mga abyan, ang mga isyu nga sa mga petisyon nga ini nanginmut na, no? Hindi na ukon mahimo nga makabig na nga wala sang kabilinggan, no? Ukon makabig nga wala na nagakinahanglan pa sang resolusyon, no? Suno pa sa Korte Suprema nga ginaprobahan na sang kamara ang mga artikulo. Ukon ang articles of impeachment kagbugos na nga ginpasa sa Senado nga karon mga katrupa mga binagatindog na nga impeachment court. Kay balo kamo sa ginpagwa nga resolusyon sang Korte Suprema, ginbasura sini ang separado pa nga mga petisyon nanday Attorney Israelito Turion kag Vice President Sara Duterte sa diin mabyan ila partikular nga ginakwestiyon ang findings sang komitiba sa mga reklamo di Supreme Court ni gidi. Why na sang may makapauntat pa sa impeachment proceedings o kung impeachment trial? Ginpatagdugang sang Korte Suprema nga ang pagpasa sang mga artikulo sang impeachment nagasinyas, nagasimbolo sang katapusan sang proseso sang impeachment sa bahin sang kamara. So tuloy-tuloy na ini sa Senado, no? Base may harap na iban nga mga grupo nga mag-file sang petition questioning the impeachment proceedings. Why not chance? Sa piyak nga bahin mga abyan sang nagligad to nga mga inadlaw kundi naglupok tong balita nga base kuno i-postpone. Magambal ka i-postpone, ipaisol mo bala, no? Lain man ang cancellation mo, ang cancel ya o pauntaton, hindi pag-ipatigayo nun, pero wala pa man sang natalan ang afitsa, no? Ang postpone niya, ipaisol. Ipaisol sa specific nga afitsa. Sa nagligad nga doa kadlaw, naglupok ang balita nga kuno, wala sang hindi madayon ang BSKE. Ang barangay, ang sanggunian kabataan ng elections, damo na to nalipay, pro. Abi nila, wala sang eleksyon sa palabuto niya Nobyembre 2 sa karunga tuig. Kay may isa ka congressman, si Congressman Javi Benitez, anak ini ni Congressman Benitez man. Ini mga Benitez sa Negros Island, super millionaire ni. Kaya nag-ooperate ni sila sang online gambling, katulupang Alex. Ang ginambangan na bala ni Indailinda sa iya sining cellphone. Kada tumok-tumok, kaya may ginansya itong mga Benitez, Negros Island. Ang anak ni ang bataon nga Benitez nag-file sang house bill nga naga-postpone sang barangay ang sanggunian kabataan elections bangod gingamit niya nga rason nga kapigaduhon economic crisis ang pagtaas sang bilis ang petroleum products ti impractical kuno nga maghiwat pa kita sang eleksyon para sa barangay kag sanggunian kabataan sa Nobyembre 2 karon nga tuig. O damo na to ga lumpat-lumpat, damo na to ga pulpalakpak, ha? Abis ang iban, ma-extend ang ilang termino. Ang nagkakalipay mo na ito, wala mga performance bla. Para hindi sila ma-islan. Pero kahapon, naglupok ng balita, nga sila niya, tumpilak itong house bill nga to. Balo ka, mag-file ka sa house bill, tatlo pa na ka-reading agyan niya mo. First reading, second reading, kag third reading, and final reading, no? So sa first reading pala ito daw natumpilak na ito. Kalabanan sa mga congressmen, mga abyan, luyagid nila nga dahil noon ang barangay ang sanggunian kabataan elections. Bisan mismo ang kumilek, wala nagpahayag nga may postponement sang barangay ang sanggunian kabataan elections. Sige-sige ang pagpanghanda sa Commission on Elections sa palabuton nga BSKE election sa November 2 sang karon nga tuig. Sa mga naga-perform da sa barangay, wala man ni sila ma-adlock ah. Madayon o kung hindi man madayon ang eleksyon sa barangay, wala ni sila na-adlock. Ang nagakalipay man ang kag-na-adlock mga abyan, ang nagakalipay nga ma-extend ang ilang termino, yan itong wala performance. Kag ang mga na-adlock sa eleksyon, hindi wala agad performance. No? Pero kung naga-perform ka man ni Imoya, ah, may eleksyon kag wala, sige lang. No? Di madayon, laban-laban madayon ang eleksyon sang barangay, kagsanggod ng kabataan, sang karunga tuig. Di sa mga may tendency nga magpapili sa pagka-barangay, kapitan, amat-amat na kamo subong ah. Attend na kamo sa mga lubong, maninoy na kamo sa mga bunyag, maninoy na kamo sa mga kalaslon, pakita-kita na ka muna sa mga basketball league, donar na ka muna sa bola, trophy, sa mga patay, amot na ka muna. Sa mga paradahan, pulo pangapi na ka muna sa mga kapihan, no? Pulo pangapi na ka muna. Kag-deklarar na ka muna sa inyong plano. Kiti pila na lang ka bula, no? Ano subong? Agosto? Agosto? September, October. Oh, tatlo na lang ka bulan. Oh, August, September, October. Oh. Tama-tama na niya. Sa mga magapapili sa pagkakapitan, Barangay Kagawad, SK Chairman, SK Kagawad, amat-amat na kamo. Galing subong daw wala pagigawad, damo okasyon ng August, no? September, damo na niya. September, may mga Oktoberfest na. September, may mga fiesta naman. May mga Oktoberfest na. May mga judge-judge na kamo sa mga beauty pageant. Sa mga open bikini. Sa mga Miss Gay. Sa mga single mom beauty pageant. No? Judge na kamo ah. Sa mga tricycle driver, sika driver, pilipik-pika nyo ng abaga nila. Dali na lang eh. 55 minutos na ang nakaligad mga bin sa takna ng alas 5 saga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Sino pa ding mga talamya unta sa atong nga Facebook page si Ma'am Emily Altillero. Gaupod man sa aton sa Facebook page naton sa kay Mardiplian. Good morning. Sir, may klase ni Ayhan kay amuni ang sistema sang kalibutan. Wala gid da. I-check ba kay tropang Alex Bang City Government ta? Kay tinagaulan. So far ma'am, da wala kita sang na monitor no nga announcement from the city government as far as sa klase suspension is concerned. Pay double check ba kay tropang Alex? Buligi ko ba yung page da sang aton nga city government? Possible may ara nga late announcement. Usually a day before ni, no? O a night before sang masunod nga adlaw. Di kay ulan diri sa ato, no? Bangod sang presensya sang bagyo nga si Maymay, no? Katropangan pa check kabe. Basi hingagaw pa ta. So far daw ay, no? Wala, wala. So kung wala, ma'am, sang announcement, ginapresume natin nga tuloy-tuloy ang klase. Okay? Wala eh, gina-check siya ang ato nga technical partner di ang Facebook page ng ato nga city government. If at all, there is a class suspension sang face-to-face. Wala ma'am, wala, wala. Usually, aga pa na nila gina-post kay Trupang Alex mo, no? Uli gani, sa gabi lang daan, no? Pero wala. I-prepara lang mo sang mga protective gear ninyo, payong, kapute. Sa mga estudyante, dapat preparado na kamo. Kaya balo naman kamo, ang bulan sa Agosto, alin Hunyo, Hulyo, Agosto, amuning mga maulan ng panahon na, no? So ano lang, prepare lang kamo, dapat kabataan ninyo ma'am, 5 nun yung kids ang santon vitamin C. Parang protektado sila sa trangkaso, sipon kagubo. Ang santon vitamin C, alkaline-based nga vitamin C, bisan wala pati sila makapamahaw, patumaran ninyo sila sa santon vitamin C. Uso gid subong trangkaso, no? Magbit-bit sang inyong apayong, pasuksukan sang kapote ang inyong kabataan. Kag dapat nakainom sang santon vitamin C. Ang alkaline-based nga vitamin C, mga abyan, masan wala pa ka mo makapamaho sa sining matineon. Kung luyag din yung may proteksyon, batok sa pamaltian, subong, magsantoon vitamin C. So wala, okay lang. Mga abyan, ginakulabos kita sa panahon sa atong pagpangalagad sa Palatuntunan Exciting Pilipinas, Webes edisyon, Agosto 6 na sa bulan sang Agosto. Magabalik ako sa takna nga lasais sa Express Balita sa aga upod sa kay katrupang Era Espinosa, no? Standby sa masunod naton nga palatuntunan. Upod ko sa technical side si katrupang Alex Aspa. Salamat kid sa nag-upod sa aton sa Facebook page, sa mga nag-monitor sa aton sa XFM 100.7, sa mga lilisoan sa inyong mga radyo. Magasunod sa dili lamang madugay, mga abyan, ang Express Balita sa aga. Para sa XFM Radio Patrol Iloilo, ako si Katrupang Alvin Dennis Araba. XFM News.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, iyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: XFM.
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Mga katropa, exciting dito. XFM, katropa mo.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Ning Express Balita sa aga Webes, Agosto 6, 2026. Kami ang inyong mga tag-balita, katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis, Arab.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita o nakita sa balita lokal. Mga estudyante sa Dumangas National High School, ginpapauli bukod sa nabaton, ang ginaaligar pamahog.
1: Dumangas sa police, ginklaro nga wala sang security threat sa Dumangas National High School.
0: Maestro sa Dumangas National High School, ang ginapahayag na mahog, ginpatawag na sa Schools Division Office of Iloilo. Maestro, wala sang kontra apang may concern sa eskwilahan, suno sa principal.
1: Lalaki nga nakitaan nga nagalutaw sa suba sa Bantod Pabrika, Dumangas, nakilala na.
0: Pag-hit and run sa Mag-Iloy sa Dumangas na capturers ang CCTV.
1: City Councilor Romel Duron gina-question ang more power kung nga ginapabayaran sa ibang nga konsumidor ang ginakawat nga kuryente.
0: Headlines sa Balita Nasyonal, paggamit sa alias sa confidential funds wala ginabawalan o kung ginapanugutan sa ilalim sa Joint Memorandum Circular sunod sa witness sa prosecution.
1: Senator Rafi Tulfo ginklaro kay Presiding Judge Cis Escudero kung bala ang pagpadulong ni Attorney Michael Pua sa defense sa COA sa pagigistorya angot sa audit query o kung na audit query ang conflict of interest.
0: Masobra 30 ka-ahensya nga may confidential funds na kaaging nga na-audit niya ni Commission on Audit. State Auditor Roderick Wamil, Senator Judge Pangilinan, ginpamangkot sa witness kung bala masami ang acknowledgement receipt lang ang ginapasa sa iban ng mga ahensya para ipa-audit.
1: Commission on Audit, gina-check kung paano sa nga ahensya ginagastos ang kwarta bisan pa nga ini ang confidential o kung intelligence fund.
0: Senator Robin Padilla ginpamangkot ang witness ng prosecution kung bala ang confidential agent ang kinahanglan nga magpakilala.
1: Audit findings ang COA gina-question ni Senator Amy Marcos kung bala may nakasaad nga himo-imo lang o kung hindi matuod ang mga acknowledgement receipts sa Office of the Vice President.
0: Pang-amend sa circular o kung sa joint circular number 2015-01 sa COA ginsuwestiyon ni Senator Lacson.
1: Depensa wala nag-agree sa stipulation sa mga dokumento nga gin-present sang prosecution sa ika-13 adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: COA Supervising Auditor Celine May Del Campo gin-direct examine sang prosecution.
1: Defense nag-object sa proposal ni Presiding Officer Cheese Escudero nga mag-set sang schedule para sa stipulation sang acknowledgement receipts.
0: Petition batok sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte gin-basura sang Korte Suprema.
1: Senador Bato de la Rosa wala pa na aresto. Senador, padayon pa nga ginaayam.
0: Pito ka mga kompanya sa Pilipinas lakip sa Forbes Asia's Best Under a Billion 2026 list.
1: Magnitude 7 nga linog naglungtad sa Sarangani, Davao Occidental. Feebox ginpayag nga wala sang dala nga tsunami threat ang pagtayog.
0: Balita International, 700 ka mga buildings na labot sa wildfire.
1: Pagpanikasog sang mga nagapatunga sa US kag Iran war nagapadayon.
0: Entertainment News, Heart Evangelista kag John Prats nagduet sa birthday party sang ila abyan.
1: Kag sa sports, Alex Yala kag Venus Williams ginatagan sang wild card entry sa Canadian Open doubles.
0: Kag sa extra wow balita, tumalanaw sang Spider-Man brand new day sa Colombia. In-evacuate matapos na ni maho sang daw kangay ngotot sa sulod sang sanihan.

0: Umaga.
1: Nasa East 14 mga katropang oras sa Exit Town. Ang oras ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Vision X Plus, simot sa routine, better carotene, vitamin E, kagzayasantin nga produkto sa Yes 12 Incorporated. Magkabulig sa itong ika yung lawas, sila bina sa pagprotekta sa immune system. Batok sa mga masakit. Epektibo safe imnon, FDA approved, kagalal certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo ma-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes 12 Wellness Center sa Ayang Building, Yalo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City at Tubang sang Midtown Hotel.
0: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
1: Nasa East 14 sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal.
0: Local News.
1: Ginpapauli ang mga estudyante sa Dumangas National High School Agosto 5 sang aga. Bangod una uko na bangod sa una gin report ang mga ini ang nakabaton sang pamahog. Base sa announcement nga para sa safety kag security sa eskwelahan, nag-shift sa hinay level sa idalom sang Education and Emergencies Guidelines bangod sa posible nga security threat kag human induced incident. Gilayon naman nga nagpatigayon sang evaluation ng eskwelahan upod ang mga awtoridad. Ang tanan mga estudyante ginikanan kag manunudlo lakip na ang mga personnel ang ginabisuhan sa pagpabilin sa ilang mga pulian kag magkulat sang updates.
0: Express, balita sa aga.
2: Wala sang security threat sa Dumangas National High School. Ini naman ang ginkonfirmar ni Police Major Ken Albert Lepsia, ang hepe sa Dumangas Municipal Police Station. Sunod sa kay Lepsia, nga may ginahimo na nga tikang ang Schools Division of Iloilo sa maestro nga ginapayag na nagpost sang mga pamahog batok sa kaangay man nga manunudlo sa among eskwelahan. Ginklaro ni Lepsia nga nag-request ang police assistance ang Dumangas National High School rason nga nag-deploy sila sa mga police personnel sa palibot sang among eskwelahan. Nagpasalig si Major Lepsia nga bastante ang pwersa sang Dumangas MPS agud nga mapabilin ang kalinong kagseguridad sa among bulutuan. Samtang base naman sa inisyal nga investigasyon sang Dumangas Municipal Police Station nga wala naka-hack ang social media accounts sang maestro kag may intensyon gid ini nga ipalabot sa natungdan ang iyang concern. Nauna na nga ginpayag ni Dr. Leo Abi-Abi ang school principal sang Dumangas National High School nga wala sang kontra ang maestro apang may concern ini sa eskwelahan.
3: Instincts ng police naton, we talk kung ano ang problema and expressly, medyo may mga minor disagreements malanggali with the faculty kag sa mga co-teachers, which is promptly addressed immediately kay gipatawag ng ang both parties sa division office. Initial investigation mo lang si police no, kay ang may proper authority and with substantive information is ang division office. Tuwa ka members ng school, teachers. Well, based on post, we can speculate and presume na ang owners ng Facebook, si Sir, kag ang nag-post is probably in his person as well. Wala kita security threat. Assuredly, sa point of view sa atong kapulisan, we are enough. Our force is sufficient para i-provide sa students ang conducive learning environment at ang peaceful ambience sa ato ng mga teachers.
2: Ang kabahin sang pagpayag ni Police Major Ken Albert Lepsia, ang hepe sang Dumangas Municipal Police Station.
0: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
1: Lasa 18 samtang ginpatawag na sa Schools Division Office of Iloilo ang maestro sa Dumangas National High School na ginpahayag na mahong pinagi sa post sa social media. Sa interview sa XFM News Team kay Dr. Leo Abi-Abi, ang officer in charge principal sa eskwelahan, kinaprepara na nilang incident report lakip na ang pagpatawag sa mga maestro agon makikita sa SDO. Ginpabutyag ni Abi-Abi nga ila pa gina-verify kung ang maestro gid ang nag-post sa mga pamahog o kung na-hack ang iya account. Suno kay Abi-Abi nga wala masang kontrang maestro apang concerns lang sa ila eskwelahan. Ginpakamaayo sa eskwelahan nga temporaryo nga is-shift sa online class ang klase sa Dumangas National High School. Naibaluan nga madamot sa mga estudyante kag faculty sa DNHS ang natingala sa mga post sa mga maestro kung sariin. Ginatumod sini nga may mapatay ang manunudlo sa mga high school. Nag-deploy naman sa police personnel ang Dumangas Municipal Police Station para sa dugang nga seguridad sa eskwelahan.
4: So good morning everyone, no. So upon sa pag-receive naton kag pagkita naton sang post last night, nag-take action dayon kita gilayon kagin address mo naton ang mga concerns. So sa subong nag-prepare na kita sang IR para nga ma-forward na naton sa division kag maka ano kinapatawag man gani kami sa division para nga mag-meeting dito. So ang aton nga mga lihok sina nga ginobra nag-coordinate man kita sa PNP para sa aton na ano sa base sa post nga na nakita man aton kag na receive sang last night sa social media.
5: Okay. Aso bali last night kini din post.
4: Hindi lang kita ko kaano kung last night na po. Oo, pero pagkita ko daw last night siya na post kay actually wala ko na nakita kay gin-send lang sa akin through screenshot ina. Nag-tiapa naton na ma-receive ang screenshot, nag-direct na yun, tinilayon kita sa coordinate sa division office to inform them kag para nga makaprepare man kami sa among na mga na IR in response man sa among na posting.
5: Sir?
1: Batian si Dr. Leo Abe-Abe ang officer in charge, principal sa Dumangas National High School.
2: Natigayo na nga ma-verify sa iya pamilya ang lalaki nga nasapuan nga nagalutaw-lutaw sa suba sa Bantod Pabrika, Dumangas, Iloilo. Sunod sa kay PM sa Kim John Banzon, ang investigador sa Dumangas Municipal Police Station nga nagapangidaron ang lalaki sang 40 anyos kag indi residente sang mga banwa. Ulihi nga nakita ang biktima nga buhi apat ka adlaw ang tisini nga nasapuan sang Hulyo 29. Sa pahayag sang pamilya, masami ini nga nagalagaw ang among lalaki kag nagapauli man pagkahapon. Wala na gindetalye pa sang pamilya ang identity sang biktima bangod ini ang ginapangabay man sang iya sini nga mga himata.
1: Sa dugang balita lokal, na-capture sa CCTV ang pag-hit and run sa single ng motor sa Mag-Iloy sa Pag-Iloy First Dumangas. Sa video, makita ang duagasun ng motor ang may sakay ng babae kag bata ang nagasakay. Ukon nga nakasalakay kay Helen Palma kag sa iya anak. Nagpondo pa ini sa unhana pang sang ulihi sa baylo nga balik doon ang iya na biktima ini ang nagdiretso sa direksyon nga pa Barangay Baras. Ginpa nga bay, subong ni Palma sa kung sino man ang nakakilala sa sospetsado, makigangot lang sa Dumangas Police Station.
2: Lasa is 21 na ang ato ni oras. 23 milyon pesos kada bulan ang makolekta sa systems loss charge sa More Power and Electric Corporation sa mga konsumidor. Ang systems loss charge nga ginasukot sa konsumidor ang yara sa 0.43 centavos per kilowatt hour kag ang dugang pa nga 12% nga VAT. Suno sa more, wala sila sang may ginaganar diri kay ilaman ini nga ginabayad sa generators kag sa technical losses. Bangod sini ginakwestiyon sila ni City Councilor Romildron kun nga ay ban nga konsumidor ang pabayron sa mga ginakawat nga kuryente. Sabat sang More Power nga ilaman nga ginatinguan nga magpanubo ang systems loss kag ang pagsukot sang systems loss nga nakasaad sa Ipiralo. Dugang padre sang More Power nga isa sa mga rason amo ang manubo nga pilferage kag mataas nga technical losses sa diin kun ila dulao ng systems loss charge maapiktuhan ang ila nga serbisyo.
6: Kapag ano ang kinatuyo sa More Power with regards to this and probably we can proceed with the resolution that will be passed by Councilor Duran and proceed with our main agenda, Madam Chair. Thank you.
7: Okay, thank you, Councillor Salivar. Last question from Councillor Duran as a proponent of the resolution.
8: Because I am about to pass this resolution, so, hindi papaprepare si Duran ang meeting kasi nyo, to have more time. Wala lang may kurang explanation sa system loss. Ang technical kag non-technical ba? Sa technical kag sa non-technical, especially sa pilferage, no? So, both the system loss, you are charging into the customers. And for your big customers, normally you don't charge system loss. ang in-charge nyo lang niya ang mga ordinary residential customers. Is that correct?
9: We also charge, system loss is a universal charge, so we charge it across all the type of customers.
8: All kinds of customers?
9: Yes.
8: Even those who are directly connected to you?
9: Yes.
8: Then how come that inyo na yung sala kung din nyo ma-determine ang mga calculation na i-charge nyo sa amo? Yan, that's part of your duty. Kasi ito rin na wala sa printer rates. So may napangawag niya, kami lumayan sa pinagawag sa inyo.
2: Ang kabahin sa pagpahayag sa privilege speech ni City Councilor Romel Duron.
0: Express, Balita sa Aga. Express, Balita sa Aga.
1: Samtang, ginpatigayon sa mga senator o kada sa nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal sa Ilokita sa detalye sa ating nagapanguna nga balita national.
0: National News.
1: Ginpatigayon sa mga senator judges ng ilang interpellation sa witness sa prosecution kay Senate Commission on Audit State Auditor Roderick Wamil sa ika-13 adlaw sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Ginpamangkot ng Senator Judge Bob Aquino si Wamil kung balang paggamit sa code names o kung alias sa confidential funds ang ginadumilian. Sabat sa witness nga sunod sa provisions ng joint circular nga ini ang neither allowed nor prohibited bangod silence ini sa mga butang. Pagigbahin ni Wamil nga halin sang yara siya sa IGFAW, wala sang provision angot sa paggamit sang alias. Duga nga pamangkot ni Aquino kung bala magluwas sa dealing ni Wamil sa Office of the Vice President sa tion nga malapit na ang magwa ang Audit Observation Memorandum sang COA kung may ibang pagidbala ining previous dealings sa mga opisina upod kay Attorney Michael Poa sang defense. Sabat naman sini nga wala na kag wala sang may nag-istorya sa ila sa pagpamangkot kung paano i-liquidate ang confidential funds. Kung ibaluan nga sa AOM may chance sa pang-insakto tuhon ang mga dokumento ang inpasa sa COA apang in kaso nga mag-issue na sa notice of disallowance gina required na opisina sa pag-restitute sang balor nga involve.
10: So ang common understanding ho kasi ng confidential funds ay secret, pwedeng gamitin sa kung ano-ano, hindi pwedeng ibulgar sa publiko. Hindi po to totoo, no? Meron po talagang rules and regulations sa paggamit ng confidential funds.
11: Yes po, Your Honor.
10: Were you already part of the ICFAW in 2015?
11: Yes po, Your Honor.
10: So yung pinakitang memo noong 1992 at itong memo na pinag-usapan natin na circa 2015, parang magkaiba siya, no?
11: Yes po, Your Honor.
10: Do you know the reason why the rules changed with regard to the usage of confidential funds?
11: Since yung paggamit po ng confidential fund at intelligence fund ay kailangan ng strict accounting and auditing rules. So, nagkaroon po ng circular para ma-ensure na yung paggamit po ay properly accounted at hindi po magamit for personal use or misuse.
10: Yan yung laman ng memo. Pero ang tanong ko, do you know why it was changed? Kasi parang lumalabas magkaiba yung paggamit nito. If you look at the 1992 circular, iba sa 2015.
11: Doon po kasi sa yung circular ng 1999, walang differentiation as to the CIF po. Pero doon sa 2015-01 kasi, doon na in-specify na dapat yung confidential fund ay gagamitin lang sa ganito for civilian government agencies. Yung intelligence fund ay gagamitin lang ng uniform and military personnel as well as yung mga intelligence practitioners.
10: Kumbaga, nilinaw ng 2015.
1: Batian si Senator Josh Bob Aquino kagani Commission on Audit State Auditor Roderick Wamil.
0: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
2: Antes pa ang pagsugod sa interpellation sa mga senator judges sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte, ginklaro na ni Senator Judge Raffy Tulfo kung bala ang pagpadulong ni Attorney Michael Poa sang defense sa Commission on Audit sa pag-istorya angot sa audit query ang conflict of interest. Samtang, sabat naman ni Escudero kay Tulfo, amo nga ang respondent sa impeachment amo si Vice President Sara Duterte kag si Poa bisan pa nga ini ang nagserbi man sa Department of Education sang ang Vice Presidente pa ang sekretarya sang ahensya ang hindi respondent sa kaso kundi isa sa mga abogado. Pagpati ni Escudero nga wala sang conflict of interest diri bangod hindi si Poa ang on trial.
12: Kahapon nabanggit na si Attorney Poa, magaling na abogado siya, ay pumunta sa COA, tama, para makipag-usap tungkol doon sa sinasabing audit query. Now, hindi mo pa conflict of interest yun para siya ay mag-represent dito ngayon sa ano natin, pinag-uusapang confidential funds, when in fact, eh siya mismo pumunta doon sa COA office para makipag-usap sa kanila. What do you think, Mr. Presiding Officer?
13: The respondent in this case, Senator Judge Tulfo, is the Honorable Vice President Sara Zimmerman Duterte. Attorney POA, although he served under the office of the Vice President, I believe, and even under DepEd, is not a named respondent to this case. And in fact, is one of the lawyers, as you can see, of the respondent. There is no, I believe there is no conflict with respect to that, given that he is not the one in trial in this case.
12: Okay, I rest my case, Mr. Presiding Officer. Ngayon, pwede nang...
13: Pwede nang simulan ni Annika
12: yung oras.
1: Samtang gin pabutyag niya ni Commission and Audit State Auditor Roderick Wamil nga masobra na sa 30 ka mga ahensya nga may confidential funds ang iyang na-audit sa iya pagtrabaho sa Commission and Audit sa malabot sa pulo ka tuig. Iniya bilang sabat sa palamangkutan ng Senator Judge Kiko Pangilinan. Ginpahag ni Wamil na gina-require man sa iban nga mga ahensya ang liquidations, official receipts, kag sales sales invoice. Bangod ang requirements, circular ang ilag in-enforce sa tanan yung mga ahensya nga ilag gina-audit. Sunod kay Wamil nga sabay sa Vice Presidente halin sa Desyembre 21 tubtob 31 wala sang nalakip o kung wala sa nalakip nga sales invoice o kung opisyal nga resibo nga ang liquidation report nga ginpasa sa ila sa bylaw acknowledgement receipts lang ang ginpasa sa ila. Isan isa sa mga ginatos o kung gingastos ang wala sang opisyal nga resibo kag sales invoice pahayag pa ni Wamil dugang sa witness nga sa iya experience nga sa iya o kung sa malapit katuig nga experience. Ini ang labing unang ation nga lunsay AR lang ang ginpasa sa ila kag wala sa sales invoice sa din yara ini sa 849. Bangod nga wala sa may napasa sa ilang opisyal nga resibo ini nila mahambal kun bala ang ginbakal sa ehensya amo ang nakabutang sa acknowledgement receipts.
14: 10 years kang nasa ICFAO, tama?
15: Yes po, almost 10 years po.
14: Okay, without mentioning the agencies, ilang agencies naggumberno ang na-audit mo tungkol sa confidential funds?
15: Marami na po. Pag sa NGOs po, parang nasa 30 plus na po yung na-audit ko. And sa LGUs, marami naman. Marami na rin po. Hindi ko na po mabilang kung ilang agencies
14: so,
15: na po yung
14: na-audit.
15: So,
14: more than 30.
15: Yes po, Your Honor.
14: Okay. Sa 10, sa mga ahensya na ito, 30 ahensya, masasabi mo ba na nire-require din yung liquidation ng official receipts at ng sales invoice?
15: Yes po, Your Honor. Kasi yung requirement po ng circular ay ini-enforce po namin sa lahat ng agencies na ino-audit po namin.
14: So sa 2022, from December 21 to December 31, ilang sales invoice o kaya official receipt ang kasama dun sa mga liquidation report?
15: Wala po sinabit sa amin, Your Honor.
14: Ni isa?
15: Acknowledgement receipts lang po yung sinabit sa amin.
14: 849 acknowledgement receipts, tama?
15: Yes po, Your Honor.
14: So, ni isa dun sa mga ginastos, walang official receipt at walang sales invoice?
15: Yes po, Your Honor.
14: Okay. Sa karanasan mo sa tatlo...
1: Nabatian ang interpellation ni Senator Judge Kiko Pangilinan sa witness ng prosecution ng Senate Commission on Audit State Auditor Roderick Wamil.
2: Sa 6:33 ang aton nga oras, ini nga oras ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C ang alkaline based nga vitamin C. Sa gihapon gina-check sang Commission on Audit ang confidential funds ug intelligence funds sa mga ahensya sunod sa kay kuwa ICFAO State Auditor Roderick Wamil bangod ini ang public funds. Samtang ang mga resibo naman ang ila ginapangayo agud nga ila mahibaloan kun bala matuod nga may ginbakal ang ahensya kag inigid lamang ang ila makita sa opisyal nga resibo o kun sales invoice kag indi lang sa mga acknowledgement receipts. Visa. Ini ang sabat ni Wamil sa palamangkutanon ni Senator Judge Risa Hontiveros. Pakigbahin ni Wamil nga importante ang pagpasa sang OR kag sales invoice. Sa kaso sang Office of the Vice President kag sang DepEd sang si Vice President Sara Duterte pa ang sekretarya, fourth quarter lamang sang 2022 ang mga ini nakapasa sang documentary evidence of payments. Kag sa amuman nga period of payments wala ang amo nga opisina kag ang ahensya sang may ginpasa nga OR o kung sales invoice kag puro lamang acknowledgement receipts. Dugang pa nga pamangkot ni Hontiveros nga base sa Joint Circular nga kinahanglan sang evidence of successful rewards ang subaman ng payouts kag kun ini ang nagahatag bala sang Office of the Vice President sa kuwa sabat ni Wamil nga wala ini nahatag sa ila sang ahensya kag subaman ang DepEd. Ginklaro man ni Wamil nga bangod siya ang initial nga nag-evaluate sang first kag second quarter sang DepEd base sa sini nga na-evaluate nga dokumento wala man ang ahensya sang may ginpasa nga mga documentary evidence of success ang surveillance activities o kung information gathering activities.
16: Sir Witness, para klaro po sa mga nanonood, kapag pinag-uusapan po yung confidential and intelligence funds, chine-check pa rin po ng COA kung paano ginastos yung pera. Tama po ba?
15: Yes po, Your Honor.
16: Okay, so ibig sabihin, kahit confidential ang tawag sa confidential funds, kailangan po sisiin pa rin yung pinagkagastosan. Tama po?
15: Yes po, Your Honor. Kasi public funds po siya.
16: Kasi public funds. Okay. Ngayon, yung mga resibo na hinihingi nyo sa COA, again, para sa mga nanonood, para saan ba talaga yung mga resibong iyan?
15: Ang kailangan po kasi naming malaman kung talagang bumili po sila nung kanilang mga binili, Your Honor.
16: Okay. Kailangan malaman nyo kung talagang binili.
15: Yes po.
16: Yung sinabing ibinili.
15: At doon lang po namin makikita yun sa official receipt or sales invoice po.
16: Okay, OR o kaya sales invoice. At hindi lamang sa mga AR.
15: Yes po, Your Honor.
16: Okay, unless nga para doon sa pagbili o pagpabayad ng information.
15: Yes po, Your Honor.
16: So, importante talaga na makapagsumite ng mga dokumento at resibo ng mga di umanong pinagkagastosan.
15: Yes po, Your Honor.
16: Okay. Sa kaso po ba...
2: Ang pagpamangkot ni Senator Judge Risa Hontiveros sa Kuwa State Auditor nga si Roderick Wamil.
1: Samtang, palamangkutano naman ni Senator Judge Robin Padilla sa witness ng prosecution sa Article 1 sa Articles of Impeachment kasi yan ay COA ICFAO, State Auditor Roderick Wamil, kung bala ang confidential agent ang kinahanglan nga magpakilala. Apang sabat, kung apang siyang ginsabat ni Wamil nga ang iya pamangkot ang paghambal sa iya opinion kag hindi siya authorized sa pag-express sini. Magluwas sini ginpamangkot man sa senador kung sa ininigin bata. Nag-eskwela kag kung inibala ang nagkadto sa BARM, Mindanao kag Bicol. Ginusisa man ni Padilla kung personal sini nga nakita nga ang kinahanglanon sa bulong sa mga nasambit nga lugar kag kung nalantad na ini sa pamahog sang NPA kag ISIS. Nagsabat ni ang witness nga ang iya ihibalo ang otri ang iya lamang nga natanaw sa mga balita kag wala siya sang threshold diri.
17: Ubay naniniwala na ang mga confidential agent ay dapat magpakilala. Sabihin ng kanilang mga totoong pangalan.
15: Ang wala bang provision as to that po sa Joint Circular, Your Honor?
17: Opo. Kayo po mismo, palagay niyo po, sa personal po ninyong pagkakaintindi, ang mga confidential agent dapat po bang magpakilala?
15: Since that calls for an opinion, hindi po ako authorized to express that, Your Honor.
17: Ano pong definition niya ng confidential?
15: Based on the Joint Circular po, ang confidential expenses ay yung...
17: Hindi po expenses, confidential lang po. Bilang kayo po ay abogado, ano po ang pagkakaintindi niyo sa confidential?
15: I'm classified po, Your Honor.
17: Okay. Boss, sa next na lang po akong round.
2: Thank you, Senator.
1: Nabatian ni Senator Judge Robin Padilla sa iya pagpamangkot sa witness ng prosecution na si Anicoa ICFAO State Auditor Roderick Wamil. Express, Balita sa Aga. Express, Balita sa Aga.
2: In question man ni Senator Amy Marcos kay anay kuwa ikfaw State Auditor Roderick Boamil kun bala ang mga acknowledgement receipts nga ginpasa sa Office of the Vice President sa Commission on Audit ang himo-imo lang ukon peke base sa ilang findings sa bat ni Boamil sa senadora nga wala sang katulad nga findings sa ila ginapatigay gayon nga audit na baluan nga ini ang maikang tanan sa confidential funds ng Office of the Vice President. Dugang pa nga palamang kutano ni Amy Marcos nga kun ang paggamit sa mga pangalan nga ginakabig nga tumalagsahon sa mga dokumento ang nangin basihan sang findings ng Commission on Audit. Pahayag ni Wamil nga hindi ini nangin parte sang audit findings bangd wala sang partikular nga provision sa Joint Circular Number 2015-01 ang nagaminsyonar angot diri. Nagapabot kag naman ang senadora nga may nagakalanabo nga nagagamit gidman sang lain nga mga pangalan o kun mga alias sa mga transaksyon nga confidential kag intelligence funds.
16: Okay, kanina sinabi mo na hindi ka umabot doon sa notice of disallowance pero andun pa rin sa ikbaw nung na-release yung notice of suspension, di ba?
11: Yes, po, Your Honor.
16: Okay, so doon sa notice of suspension, katulad ng disallowance, nasabi mo, kahit wala ka na ron, you were made aware kasi nabalitaan mo, pinagbawal ba ng COA yung mga confidential expenses dahil peke o fictitious, gawa-gawa lang yung mga AR?
11: Anong pong notice yung tinutukoy niya po, Your Honor?
16: Doon sa mga AR ng OVP, meron bang sinabi na gawa-gawa lang, hindi tunay, peke?
11: Dahil hindi po yan yung focus ng audit namin, wala po may basis para magkaroon ng findings po doon sa mga sinasabi niyo.
16: So ang sagot, no. Walang sinasabi na fictitious yung AR. At doon sa AOM, pati sa suspension, ganun na rin sa ND, sinabi ba ng COA na yung AR and documentary evidence of payments, yung DEP, peke, pasipikado, huwad?
11: Since hindi po yan yung focus ng audit po namin, wala po kaming findings about that, Your Honor.
16: Sinabi ba doon na pagsipikado?
2: Ang kabahin sa pagpamangkot ni Senator Judge Amy Marcos sa Attorney Boamil.
1: Sa kaangot ng balita national, ginrekomendar ni Senator Ping Lacson sa witness and prosecution nga si Anicoa State Auditor Roderick Boamil nga kung mahimo i-amend ang Joint Circular Number 2015-01. Ginhinga ni Lacson si Boamil sa pagrekomendar sini bawad para sa iya kaangay nga may kulang diri. Pagigbay ni Lacson nga mahimo nga kulang ang audit process kung nakabase lamang sa ginpasa nga dokumento kag wala gintun-an ang aktual nga identity sa likod sa mga aliases nga gingamit sa mga acknowledgement receipts sang Office of the Vice President. Palamang kutanon sa senador kung bala paper audit lang ang ginahimo sang ahensya. Inexplikar ni Boamil nga compliance lamang sa mandato sang COA Intelligence and Confidential Fund Audit Office kag nakasaad lamang sa provision sang JMC ang ila ginahimo. Samtang sa interpellation, ginpamangkot man ni Senator Tito Soto III kung pila sa 845 ka mga acknowledgement receipts ang gincheck sang COA nga mayara sang findings nga ginakulang sa supporting documents. Sabat ni Boamil ang ginabanta sa 75 million pesos ang may kaangay nga obserbasyon samtang malabot naman sa 50 million pesos ang wala sang findings gikan sa kabugusan nga 125 million pesos nga CF nga gincheck sang ahensya.
18: I didn't refresh my memory, no? Kasi ang pagkaalam ko sa paggamit ng intelligence sa confidential fund, hindi lamang sa pinapayagan o hindi pinagbabawal ang paggamit ng alias kundi necessity. Yes, for practical reasons, di ba?
11: Yes, po, Your Honor.
18: And idadivert lang yung totoong tao na sa likod ng mga alias kapag declassified na o tapos na yung tinatawag na confidential or intelligence operations. Tama, di ba?
11: Yes, po, Your Honor.
18: So, ang tanong ko, meron ba kayong, wala ba kayong efforts na alamin kung sino yung mga nasa likod ng mga aliases na sinabit sa inyo?
11: Since document-based lang po kami, Your Honor, hindi na po. Wala po kami.
18: Yan ang susunod yung tanong. Ano? Bakit paper audit lang kayo? Wala kayong physical? Parang bitin yung inyong pagsasagawa ng audit. Kasi paano nyo malalaman kung legitimate yung pumirma doon sa acknowledgement receipts kung hindi nyo inaalam kung meron bang totoong tao na nasa likod noong mga aliases na yon?
15: Opo. Since what we do po in ICFAO po is compliance audit lang po, Your Honor. So kung ano lang po talaga yung provisions na nasasaad dun sa joint circular, yun lang po talaga yung ginagawa namin, Your Honor.
1: Nabatian ang interpellation ng Senator Ping Lacson.
2: Wala nagpasugot ang defense team sa stipulation sa pila ka mga dokumento nga ginpresent sa prosecution sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Lakip na diri ang acknowledgement receipts angot sa confidential funds sa Office of the Vice President. Lakip man sa dokumento nga wala gin-include sa stipulation ang 1,000 kung isa kalibo ka mga acknowledgement receipts kagiban pa nga mga records sa tung 2023. Ginpatag naman sa Senate Impeachment Court nga ang stipulation ang nakabase sa pag-isugot sang magtimbang bahin.
19: Yes, Your Honor. We noted that the list of accounts which was supposed to be prepared by Mr. Wamil with the caption OVP open parenthesis December 21 to 31 2022 close parenthesis was unsigned and it was undated. Second, the witness is merely flipping the pages without comparing the ARs with the list, Your Honor, to check whether the ARs are the same with what was listed by Mr. Wamil, Your Honor. And the third one is that we note that the folders containing the ARs were not marked as exhibits of the prosecution, Your Honor. For the record, Your Honor.
13: Julie noted, however, the witness may testify as to the summary and or table if she is aware of it and if indeed it was part of the documents turned over to her by Mr. Wamil. Counsel for the panel of prosecutors.
20: Your Honor, we are tempted to make a counter manifestation, Your Honor. Because, Your Honor, these manifestations, Your Honor, are because of their own doing, Your Honor. But in any event,
13: I hope you won't give in to the temptation, Counsel.
20: I will not, Your Honor. It's the wisdom of age. I will not.
1: Samtang, naging direct examine ni Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan si Sailene May Del Campo, Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit's Office Supervising Auditor, matapos ang pag-testify ni former COA State Auditor Roderick Wamil. Apang kaduan sa direct examination, naging malawig ang pagpangita sa witness ng dokumento ang ginapamangkot ni Attorney Capunan. Rason, naging pahagi ni Presiding Officer Cheese Escudero nga taga nalang inisang tiyon agod nga mangin tayo yun ang pag-testify ni Del Campo sa Lunes, Agosto 6. Nagmanifest man si Defense Counsel Christine Ferrer nga ang mga list of accounts ang ginpresentar ni former COA State Auditor Roderick Wamil nga may caption nga OVP December 21 to 31, 2022 ang wala sang pirma kag petsa. Ikaduha, ginaflip lang ni Del Campo ang mga pages samtang wala sinigin ginakomparar ang mga ARs sa mga listahan agud nga ma-check kun bala palareho ang mga ARs sa listahan ni Wamil. Ikatatlo ang mga folder nga may sulod nga ARs ang wala namarkahan bilang exhibit sa prosecution. Naghimo man sa encounter manifestation si Attorney Capunan Bo sa nangin pahayag sa depensa. Sa rin, sulod sa prosecution mayara sa mga tabulators sa rin sa buong adla o kung halin sa Agosto 5-11 kag mayara man sa mga acknowledgement receipts. Sa nangin Capunan nga hindi ini unusual kundi important ini sa rin 4,492 ka mga documents kag anum ka mga summary ang pagatalakayon sa masunod nga mga inadlaw. Panindugan naman sa depensa sa inalom sa kasugtanan kinahanglan nga ma-identify sa witness ang mga dokumento sa open court rason sa ila objection sa manifestation ni Capunan. Dugan ni Ferrer nga ang problema sa prosecution na mo ang pag-identify nila sa dokumento sa witness sa guwa sa korte sa rin ini ang magkabig nga hindi ini magkabig nga parte sa trial.
21: I am Sailene May L. Del Campo, 36 years old, a state auditor currently assigned in the Intelligence and Confidential Fund Audit Office of the Commission on Audit.
20: Okay. Will you be testifying in English or Filipino or both, Madam Witness?
21: In both languages po.
20: Okay. With that permission, Your Honor. Please tell us, Madam Witness.
1: Nabatian ang pagpakilala niya. Ni Sailene May Del Campo, Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office Supervising Auditor. Sa diin siya ang masunod yung mga testigo sa impeachment trial batok sa Vice Presidente. Express,
2: Nag-object naman sa Defense Counsel Christine Ferrer sa proposal ni Presiding Officer T.C. Escudero nga mag-aset sang schedule para sa stipulation sa mga acknowledgement receipts sa diin hindi na inikinahanglan pa nga ma-confirm sang testigo. Sunod sa kay Ferrer nga hindi sila mag-stipulate sa case ni Wamil kaga Sailin May Del Ocampo o Kundel Campo bangon matapos nga ginsumiter ang mga acknowledgement receipts sa Commission on Audit. Wala na sang control ang Office of the Vice President kag ang Department of Education sa among dokumento. Dugang pasining nga wala sila kay balukon ano nga mga resibo ang ginhatag sa kuwa kag kun pila ka mga acknowledgement receipts ang ginhatag sang kuwa sa prosecution. Hindi man ini makabig nga common exhibits bangod wala ini ginmarkahan sang depensa bilang kaugalingon nilang ebidensya. Payag padugang ni Ferrer, ginpakigbato man sang depensa nga ang mga acknowledgement receipts nga ginpresent sang prosecution ang wala na kumparar sa ila kopya sa diin hindi nila matumod kun bala ini ang magkaparehas.
13: So we're able to move on somewhat. The court directs that Hailin go over these documents after today's trial so that when she continues her testimony on Monday, that she can already testify as to those documents, if indeed those are the same documents that she reviewed, perused, and were turned over to her by Attorney Wamil. In the meantime, counsel, perhaps you can proceed with the table of or the summary prepared by either with Mr. Wamil or the witness before we call for adjournment. At least napakinggan natin si Ms. Hailin.
19: Your Honor, just a quick manifestation, Your Honor.
13: Yes, counsel for respondent.
19: Yes, Your Honor. We noted that the list of accounts which was supposed to be prepared by Mr. Wamil with the caption OVP, open parenthesis, December 21 to 31, 2022, close parenthesis, was unsigned and it was undated. Second, the witness is merely flipping the pages without comparing the ARs with the list, Your Honor, to check whether the ARs are the same with what was listed by Mr. Wamil, Your Honor. And the third one is that we note that the folders containing the ARs were not marked as exhibits of the prosecution, Your Honor. For the record, Your Honor.
13: Julie noted.
1: Samtang ginbasura sa Korte Suprema ang consolidated petition batok sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte kaduan sa ika-13 nga adlaw sa impeachment trial sa Vice Presidente. Sunod sa Korte nga nangin moot ang mga issues nga gin-raise sa petition o kung wala na nakinahanglan pa sa reach solution bangod ang ginaprobahan na sa kamara kag na-transmit na ang Articles of Impeachment sa Senado. Sa madumduman nga Marso 2026 na naghingi si Duterte sa Supreme Court nga mag-issue sa temporary restraining order batok sa House kag House Justice panel agud nga punggan ang ila pagpadayon sang hearing. Mayo sa gin-transmit sa Senate ang Articles of Impeachment batok sa Vice Presidente. Apatanan ka mga petition sa infile sa Korte Suprema may kaangtanan sa impeachment proceedings. Ang una ng ang nauna nga duha ka mga gin-consolidate sa mataas nga korte samtang ang nabili naman ng gin-file matapos ang consolidation.
2: La 6:51, wala pa na-restar si Senador Ronald De La Rosa sunod sa kay DILJ Secretary John Vicrimulya. Patandaan nga may mga espekulasyon nga na-restar ang senador sang Agosto 4 sang gabi kag ini ang gindala sa The Hague, Netherlands. Pakigbahin ni Rimulya nga sila ang sa karon ang nag-coordinate pa sa Department of Justice amuman sa tanan nga mga law enforcement units kung sa diin padayon pa ang pag-ayam sa senador. Ang senador ang ginapangita sa area sang Mindanao dugang pa ni Rimulya kung saan ini ang last known location nila sa kay Senador De La Rosa.
3: Ano nga ba ang process? Ano nga ba ang process kung sakaling ma-arrest?
4: He will be booked. He will be made to appear in court. Then, dadalhin siya for extradition, for confirmation.
22: Sexan, mo specifically sa Mindanao, may kumukupupupos kayo niya?
4: Tingnan na lang.
3: Kailan po yung, sir, yung last na
4: loan? Tingin na lang. We'll come up with the details as possible. Thank you. That's all. Thank you very much. Okay.
2: Kabahin sang papayag ni DILJ Secretary John B. Crimulya.
0: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
1: Sa kadapusan nga balita nasyonal, lakip ang pito ukon sa dugang nga balita nasyonal, lakip ang pito ka mga kumpanya sang Pilipinas sa Forbes Asia's Best Under 8 Billion 2026 list. Silang upod sa 200 ka mga magagmay nga mga mid-size firms sa Asia Pacific region nga recognize bangod sa mabaskog nga financial performance sa tunga sa challenging global business environment. Nga mga kumpanya amo ang A Soriano Corporation, Apex Mining Corporation Incorporated, Asia United Bank kun AUB, Far Eastern University kun FEU, Price Corporation, STI Education System Holdings Incorporated, kag Vivient Corporation. Sa Philippine companies, ang AUB ang may pinakamataas nga sales nga naglabot sa $505 million. Ini ang ginasundan sa Price Corporation nga fuel kag real estate firm nga may sales nga $370 million. Ini ang ika 25 nga edisyon sa Forbes Asia's Best Under a Billion list sa diin. Kada tuig ilagi na rank nga recognize publicly ang mga kumpanya nga may annual sales nga masobra sa $10 million kag less than $1 billion. Delivers ang consistent top kag bottom line growth. Samtang ang China ang nagka-account sa pinakamadamong numero sa mga kumpanya sa among alistahan sa diin naglabot ini sa 28. Ginasunod naman ini sa India nga may 27.
2: Gintay og sang magnitude 7 nga linog ang kadagatan nga sakop sang Sarangani, Davao Occidental, Agosto sang hapon o kun Agosto 5 sang hapon. Ini ang ginkonfirmar sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ang epicenter ang nahamtang sa 258 kilometers southeast sang Sarangani, kagini ang may kadalumon nga napulo ka kilometros. Na record naman ang intensity 5 sa Sarangani sa Davao Occidental. Samtang ginpayag sang Feebox nga ini ang wala naka-generate sang tsunami o kung mga tsunami threat sa Pilipinas.
1: Ito kita sa Italia sa natin balita international. Naglabot ang wildfire sa 700 ka mga buildings sa Spokane, Washington City na pilitan ang masobra 10,000 ka mga residente nga magbakwit. Sa video nga naglap na online, mga sa tuwan ka dapat sa sunog nangin mabudlay ang pagpalong sang kalayo bisan pa naging gamitan na inisang airline o kung airplane tankers. Sa investigasyon sa otoridad, madasig naglap na ang kalayo bangod, lunsay laya ang mga kahoy at kag sa mabaskugman nga huyop sang hangin. Sa subong wala pa sang gimaygin may na-report kinapilasan o kunapatay bangod sa sunog. Naibaluan nga mga sobra 1,100 ka mga bombero na kipag-away sa among wildfire.
2: Ang pang mga balita padayon nga pagpanikasog sa mga nagapatunga sa US kagiran ug nga matapos na ang giyera sa Middle East ug sa Qatar. Bangod sa ningin payag sa nasambit nga pungsod, may pagnubo sang 5% sa Brent crude bisan pa nga sirado gihapon sa karon ang Strait of Hormuz. Ginadiskusyonan man ni US President Donald Trump kag ni Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani sang Qatar sa tawag kun ano ang ila sinisara nga mahimo sa piyak sang pagpatuman sang US-Iran Memorandum of Understanding. Lunes ang ginpaiway ni Donald Trump ang ginsiling sini nga massive attack sa Iran matapos ang yasin nga pagpandam nga ini ang last chance sang Tehran nga magpirma sa kasugtanan. Ginpayag naman sang foreign minister sang Iran nga padayon ang ila sini nga paginunanon sa Oman angot sa safe nga paglabay sa Strait of Hormuz.
5: Express Balita Saga. Express Balita Saga. Entertainment News.
1: Sa ilo kita, sa Italia sa ngatan balita entertainment, Hardy Evangelista kag John Prats nagduet sa birthday party sa Ila Abyan. May dugang ang detalye si katropang Bea Joy Supaldo.
6: Nostalgia ang dala ng Die Hard Evangelista kag John Prats sa ilang mga fans sang liwat sila nga nagduet sa kanta nga Please Be Careful With My Heart. Sang nagligad nga adlaw, nagkita ay ang anay magka-love team kag magka-relasyon sang nag-attend sila sa birthday celebration sang ilang nga abyan. Sa Instagram story ni Hard, makita nga sa restaurant ginhiwat ang birthday party sa diin mayara man sang live band nga nagalingaw sa mga bisita. Diri kag nakig-jump si Hard kag John, agod kantahon ang Please Be Careful With My Heart. Lakip ang kanta tangaini sa mga gin-covers ang duha sang 2003, kaginupod man sa self-titled debut album sang aktres nga si Hart. Bango diri, liwat nga ginbalikan sang ila Joe Hart fans ang performance ang anay magkahagugma sa ASAP sa diin, makita nga sweet nila nga ginakanta ang cover duet nila nga Please Be Careful With My Heart. Naibaluan nga sa subong, may asawa ni si John Prats, kag may bana naman si Hart Evangelista. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Premium D3, Vision X Plus, Santon Vitamin C, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo, ako si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
0: Express, Balita sa Aga. Express, Balita sa Aga. Sports News.
2: Ang balita sa sports ngayon yung mabatian, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Alex Yala kag Venus Williams ginhatagan sang wild card entry sa Canadian Open Doubles. May detalye sa katulupang John Sin, Chris Sustomo.
7: Liwat nga makaupod ni Filipino tennis ace Alex Yala si tennis legend Venus Williams matapos nga mahatagan sang wild card entry sa doubles draw sang Canadian Open. Magasugo ng kampanya na Yala kag Williams sa Webes sang gabi Agosto 6. Una nga tubangon sang dua ang tandem na Mio Kato kag Lyudmila Samsonova sa opening round. Matandaan nga una nagkaupod si Yala kag Williams sa Bad Homburg Open kung sila nakalabot sila sa quarterfinals. Wala naman madayon ang Yala-Williams tandem sa DC Open kung sila nakuha sang Filipina ang championship sa singles event. Samtang natalana naman nga magpasakop si Yala sa singles event sang Canadian Open kung sila una niya nga atubangon si Alicia Parks sa round of 64. Naibaluan niya ginatagan man si Yala sang first round bye sa pagsugod sang torneo. Ang inyong balitang inidulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium Nitric Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 108.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
1: Balita sa hinampang inyo na batian, mga katropang inadalong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, hindi sa makakag, glavawaska, abaskog kakun, nakaturbo ka.
8: Extra, wow! Balita!
1: Sa karon sa Italy, sang atin extra, wow! Balita! Nagdalagan pagwa ang madamo ng mga tumalanaw isang Spider-Man Brand New Day. Matapos nga nanimaw sa daw kang isang utot sa sulod sang sinihan. Nag-viral sa social media ang video sa gwa sang Cine Colombia Cinema sa Plaza Boca Grande Shopping Mall sa Cartagena kung sariin makitaan ang pagdalagan sa mga tumalanaw. Lakip na ang mga nakikostume sang Spider-Man. Napuno ang lobby sa mga sanihan matapos nang evacuate ang mga tumalanaw. Base sa report nga in-describe sa mga tumalanaw nga nanimaw sang daw kaangay sang tuman kabaho nga utod. Sa piyak nga wala pa ini nakumpirmar sa mga otoridad, ginartanaw nga bangod ini sa stink bomb nga posible ginpalupok sa sulod sang sanihan. Ang stink bomb ang makabig nga prank device nga ginagamit agud nga makarelease ang tuman kabaho nga odor. Sa karon wala pa sa may ginpagawa nga official statement ang pamanuan sang sanihan samtang nagapalain pa imbestigasyon sa mga otoridad sa natabo.
2: Basi utot dala inang bla.
1: Awala lang woodlay. Awala ng woodlay.
2: Kapit pa kung medyo mahinay, wala tunog.
1: Oh yes, silent manang, killer kuno na siya.
2: Ang terrible. Careless whisper. Bla.
1: Oh.
2: Wind of change.
1: Ay, naka-release gid man siya sa wind of change.
2: Kung pangandugay mo man nga ipit-ipit ba?
1: Oo. Extra wow, balita mga kitropa, ginadron sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
1: Mga kitropa, nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa Aga. Webes, Hulyo, 1 Agosto sa East, Tug 2026. Mayong aga sa itong mga kitropa listeners and solid supporters, mga members sa itong fans club, yung mga parte sa kalibutan. Mayong aga sa inyo tanan, mga kitropa. Good morning sa mga kitropa natin nga nag-upload sa itong pagbalita sa itong Facebook live streaming on our Facebook pages. XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Sa kay Sir Stephen Sobremisana, mayong aga Saga gid. Kay Ma'am Hermites, kay Ma'am Mariah Crispo, kay Sir Arvi Cris Caceres, kay Ma'am Angelo de Monteverde, kay Sir Reynaldo Abeto. Good morning, good morning. Mayong agad sa inyo tanan mga katropa. Kay sa iban pag inaton yung mga katropa nga nag-upod, kay Sir Apple de Apta Bataasan, kay Tutong Brillantes, sa kay Mark Joseph Panganiban Aurelio, kay Sir Roderick Villagracia, kay Brando Santisa, sa kay Ma'am Angelo de Monteverde, kay Sir Stanley Cerino. Kay sa iban pag inaton yung mga katropa nga nag-upod, mayong agad sa inyo tanan mga katropa. Sa mga naka-tune in sa 100.7 yung frequency sa ilang mga FM bands, good morning gid sa inyo tanan. Keep safe mga katropa ha, kay maulan-ulan ang atong panahon subong nga Webes. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita. Katropang Era Espinosa.
2: Katropang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
9: XFM.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help. Yes, to help.
0: XFM.
2: Dalakuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalon. Tubtob 2 million ka pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
0: XFM.
1: Yes, to help!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision Mike Next! Kandil. Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: The secret of health.
4: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
7: The secret of health. Santon Gold, live testimony. Santon Plus Gold.
8: Nanay Christy?
9: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, nanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
7: Santon Plus Gold.
4: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi

0: ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigi kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom na mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
1: The Secret of Health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes to health.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
6: Kasi hazel unasi sa una, gainom ko san ordinary lang kape, pero sige aslum sa nga konsyon, isa ga pala no kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away up to 100,000 winners. It's easy. You get the chances of winning when you share your play on Facebook. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on the Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
8: Wednesday!

0: Lota Kojic and Virgin Coconut Oil, available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit, diriyo.
2: Ay, dali na.

0: kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
1: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
0: Isang pahid lang
1: ng Samsung Plus Herbal Oil.
0: Tanggal ang kati-kati.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
0: Ang pamahid
1: na all-in-one
0: sa presyo
1: mag a

0: kasi ng ating immune system araw-araw. Bangsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sun Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Sun Tone Plus Gold. Mambibili sa mga suging butika.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sun Tone Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Sun Tone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Iba ka sa lahat.
4: Sun Tone Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sun Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, Mylutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsyong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus, Soft Gel.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,
7: para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sa Sun Tone Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Sun Tone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Sun Tone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Sun Tone Plus Herbal Soap.
10: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
11: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi bagalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay kinawala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
14: Yeehaw! XFM.
15: Patropa mo!
13: Exciting!
16: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 7:27. Bullseye. Maayong aga sa inyo tanan, mga suki naton nga mga tagpalamati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan, Bullseye. It's a Thursday, Webes, sa ito sa ring pagparagad. Tanawan nyo bing kalendaryo. Today is August 6, 2026. Bao, maula noon ang panahon dari karon sa siyudad sa Iloilo. Bago lang gid naghulaw ang pagtupa sang ulan. Ha? Bago lang gid, pero nagadulom ang aton sininga palibot. Pamatsyagan ta daw mahulog naman yung mga nagaitom nga galoom sa kalangitan ta ho. Ay sa pagkaraing sa ato sa ring pagsinalayo dari karon niya sa siyudad sa Iloilo, bangod man kay may mga lugar nga nagabulo balanaw, may mga lugar sini nga nagsupot ang tubig bala sa higad sang karsada, pareos na di suludlan bala pakadto sa Solomon School, pakadto dari sa station sa XFM nga daw ay na diya nagauntat yang pagbalanaw man. Ga panawag lang kita ka tension sa mga tungdan sini. Kay sama-sami, dira nag-agi ang mga kabataan halin diri sa Solomon School, dira man nag-agi ang mga eskwelahan sa estudyante sa bagong school, dira lang sa ulunan, ta sa likod lang gitsang GT Mall. We are just calling the attention of all concerned, kung pwede, abi ma-check na da, kung nga, nga padayon sini nga nag-abalanaw, padayon sini nga, ang gamay lang bala nga ulan, nagasupot yung tubig pagkatapos nagalanab-lanab sa karsada. Ha? So amo ning rason ko nga nagatihintihin ang mga tao da, kung kaisa gani nagasaka na lang sa car display center. May car display center, dama mga second-hand vehicles bla, ginabaligya, nagakadang-kadang ang mga kabataan sa pagsulod. So it's just a reminder to all concerned, alinyas barangay, pagkantuya sa mga tanan nga may responsibilidad da, please lang ko ay, talupang danyo ni samtang wala pa kita ginabukbukan sa sigisigigid sini, kagmabaskog nga pag-ulan. Well, sa ato sa ring pagparagad, we would like to welcome mga ato sa ring mga suki, nga mga tagpalamati, dari sa siyudad, kag probinsya sang Iloilo, amo man ang mga tagpalamati ta sa kaiping sining kaprobinsyahanan, katulad sang mga taga Guimaras, ha? Kamusta ka mo da sa province of Guimaras, amo man sa Capiz, Aklan, Antique, and the Negros Island region. Nagapamatik ka mo dari sa XFM 100.7 Iloilo. Inina ang palatuntunan Bullseye. Upod sa gyapon sa inyo sa ringa katrupa, katrupang Josil Banias. Ang tanan naman natin sa ringa mga online listeners nga nagapamati sa Facebook page sang XFM 100.7 Iloilo. Welcome sa ato sa 211,000 ka mga supporters. 211,000 ka mga followers ang XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Kag sa aton sining pagparagad, just to give you sang idea kung kamustang sitwasyon sa aton sining panahon. We'll be checking first pag-asa para magiyahan kita. Bangod man kay may nagapasulod sa nagligad tong bagyo, pero lapaw man diri sa aton pagkatapos nga nagwa na ang bagyo nga, if we're not mistaken, si Luis, no? Nagagwa na heading towards the northern tip of the Philippines si Luis, pero may ara sang bagyo outside of the Philippine area of responsibility. Kung makapasulod or makasulod yun man sa Pilipinas, daw hindi naguro ni makalandfall. But we'll be checking pag-asa sa Cinema Tineon for the latest weather update.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Sa linya upod ta sa Cinema Tineon, si Engineer Rolly Cuenca from Pag-asa, Iloilo. Engineer Cuenca, si Katropang Josel Banya sa XFM Iloilo. Good morning.
2: Yes, sir. Good morning, sir. Kag sa aton man yung mga tagpalamati. Ang manaton day sa Sunday update sa buong adlaw, August 6, year 2026. No, so, may duwa kita ka bagyo nga ginamonitor sa karon, no? Ang isa yara sa sulod sa aton par, kag ang isa yara sa guwa sa aton niya, Philippine area of responsibility. Ang isang sa sulod sa aton par, no? Ang manisang si Bagyong Maymay, na sa karon nag-landfall in siya sa may Magsinglan, Ilocos Sur, kayo nang alas 2 ang kagahon. Kaga sa karon uli nato na si Platan, ining sentro ni Bagyong Maymay, yara na sa may vicinity sa San Juan, Ilocos Sur. May maximum sustained wind din siyang 65 kilometers per hour malapit sa sentro. Gagastine sa pagmadlo sa Galabot up to 110 kilometers per hour. Nagahulag din siya eastward sa karisigyon nga 10 kilometers per hour. Si Bagyong Maymay, padayon niya nga ginatraverse ining kadutaan sa Northern Luzon. That's why nga dili sa atin no sa may ang bagyong si Maymay isa posible ini siya nga mag-lusaw na or mangin isa na lang ka low pressure area sa karon nga hapon, susubong nga hapon or karon sa gabi and maluwas sa iya or maliban sa iya may isa pagkita ka bagyo no mo ni siya sa buwa sa Aton Park. Amon siyang si Bagyong Dolphin nga uli naton na siplatan ang iyang sentro yara sa kalayoon nga 1,450 kilometers sa east-northeast of extreme northern Luzon. So may maximum sustained wind inin si Bagyong Bagyong Dolphin na 150 kilometers per hour malapit sa sentro kagastin ang pagmadlo sa Galabot up to 185 kilometers per hour. Nagawalag inin si Bagyong Dolphin west-northwest sa kadasigun na 20 kilometers per hour. Si Bagyong Maymay kag si Bagyong Dolphin wala man sila sang direktang epekto diri sa aton sa Western Visayas at ang gina-enhance nila ining southwest monsoon o habagat nga naga-epekto subong sa may Southern Luzon kag western section sang Visayas. Gani diri sa aton sa Western Visayas generally magulo-gulo mo na tong kalangitan kag may mga lapta-lapta kita nga mga pagulan-ulan pagpamilat panag-uob dala sa ining southwest monsoon o habagat. Kasarangan tugtog sa mabas kagatan ng hangin, di ka nabagat na nakatungdan, nagdalain sila sa kasarangan tugtog sa mabalot ng mga pagbalot sa atong kadagatan. Forecast temperature naton yara sa 26 to 32 degrees Celsius. At daw naton, nagbutla ka lang 5.39, magatunod din siya alas 6.12 karon sa Katisidmon. Sagaman naton latest sa update sa lindi sa Higa Pagasa,
0: Engineer Cuenca, ining pag-ulan diri sa aton iya sa Iloilo and the whole of Western Visayas most likely. Anong nag-enhance sini? Do kalayo man sang bagyo sa aton nga ginaulan paghihapon kita diri iya sa Iloilo kag Panay.
2: Yes sir, sa pagina sir. So ang diri sa aton sir do although wala sang direktang epekto ang duha ka bagyo diri sa aton. Ang gina-enhance sabi nila ang habagat ang southwest monsoon, that's why ang manusubong ang nagatuga sa mga pagulan-ulan natin di sa western section sang Visayas, no, particularly the Iloilo City, sir.
0: Okay. Sa inyo sining forecast, mga until when? Mga anong adlaw nga posible maka-experience na kita nga mag-improve na nga itong sining weather condition?
2: Well, based sa itong extended weather sir, until weekend, possible nga maging magulo-gulo-umon sa gihapon ng panyempo natin, sir. Though, may mga instances nga posibleng magwasyaring adlaw, wala na sir, garing may masamay lang mga pag-ulan kita, no? mga moderate to heavy rains na 1 to 2 hours usually on duration, and then mauntat na naman siya, tapos mainit, and then pagkahapon, most likely may mga ulan na naman nga posibleng niya na-expect.
0: Okay, ining si Maymay, dari niya sa PAR, pero si Dolphin, that's the international name, why ni siya makasulod dari sa Philippine Area of Responsibility? Kapilanan ni nga bagyo for this year, ining si Maymay, Engineer Rolly?
2: Yes, sir. So si Maymay, sir, ika-13th na niya doon nga bagyo, sir, sa tubong na New Year, sir.
0: Okay. With that, Engineer Rolly, salamat kita sa Chempo, ka good morning sa inyo dari sa Pag-asa.
2: Yes sir, thank you pag mayong aga na sir.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: There you are, latest weather update upo na Pag-asa Iloilo with Engineer Rolly Cuenca. Bao bumukbok naman ang ulan katropang Alex. So, pwede na to na guro mapakita sa to sining live mo. Ang grabe sining pagbukbok sang ulan. Bago lang gid ha, tumupa mga abyan ang mabaskog kag mamunog sining ulan dari iya sa siyudad sa Iloilo. Makita naton sa broadcast center sang XFM 100.7 Iloilo. Dari kita located sa La 13 and 20 Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Sus grabe ga dagungdong ang atop kon tupan mga abyan sang dalagko nga binilog sang ulan. Sa mga kauturan tang gusto iya magkanto dari sa siyudad and most likely gadengdeng man sa inyo dai ha laban-laban nag-ulan man da sa inyo ay pero dari sa siyudad as of the moment less than a minute bumundak ang ulan so kon may transaksyon kamo dari sa siyudad sa Iloilo be prepared for the possibility nga mabulit gid kamo kahigko halin sa karsada. bangod man kay grabing pagbukbok sang ulan. Laban-laban sini may mga lugar na maninga mataas naman ang level sa tubig sa karsada. Bala na gabulo-balanaw ang ato sini nga karsadahon. About kadamo pa man sa mga kabataan subungan nagabantay bala para nga magkadto sa eskwelahan. So, depende ini sa mga school authorities kon padayon nilang klase today sa mga wifi ya makakadto blas eskwelahan kay nagabundak-bundak ang ulan eh. Ang pilahay kagayna sa estudyante halin dira sa National Food Authority pakadto gidari sa Tabok Suba pakadto gidari sa Taytay blas sa Simon Ledesma kadamo sa nagapila nga may estudyante kadamo sa nagapila sini nga makadto sa ila sini nga opisina. So dako ining problema labi na gid ang mga wifi bala payong. Laban-laban masulod ang ibang sering estudyante sa eskulahan, nagakubo-kubos karamig. Kay kung hindi man totally, partially mabasa gid ang ila sering uniform. Kung makita nyo di karon sa back portion sa ato sering studio, makita ninyo ang ato sering live stream. Grabe ho, dalagko ang binilog sang ulan nga nagatulo sa sining mga tinion, kag nagadulo mga ato sering kalangitan. So amo ni ang ulan nga ma-experience naton live diri karon sa outside of the studio na broadcast center sang XFM Iloilo sa Barangay Tabok Suba diri sa Villa Consolacion. Bao do nagapamunumunogid nagtapok gid ang ulan subong katupa sa atopo nagmunog pagid ha hindi ta na lang bipagmunuhon para ini magmunog katropang Alex. Ah, kay kun munuhon mo ganhi do gamunog pagid tapat do gasunlog pagid ang ulan ba. Bao laban-laban sini dere sa entrada pakadto dere sa aton, isa sa mga entrances dere. Ining ina agyan tabla palapos dere sa mga Solomon School. Grabe naman siguro da ang pagtaas sa levels tubig sa karsada ay nagadapos ina sa MacArthur Drive, amoning barangay Tabok Suba bala, ang long stretch sa MacArthur Drive. Halin ka dira sa Simon Ledesma, kunay doada ka taytay, may tinabuan dira sa ubos-ubos lang dampi sa barangay hall sa Tabok Suba na pakadtogin na dito sa series liner terminal, sa series terminal, ginatawag tayo nga long stretch of MacArthur Drive. Diri sa higad sang karsada, daw isa ni sa mga problematic areas nga to sa ringan na monitor. Kabay pang malakad ng dadyan ang ano, tawag na to sinigani, kanal para malimpyuhan. Tabok lang ni dampi sa Iloilo Supermart, lapit lang eh. Tabok lang dampi gid sa Iloilo Supermart. Drasto bang sang pwesto, blas amigo ta, si Mr. Gaspar Iguna, blas kagawad. Liog lang ko da kagawad ah. Liog lang ko bida kuhit-kuhit kay kapitan be. Kagambalon niya, Kapte, anong mahimo ta sini? Masarangan si barangay ni? O kung kinanglan na to ng assistance ang City Engineer's Office. Bullseye! It's 7:40 in the morning. Ato sini nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. So kita niyo ang kadakuon kagkadamulon sa ulan ha. Right now, dari sa siyudad sang Iloilo. Kamusta dira sa inyong lugar? Dara bi sa mga taga 3rd district, kamusta dara kay ginabantayan tadang ulan halis bukid eh. Kaya muna nagalulon nga tubig pakadto dariya sa Zaraga kag Dumangas area. Amo man sa Lambunaw, Kalinog, pakadto ikaw dari sa Pasig City, Dingli, ha? Amo man dari sa Kabatuan, Maasin area. Kag dari sa Aliusan, kay ang tubig sa Aliusan galapos tada sa Pavia. Paglapos sa Pavia, madaritso inaya sa floodway. Kahit yung floodway na ton extends up to Pavia mo. Pavia, then Takas. Takas, lapos ka dito sa Buhang. Buhang, palapos ka dito sa Bituon area kag mag-exit dito iya sa may shoreline. 7:41, sa ato sering pagparagad. Mag-amo ganining panahon bala. Do hindi mo pagbuyan ang cups ang kape mo mag-amo sini. Ha, karami, hindi ay pangapi mag-amo ning panahon bala. Mag-amo ning klima nga sa kalamig, pagkatapos hindi ka man kagwa, kay grabing ulan. Kung kay sa sini, ang kape, tagduha, tatlo, katasa, ang maubos mo, katropa Alex, before ikaw mag-undang tawag nila blaw. But kung mangapi ka mo, make sure nga Santon Gold Coffee Mix. kay may collagen kaglutathione amo nang bintaha sa Santon Gold Coffee Mix. May mangustin ang palaya malunggay, garlic kag spirulina pa. May nagapanami sa ato sa ninyo skin condition, nagapanami sa ato sa ninyo internal organs kay gina-detox niya through the glutathione ang ato sa ninyo internal organs sang Santon Gold Coffee Mix. Quality products sa Yes to Health Incorporated and approved sang Food and Drug Administration na available sa mga butika, sa mga pharmacy nga suki ninyo kag sa clinic sang Yes to Health diri sa siyudad sa Iloilo sa A Young Building sa Yolo Street at ubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon kadto lang amo dira, don't worry. Why balayran di maghuya-huya. Bullseye. Well, sa dali lang gid. Why na naton nga nigin muno kag tropa Alex nagbundak pagidang ulan no gadulom na karon dari sa siyudad sa Iloilo ho. Di mga 5 minutos na gawa ni nga bukbok sang ulan, ha? Along gid sa tanan nato sa ring mga kauturan. Well, sa nagapanguna nga mga balita kag informasyon. Dari kita sa pagtalakay, partiya sa impeachment trial of the Vice President. Now, kahapon, ang ikaduhang witness was presented sa prosecution. Ini taga-commissioner audit sa gihapon ang nagpadayon sa trabaho ni Attorney Wamil nga mo nag-audit sa confidential kag intelligence funds of the Vice President. So, ginpadayon niya. Nagdugay lang kahapon, bangod kay ang prosecution, may mga stipulations. Ano ang ginatawag na stipulations? Gusto sang depensa or gusto sang prosecution, nga batunon bala, stipulate nga, okay, we accept that. And that's what is meant by stipulation. Stipulate mo, ihambal mo, nga you are accepting nga inisya ebidensya sa prosecution and gamiton sa prosecution nga wala ikaw sang pag-oppose. You are not opposing nga gamiton ini and you acknowledge the existence of that documents. O galing ang depensa, hindi yan mag-stipulate. Linibo inikapanid sang mga acknowledgement receipts. Kiti sa COA, according to COA, gina-accept nila ya ang acknowledgement receipts sa liquidation sang confidential kag intelligence funds. Now, nga ano dapat tani how kung hindi confidential funds or intelligence funds, kinanglan mo kun ha mag-liquidate ikaw OR, official receipt. Under normal transaction, ang COA nag-require sa tanan sining mga expenses, may procurement ikaw, goods and services. Mapakayo ikaw sang building, yaka gobyerno, you need an official receipt sa contractor. Kinanglan mo gidya OR, hindi pwedeng acknowledgement receipt. Ang acknowledgement receipt is only accepted sa liquidation sang confidential kag intelligence funds. Di gusto sang prosecution ipa-stipulate. Gusto sang prosecution nga i-recognize sang depensa sang kampo ni Vice President ang existence na, ang validity and legality sina and ang veracity sa mga acknowledgement receipts nga linibo. O galing ang baliya sang depensa, hindi kami iya mag-stipulate. Kay waay namon ina gin pre-mark nga nagapasugot kami during the marking of evidence prior sa pag-umpisa sang impeachment trial. Why nila balagin acknowledge kay ti may ara nga daan presentation kag identification of mga evidence, pieces of evidence and witnesses. Ti during that time, wala yagin acknowledge sang prosecution nga ina siya ang mga documents authentic, ina nga mga documents really from Commission on Audit nga ginauyatan sang prosecution. Tiambal ka depensa, we have our own ARs, acknowledgement receipts. Sa tiway pa na makumparar sa acknowledgement receipts nga gusto ipresentar sang prosecution. Nga ano diri ang pagtanaw naton, ato niya pagtanaw ha? Ang pagtanaw ta, ngiti may mga nabutang sa acknowledgement receipts just like si Pati Ting, just like si Piatos, di ba? Si Rini Piatos. So ini ara sa acknowledgement receipt or mga acknowledgement receipts lang ang issue. So may ara ya ERs, acknowledgement receipt ang prosecution. Pero ay takahibalo dari sa acknowledgement receipt sang depensa. Kay as of now, ini mga acknowledgement receipts hindi ya pag i-recognize dayon sang prosecution. Kay base may gindugang da sa acknowledgement receipts as far as prosecution is concerned, nga wala dari iya sa depensa. Tikon i-acknowledge mo lang, i-stipulate mo na nga, oo, ini mga acknowledgement receipt, ginabato namon ina, nga kabahin ina sa mga dokumento nga gin-submit namon sa COA para i-liquidate ang intelligence kag confidential funds of the Vice President kay Linibo. So ang gusto iya sang depensa, sila nga hindi ay kumpararta, we have our own acknowledgement receipts, you have your own acknowledgement receipts, why namon ina yagin pre-mark ang inyo, kay gusto namon ikumparar pa. Now, may challenge si Attorney Lorna Kapunan sang prosecution. Sila nga, if that's the case, hindi ninyo pag-stipulate ang validity, legality, existence, sang tanan nga niya ERs, acknowledgement receipts, siya gamiton tang inyo sa inyong acknowledgement receipts eh. Ang inyo yung acknowledgement receipts ang gamiton ta for the sake sang pagpadasig sang trial. Pero ito hindi man niya pagbuyan sa depensa. Kaya nga, may alas laban-laban sila dara ginauyatan sa ila acknowledgement receipts. Kaya gusto nila nga ikumparar sa acknowledgement receipts presented sang prosecution. Kaya nga, may ara gani hindi magtabo katropang Alex, duhala na ang butang balon. Ginumit ina sang kampo sa vice presidente o kung gindugang ina sang prosecution. That's the way we look at it. Amo na nga to sining pagtanaw. Kay pareho sini may acknowledgement receipt in the name of Mary Grace Piatos. Karon wala diri sa acknowledgement receipt sang depensa. Timang bala depensa, basigin salot nyo lang na to make it appear nga may bad faith sa part ya sang depensa sang vice presidente sa pag-liquidate. Kay why there is amon sa acknowledgement receipt nga sino ang may uyat sang tanan nga records as far as liquidation is concerned. Number one, COA, Commission on Audit. But primarily, it is the office of the Vice President and DepEd Secretary at the time ang nagauyat sini kag ang nagpreparar sang original nga mga ERs kag ang liquidation. In short, sila ang may upper hand. Sila ang may bintaha subong because they can impeach sang kon anuman ang argumento sang prosecution. Kay mahambal sila, no, kami ang nagpreparar sini. Ari ang amon gin-submit sa Commission on Audit. Ari ang tanan-tanan nga mga acknowledgement receipts, official receipts, kag liquidation sang confidential kag intelligence funds. Now, tiina mga abyan, to be seen. Tala na, abalantayan tapani. Anong epekto ya sini sa proceeding sa trial? Posible nga maglawig ang trial. Kaya nga, kung may ara sa masubra isa kalibo ka mga acknowledgement receipts and ORs, official receipts, nga inog-presentar ang prosecution, ang matabo sini isa-isa ho nila in an open court. Ha? Kay gin pa malabagan ang stipulations kung tani sa prosecution sa depensa. Anong hambal ni Attorney Ferrer, the small but terrible lawyer of the defense? Siling niya, these pieces of evidence should be presented sa korte. Dapat i-present sa korte. Siya gusto iya sang prosecution nga i-presentar ini off the off court. Tisiling niya, according to rules, evidence or pieces of evidence shall be presented in an open court. Dapat sa korte i-presentar siya, we will not stipulate. So diri pa lang, ladies and gentlemen, may ginapanagupnop na kita diri. May matabuli gitsin ni diri, either depensa o kung prosecution. Kaya nga, kon may ara sa prosecution karon nga ARs and ORs, labi na gid ARs, acknowledgement receipts, nga wala there is depensa, yudika kakgid. Duha landa ang posible matabo, ha? Nga ang depensa gintago nila ini, ha? O kon ang prosecution gindugang nila. You see, ladies and gentlemen, so balantayan, we are still approaching towards sa ginatawag ni Congressman Junjun Tupasin ng mas exciting part. Though XFM exciting, di ba? Now, that's it. Dira kahapon naglawig ang ila sining debate, ang ila sining sabtanay in an open court. So padayunon ini on Monday kag mahibaluan ini today until Sunday kun bala mabaton ang depensa nga sang stipulation through comparing sang ila mga acknowledgement receipts. Masugot ayan na depensa nga arilistahan ko ka acknowledgement receipts, so mga 1,400 pieces ini hambal sa prosecution. Pagkatapos mahambal naman na depensa, ari amon yung acknowledgement receipts, abi i-cross match ta. O, ER number 1, 40,000 given to Mary Grace Piatos. May ara ka da? O, ER number amon ni, given to Rini Piatos, 70,000. May ara ka da? So, kuno ay, tiikisan ina katropa Alex. Kung may ara, checkan. Buta mo tanan ng ikis, wala nagsanto na. Why sa pihak? May ara sa pihak. O kung may ara, sila nga duha, pero why gasanto ang figures kag petsa? You see, ladies and gentlemen, we are still approaching towards an exciting part of this impeachment trial against the Vice President.
1: The Vice President impeachment coverage. Absuelto o convictado.
0: Well, with this, ladies and gentlemen, kahapon, ang pinaka-exciting part sinidari, among testimonya ni Attorney Wamil. Si Attorney Wamil is a state auditor sa Commission on Audit. Siya ang nag-audit sa confidential kag intelligence funds sa Office of the Vice President, OVP. Kag sang Department of Education kay the time concurrent nga secretary sang DepEd si Vice President Duterte sang 2022 to 2023. Now, dere mga abyan si Senator and presiding Senator Judge Chis Escudero questioned Attorney Wamil pertaining sa gina-argue ni Attorney Wamil nga may ara sang memorandum circular nga ang memorandum circular between the Department of Budget and Management, syempre upo dira ang Commission on Audit, with the Department of National Defense and the Department of Interior Local Government. Ano ang nabutang dira sa memorandum circular 2015-01? Ang nabutang dira guidelines sa paggasto kag pagliquidate sang confidential kag intelligence funds sang mga local government units kag sang mga national government agencies including the Office of the Vice President, the Office of the President and all. So dere mga abyan, may ginsight dere nga source of argument. Ang source of argument kunya na balay ang Memorandum Circular number 2015-01 because of a case. May isa ka Supreme Court decided case pertaining to liquidation of confidential and intelligence funds. And may question surrounding sa ginatawag sininga finality of tawag daton sini paggasto nga wala maliquidate. Sa san o masiling nga ang desisyon kag observation of COA becomes final. Inibala sa pag-issue sang tawag daton sa ni memorandum, ha? Ang ginatawag nga audit memorandum o kon ang pag-issue sang notice of suspension or sa tiyon sa pag-isyo sang disallowance. Ha? Ginadisallow. Buta malon sini, sa diin bala sa tatlo ka stage sang ubra sang commission on audit nga final na ang desisyon nila sa pag pagwa bala sang OAM. Ha? Ining audit memorandum bala, ha? Memo, ha? Audit memo, observation audit memorandum, OAM. Ang pinakaunang stage sang finding sang COA kung may discrepancy, ma-issue sila sang observation audit memo. Dira nila ibutang kung anong discrepancy or irregular or unusual nga ila nakitaan. Andi padala ina ang observation audit memo sa head of the agency nga nag-liquidate sang paggasto sang confidential kag intelligence funds, in this case Office of the Vice President sa kay Sara Duterte. After the audit observation memo, ginapa-comply ina para nga ma-fully substantiate ang liquidation. So kung may partial compliance and then i-audit ina sang COA, kung may ara pagid nabilin niya discrepancy, another observation audit memo. Kung hindi ina masabat sa appropriate time, kay may ara tiyempo ginahatag sa Office of the Vice President to liquidate. Kung hindi ina ma-liquidate on time sang Office of the Vice President ni Sara Duterte, padalan sa sang Notice of Suspension. A Notice of Suspension means nga ini nga activity kag ang ini nga item is being suspended. You need really, number one, to liquidate or restitute. Dapat niya i-restitute because the primary purpose of the audit, ang pinaka iya purpose is restitution. Kung may nadula nga kwarta, ibalik mo. Ha? So, gin-suspend ang payment. Buta mo na siya payment. Ang ina nga amount deemed to be irregular, unusual. Now, after sa maturity, may period of time ina. After the maturity of that order of suspension, ang masunod sina is the notice of disallowance. I-disallow sang COA. That would mean nga ina siya nga amount nga gin-disallow sang COA is liability ni Sara Duterte. Buta balon, you need to restitute. Ina nga amount ang gingasto mo para sa amuna nga galastuhan, hindi namon pagbatunon ang imo liquidation. Kay kulang or irregular or unusual. Wala nabutang sa guidelines. So that's the three stages. Now, sa diin nga stage, mangin final. Di ba balikaw abing sa notice of suspension? Pero why pa sa notice of disallowance? Ha? Mamba sa notice of disallowance, but you still can appeal before the Supreme Court the decision of the Commission on Audit nga gin-disallow ang inaya nga expenses. So, sa notice of disallowance means ang Commission on Audit made a decision with finality. Amo na ang pamangkot eh. So final na notice of disallowance because it is still appealable before the Supreme Court. Amo inang kaundan sang argumento ni presiding Senator Judge Chis Escudero. Pamatian naton bala ang iya sining pag-question, ha? Interjection tawag nila sini sang presiding Senator Judge Chis Escudero sa kay Attorney Wamil, ang testigo sang prosecution. Si Attorney Wamil amo ini siya ang empleyado sang COA nga nag-audit sang confidential kag intelligence fund sang Vice President.
3: How did you know that it was wrong, a typo, and now you're getting us the correct figures?
0: Hindi, amo na katropang Alex eh. Ha? There's the other one. may discrepancy na dai. Ang discrepancy nga inaya, talaga yun pagin nato na karon mo. Ha? Ining second to the last ko bala again send na katropang Alex. Is the second to the last. Iniya courtesy sang online vlogger nga nakuha nato niya again splice. May ara kita di kopya sa Senate proceedings. But to abbreviate our purpose of presenting this, ari si Senator Judge and presiding Senator Judge T.C. Escudero, presiding Senator Judge sa impeachment trial against the Vice President. Sa iya sining pamangkot through interjection as the presiding Senator Judge sa kay Attorney Wamil.
4: I let you go, Attorney Wamil, just to continue the points I raised earlier and to clarify it for the Senator Judges. Under 8.3, dapat may failure to liquidate at demand bago maging prima facie. Tama po ba?
5: Yes po, based on the provision po.
4: But the provision simply cites what? Ano po yung basis nung 8.3?
5: Jurisprudence po, Your Honor.
4: Hindi lang jurisprudence, hindi ba? Kinu-quote ng jurisprudence ng Martinez ang Article 217 ng Revised Penal Code for malversation. If you read Martinez, that's the jurisprudence cited by 8.3.
5: Hindi ko na po maalala yung Martinez case po.
4: Yun po yung nakalagay na kaso sa ilalim ng 8.3 na kinasinasite nyo po mula nung simula pa kayo magtestigo. Nakasad po yun nun. Gusto nyo tingnan. Can I give him the joint memorandum circular which he has been quoting from since the beginning?